0: shafin internet adireshin www.brcradiobauchi.org. Yanzu karfe 8:30 za mu kawo muku shirinmu na gaba, Maji Magani, kuma da haka nake ban kwana da ku. Sunana Muhammad Mukhtar Ibrahim Zambo. Ku tare da abokiyar aiki Maryam wadda za ta dora daga Magani.
1: Daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji.

0: suke yi yanzu. Mutane ne da suka fito daga cikin PDP 70%. Kuma muka yi adalci muka bar yan APM da muka samu bisa adalci. Saboda dabarun suna nan ba da ba mu samu makafa ba, muna gode musu. Kananan su da manyan su. Muna godiya wa jami'an PDP. Tunda aka yi hakuri da ni musamman ma a matsayina na shugaban gwamnoni wanda aka ta cin mana mutunci muka fadi a shari'a bisa tilo da dole da hikima da basira muka nemi mafaka da mafita a APM. Kuma cikin Allah ikon Allah muka shiga wannan jam'iyya ba tare da kwaramniya ba, ba tare da fada ba, kamar ma dama muna cikinta. Jami'an nan mai alamar rogo ta zo daidai da ra'ayinmu, saboda mu abinda muka damu da su su ne talaka, a samu abinci a samu abin gi. Lokacin da muka kawo ta ba mu san za ta karbi cikin karamin lokaci haka ba, sai gashi ko ina ta shiga zukatan al'umman jihar Bauchi, har ma tana shigan wasu jihohi. Ba don malin zamewa kanmu ba da yanzu ta mamaye Najeriya. To amma abin da yake gabanmu yanzu Bauchi ne a gabanmu. Muna so mu ga cewa ayyukan da muka fara masu kyau wanda al'umman jihar Bauchi suke so suke na'am an ci gaba da shi. Ba ma so mu samu abin da zai daga idanunmu a kan wannan. Shi yasa ba ma shiga hurumi na gwamnatin tarayya da sauran jihohi abubuwan da suke yi. Mu dai mun riƙe Allah, mun riƙe iyayenmu da shugabanninmu, kuma mun ɗauko rogo maganin yunwa, kuma da alaman rogo ta karɓo. Ba wai don muna noman rogo a Duguri ba ne na kawo ta ba. Rogo tana ko'ina, tana kowane gida, kowane jiha, kowane local government, kowane ƙasa akwai rogo. To ashe akwai hikima yanda bata bada wahala wajen nomanta. Insha Allah haka zamu bada, ba zamu samu wahala ba wajen kawo ta jihar Bauchi. Muna kallo, muna sauraro, muna kuma gani. Muna gani irin wanda suke kawo mana abokan takararmu. To mu ba zamu ce komai ba wannan gaba. Amma yaro in bai san gari bai saurari daka. Yaron da ba ya ci to zai zo ya ci dakan da zai mutu har abada. Idan da ba su ji duka ba, yanzu za su ji duka irin mamman na abashe. Duka ke sa fata laushi in Allah ya da. Ba ma tsoro, ba ma gudu. Kuma komai muna bin su bisa doka. Kun ga yanda muka yi namu, ba irin nasu ba ne. Inda ake zubda jini ana zage-zage. Duk wanda ya san ana masa rashin adalci a wancan gefe muna kiransa ya dawo. Wannan tafiya na kowa da kowa ne, ba na ƙauren Bauchi ba ne. Tafiya ne na Allah da annabinsa, na al'umman jihar Bauchi, na neman ƴanci, na neman ci gaban al'umman jihar Bauchi da jihar Bauchi. Ba wai muna so mu sa kanmu ba ne irin na su oya. Dama me kuka yi a baya balle ku dawo ku yi yanzu, ko ba haka ba ne? Saboda haka muna jira, muna gani, kuma muna sauraro. Da izinin Allah za mu yi tsari, za mu yi campaign. In Allah ya yarda za mu kafa gwamnati a jihar Bauchi da izinin Allah da rahamansa. Kuma muna roƙon gwamnati da jami'an tsaro su yi adalci. Muna gode wa ainihin da suka zo suka ba abin da muke yi, kuma sun ga irin tsarinmu. Muna roƙon shugaban ƙasa ya san cewa shi shugaban ƙasar Najeriya ne, ba shugaban ƙasar APC ba ne. Muna shiru, muna bi, amma akwai lokacin da za a mana abin da ba za mu yi shiru mu bi ba. Duk wanda ya ce zai mana rikin wallahi ya yi ƙarya. Saboda mu aƙida ne. Ƙaurasiya! So muna biyayya, muna da sauƙin kai, amma ba mu da daɗi. Muna godiya Allah ya saka da alheri. Za mu yi biyayya hukuma, amma hukuma ta yi adalci. Muna kiran waɗannan shugabanni su yi aiki bilhaƙi da gaskiya. Ba ma raina ƴan takara. Za mu yi kamar tamkar yaƙi. Ku fito ku yi tamkar yaƙi da izinin Allah. ABM! Da mun gode Allah ya saka da alheri.
1: gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad, shi ma shugaban jam'iyyar ta APM na jiha Alhaji Awal Isa, da aka fi sani da mai takalmin roba. Cikin jawabinsa ya yi godiya ga damar da gwamna da mukarrabansa suka ba wa jam'iyyar ta APM.
2: Muna godiya da irin wannan dama da ka bamu, da kuma mutane na jam'iyyarmu suka bamu, da kuma mutane na jam'iyyar APM suka bamu na sake zabanmu, mu rike na wani dan lokaci da ba a kayyade shi ba, wanda muna godiya ma Allah. Abu na biyu, Your Excellency, na yi takarar gwamna so biyu a jam'iyyar nan. Wallahi lokacin na yi takarar gwamna, Your Excellency, kuri'a da ƙin nake samu, amma wallahi yanzu a kullum ina samun kuri'an da na samu a zabe. In ana kira na, mutane suna kira na fiye da kuri'an zabe a kowane rana tun daga shiga jam'iyyar nan, Your Excellency. APM a baya ta suma, Your Excellency, ta suma, amma shiganka wallahi ta farwo da ita. Don Your Excellency, rogo abinci ya ƙare, algadarin ne ake rogo kamar in ka ce ba wannan mai da muka yi ka wani waje a kawo mana. Your Excellency, muna godiya. Ina shaida maka da ikon Allah za mu zama masu biyayya kamar yadda ka san mu. Ko me za a ba mu, bara mu ci amanan ka ba, bara mu ci amanan jihar Bauchi ba, bara mu ci amanan yan takararmu ba. Daga ƙarshe ina godiya ma iyayenmu na wannan tafiya ta tsohon tafiya zuwa sabuwar tafiya. Ina godiya ma 'yan uwana da abokan arziki da suka samu ta halartar wannan taro namu na APM. Ubangiji Allah ya sa inda muka yi wannan taro za mu zo taron campaign, kuma za mu zo taron rantsar da shugabanninmu daga kansila har shugaban ƙasa, insha Allah, har gwamna da iko Allah.
1: Shugaban jam'iyyar APM na jiha Alhaji Awal Isa mai takalmin roba, yayin da shugabannin jam'iyyar ke rantsuwar kamun aiki a matsayinsu na sabbin shugabannin jam'iyyar daga matakin gundumomi har kuma ƙananan hukumomi na jiha. Bayan nan ne kuma wakilanmu suka samu damar zantawa da shugaban jam'iyyar ta APM a matakin ƙaramar hukumar Bauchi, Alhaji Ɗanladi Muhammad Ɗan Baba. Har kuma ya bayyana yadda al'amuran zaben shugabannin ya gudana.
3: To alhamdulillah, Allah cikin ikonsa, cikin yardansa, mun yi zaɓuɓɓuka tun daga ward har aka je local government har

0: jiya an yi Congress na state wanda sun tabbatar an kuma tabbatar da shugabanni tun daga kan hukumar zabe wanda ta zo ta tabbatar kuma jami'an tsaro da shauransu duka sun tabbatar da abin da aka yi kuma duniya ta shaida cewa yanzu FM ta karbi jihar Bauchi kuma muna fata muna addu'a muna roƙon Allah ya ba mu nasarar zabukan da za mu yi kuma muna roƙon mutane su
1: tawo mu ba da mama amuri ne siyasa DRC ba ta cin mutuncin kowa
0: shugaba da taimakawa da addu'a wa ƙasar nan saboda halin mun zo an yi congresses a world war wanda tun daga nan za a fara na zaben shugabanni kuma Allah ya kaddara aka zabi shugabannin gundumomi kenan a cikin tarurrukan da aka yi na gunduma da aka yi congress na local government.

su delegates a lokacin duk hidimin da muka yabba shi kuma har aka gama gwamnatin makarama babba da ni aka yi komai amma ba a bani ko advisor ko counselor ko menene da ka sani ake bara a jami'a ba a bani ba amma ka taba ji na fito gidan radio na ce an musguna mun ko an ci mutunci na ko an yi wani abu akan neman biyan bukata na duk jihar Bauchi kowa ya sani babu wanda ya gwagwarmaya na tabbatar da cewa Yakubu Dogara sai ya zama kakakin majalisa na rantsa da Allah saboda mutane sukan hada siyasa da addini har zuwa ake gawa babana yo danka ne yake bin wannan amma mahaifina ya ce musu misali su yana bin Dogara ne saboda Dogara in ya zama sai sha ba musulmi ma ya ce ba da Qur'ani muka jajirce sai da aka tabbatar da cewa Yakubu Dogara ya zama saboda haka mu muna yin abu ne na kishi alkhairi.

0: tulin duk abin da aka ce ba biyayya mu na gaba to ba za mu ci gaba a wannan society din ba to ina kira ga duka membobi wannan kasuwan a samu a yi biyayya wa shugabanci da aka samu roka so wannan shine zai kawo mana ci gaba baki da mu
1: injiniya Abubakar Abubakar ke karin haske kan yadda zaben shugabannin kaura GSM Village ya wakana cikin makon da ya gabata to yanzu kuma bari mu karkare shirin da sharhin jaridun kasar nan da wakilinmu Yahuza Yahaya Doka ya hada mana kan siyasar kasa
2: wani tsagin jam'iyyar ADC mai biyayya ga Dumebi Kachuku ya rusa kwamitin gudanarwa na kasa na jam'iyyar a ranar Lahadi tare da ayyana shi a matsayin dan takarar shugaban kasa an dauki matakin ne a babban taron jam'iyyar da zaben fidda gwani da aka gudanar a Abuja inda wakilai suka amince da Kachuku ta hanyar kada kuri'a da baki rahoton da jaridar Punch ta wallafa sun ya sanar da rusa kwamitin gudanarwa da ake da shi tare da mai gurbin sa nan take da sabbin shugabanni a matakin kasa jam'iyyar al'umma bangaren labaran Hausa BRC rediyon al'umma da bangaren labaran DC ta bukaci masu neman takarar shugaban kasa shugaban gabanin zace wannan zabe wani muhimmin lokaci ne ba ga ADC kadai ba har ma ga ƴan Najeriya masu neman abin da ta bayyana a matsayin sahihin dandalin siyasa gabanin babban zabe mai zuwa a wata sanarwa da sakataren yada labarai na kasa da jam'iyyar Bolaji Abdullahi ya fitar a X a ranar Lahadi Abuja yayi karin haske kan zaben da za su yi shugaba Bola Ahmed Tinubu a ranar Lahadi ya gargadi ƴan Najeriya da kada su bari ƴan siyasa marasa wata fayyatacciyar manufa su mayar da kasar baya shugaban Najeriya ya faɗa haka ne a yayin da ƴan jam'iyyun adawa da suka hada da ADC, PDP da NDC ke kokarin ganin za su kifar da shi a zaben 2027. Jaridar Bangar ta rawaito cewa Tinubu ya bayyana haka ne lokacin da aka mika masa takardar shaidar samun takarar jam'iyyar APC a matsayin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar a zaben 2027.
1: An gaida dan mutanen Doka da sharhin wasu daga cikin jaridun kasar nan da suka kunshi siyasar kasa. Kuma da hakan ne shirin na yau ya zo karshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki ni Abdulrahman Umar Udubo da na jara gamar shirin ke mana fatan alkhairi

0: Marasa lafiyar mu Ubangiji ka ba su lafiya wanda suka rasu suka ga miki dan gaskiya Allah Ubangiji
1: shine shi
0: ya cikin su ya gafarta musu in tamta zo Allah ya samu cika da imani mahajjatan mu da suke kasa mai tsarki yau suke gabatar da ibada su ta hawan arfa ya Ubangiji ka karbi ibadun mu mu ma da bamu je ba Ubangiji ka karbi ibadun mu da muke na wannan rana ya Ubangiji dukkanin wani mai bukata ta alkhairi Allah ka biya masa bukatun sa na alkhairi Ubangiji ka bawa ga kasan mu zaman lafiya ka kuma kawo mana canjin rayuwa da muke ciki alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wannan wata na Julhajji da muke ciki da fatan mai sauraro kawai gare cikin koshi Maryam Muhammad ke magabtan mu ta cikin zangon mu na gari ya wayi wanda zan jagoranci wannan zango tun daga yanzu har zuwa karfe 12 rana daga lokacin ne kuma in Allah ya yarda zan koma zangon mu na rana mu din aiki da fatan mai sauraro zaka ji gaba da kasancewa da biyar CFM kan mita 94.6 a zangon mu na FM agogon mu ke nuna karfe 9 da minti 1 da misalin karfe 9 idan karfe 9 da minti 3 idan Allah ya kai mu akwai shirin mu na mutum da al'adarsa biyu bayan sa wanda zai ja mu har karfe 9 da kwata da kwata da misalin karfe 9 akwai filin waƙoƙi tare da tayi sauraro kin shi da bakon shiri da wanda zai jamu tsawon minti 15 daga misalin karfe 12 akwai tafsirin alkur'ani mai girma tare da Sheikh Dahiru Usman Bauchi wanda zai zo mai sauraro daga nan ɗakin mu na watsa shirye-shirye na BIC FM kan mita 94.6 da misalin karfe 9:30 a safe shirye ne da ke mika sakon gaishe-gaishe da ka rubuto ta cikin shirin zaben safe wanda yake
1: na jahar mu BRC radio al'umma
0: cikin katin da kuka rubuto akwai biyo bayan sa akwai Yakubu Galaje wanda zai zo mai sauraro daga nan BRC FM kan mita 94.6 da misalin karfe 11 daidai akwai filin akwai labarai cikin harshen Turanci wato World News wanda zai zo mai sauraro da misalin karfe 11 biyo bayan sa da misalin karfe 11 za mu kewaya ɗakin mu na tallace-tallace domin
1: gaba kuma na banku tabbasin
0: kalato muku abin da yake ciki akwai shirin taskar irin kasancewa da BRC FM kan mita 94.6 a zangon mu FM ta cikin shirin gari ya waye na yau talata

0: da ake ce declaration of age na gabatar da shekaru na 1954.
1: Mujiyar ga al'ummar mu
0: to indai a 1900 yanzu zai kasance din shekaru 70 da doriya. Na fara makarantar primary 1961, na gama 1967, na tafi secondary 1968 zuwa 1972. To da yake Allah bai nufa na ci gaba da wani ilimi wanda yake da shi na makaranta ba, sai na yi takwasa kwasai bai na fara da yanayi
1: shekara
0: uku railway na to na bari ban daban din nan ma na yi har shekara wajen shida a aro a huku. Hukumar zabe wanda da tasmani na fara zaben chairman na jihar don mun fara tun Bauchi da Gombe. To daga nan dai na ci gaba har na zo na kasance na dawo dama aro aka bada ni na dawo gwamnati, na zo na ci gaba a gwamnati har Allah ya nufa a zamanin gwamna Mishelia, na je na zama da wajen wata uku ne kantoma a karamar hukumar Katagum, na dawo kuma na ci gaba har Allah ya nufa mai girma gwamna Ahmadu Adamu Mu'azu ya je bani matsayin babban sakatare, wato ake ce permanent secretary, da shi na bar aikin gwamnati na permanent secretary. Kuma na yi wurare da yawa, kuma mutane da yawa mun yi aiki da su lokacin da nake gwamnati a kusa da kusa tun lokacin marigayita Tare Ali, mun yi kusa da kusa da su na akawa office nasu. Muka yage da marigayi head of service MC Abubakar Adamu Aliyu, MM Mai Shanu.

0: cin gashin kansu suna zaune cin gashin kansu sai suka ce da uku wanda suka nuna akwai jarawa akwai bankalawa akwai barawa to ni gaskiya ko a certificate din na primary school din a rubuta barawa ne kabilan barawa to kabilan barawa ne ya shafi gundumomin wandi baraza dor lukshi sumbul polchi har ya sauko da dukkanin suna bangaren wanda ake ce barawa ne to yawa to amma tafiya da tayi tafiya ana neman abunan din wannan din ta bata rubibi saboda shugaban mu sarkin damu sarkin yanka bajari ne to sai ana ta ganin cewa abubuwan da suka zama yanda suka zama amma gaskiya akwai babban kabila wanda su ma da sun barawa
1: sune wannan ya kunshi barazan
0: yawa to mu a cikin muka fito don duk wanda da zaka samu certificate nasa da yi makaranta a baraza a shekarun da na fada tun daga don ni na shiga primary 1961 an rubuta mu kabila barawa to kuma a wannan gazette din da na fada 1908 in kabila abin nan gazette din 1908
1: 1908
0: na sun rubuta abin nan din sun rubuta cewa kabilu uku ne a tas kuma da aka zo lokacin da za a yi ginin gidan gargajiyan nan na kusa da Saranda Hotel wanda yanzu an rushe shi an zaga duk kowace karamar hukuma an samu kuma addas aka ce akwai jarawa bara bankalawa da Hausa da wasu Fulani aka sa su saboda haka wannan kabilan tana da ciki na fito
1: wannan kabila ta barawa baba yaron ku akwai bambanci kenan da na jarawa da bankalawa da
0: akwai jarawa amma barawa ba sa jin bankalanci ba sa jin jaranci saboda haka kaga wayannan uku yanzu ka je yaren da mutanen wanda suke yi baraza tana ji yaren da baraza suke ji dur suna da sauran su hakan nan
1: amma ba jari ba zai ji ba
0: a ba zai ji ba
1: kuma ba ra ku ji
0: zai zai ji amma ba zai gane ba to ba ma jin juna gaskiya
1: ku ba ku jin juna
0: eh ba ma jin juna
1: to mu fara da batun mulki a wannan kabila ba dan yaran ma da mu zo ka dan taba mana mu dan tambaye ka wasu abubuwa gabanci da ni ko sarakuna a wannan kabila ta barawa
0: to yadda iyayenmu suka gaya mana don ni din na fito daga cikin abin da ya shafi fadan baraza din wanda mahaifin babana yayi sarautan baraza wanda ya haifi babana yayi sarautan baraza

0: sa hannu abin ya tabbata. Kuma damu a can barazan ma in za a zabi sarkin harakan zuwa har nan ba wuce. Yawa, to amma zaben mutane ne sukan yanda suka gaya mana a yi layi a bayan mutum a zabe shi mutanen gari. Daga baya ne aka zo ake maganar littattafai sukan yi zaben mai gunduma, amma da haka ake.
1: A can da kafin ma zuwan turawa
0: da abin ma zuwan turawa
1: da layi. To amma lokacin da mutane da su layi baba a tarihin cicciwa a iyaya batun ce kada ta cancanta a neman mutanen gari me suke dubawa domin ka cancanta?
0: Wato cancanta a lokacin yanda suka gaya mana ya dogara cewa tun farko ya zamana wannan gidan sun taba sarauta, ba kowane ɗaki za a ɗauka haka ba. Za a samu kai wannan sun taba wannan wuri sun taba sarauta, wannan gida sun taba sarauta. To in aka zo nema sai a ce to da wannan gidan da wannan gidan da wanda suka yi sarauta a fito da wanda suka sun cancanta, to sai a zo a yi layi a bayansu.
1: Ya ake gudanar da wannan biki?
0: In aka yi layi a da da yake kafin musulunci ya shigo, idan aka zabi mutum to za a yi masa rumfa a waje. Zai zauna a cikin rumfan nan na kwana 7. A cikin kwana 7 din nan zai kasance kusan kamar bai da komai ma a jikinsa. Don akan shafa, akwai wani abin da ake ce koya, a shafa masa a ciki. To bayan kwana 7 din nan shi ne za a fitar da shi ya je ya wanka, a zo a masa ado, a zo kuma shi ne lokacin zai shiga gidan sarauta. Don a wurin akan jarraba mutum a ga asalin bajintansa, da yawa karisma yake abin nan ɗin ya tabbatar cewa mutum ne tsayayye kuma zai iya tafiyar da shugabanci. Saboda haka shi kadai zai ta kwana cikin rumfan nan, wani lokaci ma har akan jarrabe su don ba ruwansu ko wani abu ya zo ya abin nan kasan daga namun daji ka abin nan da sauransu. Kai kadai a cikin rumfa za ka kwana. To wasu wanda suke da abin nan irin abin da yake kwari sukan dan jarrabi mutum, in ya ci jarraba shi ne wannan kwana 7 ya fita.
2: Baba ka ce ana shafa masa wani abu a jikinsa?
0: Koya wani kamar jaja haka nan.
2: Yawa, to shi wannan abin idan an shafa masa ba zai yi wanka ba kenan?
0: Kuma wannan sati ba zai wanka ba. Kwana 7 din ba zai yi wanka ba.
1: Menene hikimar shafa?
0: Al'adan kenan. To shi dai
1: me koya din mato?
0: Yana nan dai kamar wani ja hakan nan, har hakan sayar da ma abin nan a kasuwanni sukan sayar, mata sukan yi, yanzu za ga mata sukan yi kwalliya da su, akan tona akwai su abin nan din a wurarenmu, akan tona za ka gan shi ja ne kamar yanda yake samun farar kasa din nan. To shi din ma ana samunsa. Yanzu an kace za ka nemi koya ka a nan bakin Ministry of Education, ka tambayi masu sai da kayayyakin abin da za su yi, za ka samu a wurin.
1: Amma akwai batun da aka yi ko aka faɗa a tarihi cewa ga dalilin da yasa ake shafa mishi wannan sarki?
0: Gaskiya ban bincika ba, amma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka yi a farko kafin zuwan musulunci.
3: Alhaji Lawan Baraza, dattijo da ke bayyana mana tarihin kabilar Barawa, wanda batu na tsarin sarautar Barawa za mu ci gaba da shi a mako mai zuwa da yardar Allah. Yanzu kan a madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke ɗaukar nauyin kawo muku shirin, ni jagoran shirin Uzairi Dauda Binga ke fatan mu huta lafiya.
4: To madalla, an gaida Dauda Uzairi Binga da shirinsa na mutum da al'adansa, wanda ya zo mai sauraro daga nan ɗakinmu na watsa shirye-shirye kan mita 94.6 a zangon mana FM. Sai ku tare mu ranar Juma'a idan Allah mai kowa mai komai ya ji mu, za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin na mutum da al'adarsa. Da fatan mai sauraro kana jin dadin kasancewa tare da BRC FM kan mita 94.6 a zangon mu na FM.

0: To Madala da fashion mai saurare, yana jin daɗin kasancewar shara da biyar CFM kan mita 94.6 a zangon FM. Yanzu agogon mu ke nuna ƙarfe 9:22. Mai sauraro, za mu ba ka dama na ɗan wannan lokacin tsawon minti 8 domin ka shigo kai wa mahaddatanmu fatan alkhairi da kuma fatan Ubangiji Allah ya sa a gudanar da ibada lafiya. Za ku iya tuntuɓar mu akan lambobin waya kamar haka: 0806-97-95-7. Wayannan su ne za ku shigo domin kuma ku ba da gudunmawarku ta cikin wannan tattaunawa da kuma fatan alkhairi a mahajjatanmu da ake gudanar da ibada ta hawan arfa a yau talata 9 ga watan Julhaji, wanda ya daidai da 26 ga watan 5 shekara ta 2026 miladiyar haifuwar Annabi Isa alaihi salam wa salam. Da fatan mai sauraro, za ka shigo domin baka gudunmawar ta cikin wannan namba 0806-97-95-7. Ku ci gaba da kasancewa da biyar CFM kan mita 94.6 a zangon mana FM.
1: Kadan akwai wani mai duba ya duba mun gabar da tsare arewaciya, ni ne na dabo na burji mai yawan waka, zan bayyana muku labari kurokuziya. Mujin hadiza da jummai yaruwar laruya, yar burahima da laifu yaruwar ya haya. Ni ne mujin muji kamar ya muji ya wayar mutan sarki, baban zulai hasa hura mujin sariya. Kowa ya haibu diyansa shi yake huzuba, sunan da wannan waka Lailatul Isra. A ran da manzon Allah za shi kunzati kasan bakwai da sama sun faɗa na jiya, farkon faɗansu ƙasa ce sai da ce da sama, ni ce na fiki guran Allahu ba'iya. Sama wuta yi su'ale sai ta ce da ƙasa ce bayyana muni iko na yi kurum na jiya. Ƙasa da ce da samawu yanzu yanzun nan zan bayyana mace labari tsaya ki jiya. Allahu ya yi mun baiwa wace ba ki fita guda biyar da Allah sabta tsaya kiriya, da kogina da burane ƙorami haka za a itatuwa da duwatsu kogina da ɗaya. Daga nan sama wuda da shi zai dace da ƙasa, ke hanzarinki kaɗan ne daga da kijiya, ni ce na fi ki guran Allahu ya arali. Abin da jalla ya bani ba ji kawo da ɗaya guda biyar da kaɗai.
0: To Madalla, da fatan mai sauraro kana jin daɗin kasancewa da mita 94.6 a zangon da FM. Maman Nana, mun ga saƙonki na fatan alkhairi da cewa Ubangiji ya sa mahaddata su yi ibada lafiya, ya dawo da su gidan Najeriya lafiya da ma duniya gabaki ɗaya. Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya a ƙasarmu baki ɗaya. Mai sauraro, kai ma da ka iya turo saƙonka ko kuma ka kira domin ka ba da gudunmawarka ta cikin numbar wayarmu 0806-97-95-7 domin ba ka taka gudunmawa. Maman Nani da ke sabon ƙaura, mun ga saƙonki, da fatan ke ma kina nan cikin ƙoshin lafiya.
1: A Madina ma da masallaci yana kaina, baitul muqaddasi Allah ya gaba ganiya. Kada mu kina da jawabi ke sama ubadi na da kata zan ji ki ka bada na jiya. Sama uta yi jawabi sai da ce da kasa, ma'amurin ma na kaina kasa ki jiya. Mala'ikun Allahu su 70,000 sallah suke a jirgin sako a yau kiriya. Kowa kadan ya yi sallah da ya gama ya budo, sai ko waɗansu su koma banda su kiriya. Kullum 70,000 ne masu yin sallah, sannan

Muhammadu dare mujin jiya na na na habu da duwani ne kama da siya muje garan mu da zaujin na na Aishatu labbai kalam bai ka nai gaisuwa ga siya domin mu ba alqasim hada fatimatu saboda shi akai mu ni take kijiya.

0: a dan wawai mai horasu wannan mai suna Gary O'Neil sana ɗaya daga cikin wato masu horasuwar da ake ganin da su iya komawa ga horar da kungiyar kwallon ta West Ham United bayan sun yi ataho magama da su rabu da mai horasuwar nan mai suna Nuno Espirito Santos mai shekara 52 da haihuwa yayin da AC Milan kuma take kokarin ta so dan wasan nan na wato mai horasuwar nan na kungiyar kwallon ta Bournemouth Mount a matsayin sabon mai horar da ita bayan ta yi wato koran kare ma mai horasuwar nan Massimiliano Allegri wanda suna ganin wato ba su taɓa abin kirki ba. Massimiliano Allegri mai shekara 58 da haihuwa yadda aka ajiye shi a gefe yanzu Andoni Iriola mai shekara 43 ake sa tsammanin za a iya ɗauko shi. To za mu koma ga sauran wato mu ɗan tattauna da Aliyu Karol bisa ga la'akari shi ma dai magoyin bayan wuki ne ma ko sabu gai Aliyu Karol?
1: Wera ɗan da sabu gai mura ne a kubu ga daji. Sabu gai dai musu kara kun da su yi kwallo da wasu a ce wani ja dole na goyon bayan sa amma dai a ja rubuce.
0: Baraka musu kara saboda aminin ka ba wato digiya.
1: Shine na ce maka idan da su yi da wasu kowane waje jiha don yi sa amma indiya bauchi ne kan yi kituwaris ne sa
0: to ya kaji da kuka aka muku a ture kuka koma gasar nnl
1: wannan kuma wani son zuciya ne da aka yi shi don duka wanda suke gudanar da harkar club din kan kama da management inda ni ne kaf koransu da yi su ja su bani waje saboda gaskiya akwai abubuwa da zagon ƙasa a ciki akwai sanɗa-sanɗa da manuba a cikin wannan abubuwan su mana abin da ba mu ji daɗin sa ba shi yasa ni har gobe ina nan akan Kano innan management din ban ga dalilin da a ce ba za mu tsawo kituwa ba inda gyara ake so
0: da a ce Aliyu Karo za a ce management fa ba sa kwallo fa ba sa yin kwallo
1: ba sa kwallo amma suna sa yi kwallo su waye suke shiye yan wasan su ne waye suke ba da shawari ya sa yan wasan su ne dan haka da duk wanda yanzu su kirkira hakkin kungiyar ya kamata ma fata-fata a musu ja su ba mu waje inda har su ake kituwa
0: sun ce fa ba sa shiga hidiman da ya shafi wato kungiya masu horasuwa ne kawai suka bar su da aikin su
1: wannan fada suke
0: wannan ba zargi bane Aliyu Karo
1: ko bugalaje ko zargi ne ina da yakinin da ya zama gaskiya inda bincike dan haka hukumar da take da bincike akan wannan aikin ta bincika kuma insha Allah na ganin da a samu gaskiya
0: ba ka gani mahukunta kungiyar kwallon ta wuki tuwa ba za su iya dawo da kungiyar zuwa ga gasar Premier League ta Nigeria ba bayan sun koma yana dal
1: eh in dai wa'innan ne kan sai dai a sake nitsiya ma a sake Luton daga wannan a sake sauka kasa in dai wa'innan ne
0: wasu suna da kwarin gwiwa akan su ba za su yi irin na wato Gombe United ba
1: Imrana wa'innan ai gwanda Gombe United ma amma wikituwar da aka bar wa'innan management din masu son zuciya wallahi talla daji abin da yafi kasa da kasa ma ga ya magan akwai abin da yafi kasa ma daji saboda sun gwada mana karar su yan son zuciya ne
0: kuma an ce Aliyu Karo suna kusanci da al'ummar gari wajen a ba su shawara kuma suna dauka
1: shawari ai kala kala ne mun rana shawari ba zuwa kake ba kawo maka ake indai shawari na gaskiya ne kaje ka nemi jama'a mana su rubuta su kawo maka shawari me yasa kake bin al'umma shawari ba bin al'umma da ka ware lokaci ka sami inda kake ko office ɗinka ko noje a zo a baka shawari ka duba ka gani ai shawari ba daki yake ba ba gaban jama'a yake ba saboda ja ka gefe ka san ita ga abin da al'umma suka kuma a gyara indai na gaskiya na
0: haka Aliyu Karo kaman ka fi son ma fa wiki da Manchester United din
1: to eh wiki abin da yasa dan fi son su shine tun dina ne na jiha kuma ni a faffan dan jihar Bauchi local government kaga ba biyan da dai na zo ana kullo da wiki tuwa da sun goyi bayan wata kungiya da haka Manchester United ma na zo a second team ne amma wiki tuwa da gaskiya ina ji da su sosai
0: to bar mu koma ga masu sauraro da ku iya shigowa akan 0806 0807 0795 0570 ga sagwannin ku dan ɗaya bayan ɗaya yayin da wannan yake cewa salam sarkin noman galajin Bauchi gobe wasan magoya bayan Manchester United da fatan da ayi layi wasa lafiya sako daga Sadiq Adamu Galaje to mun gode Sadiku sai kuma mai wannan sako yake cewa salam galaje barka da safiya barka da aiki fata alkhairi wa dukkan magoya ba Real Madrid of Madrid sai amana sako daga baraza gololo Abban Minal mai Madrid sai kuma mai wannan sako yake cewa salam Imrana gabadai Madrid of Aliyu Karol of Audana Baby of Zirkibir sako daga Halal Isko Real Madrid nana yalwan kada to ai kana nan ma he ka turo sako ba mu ra mu karanta ba Aliyu Karol mun gode da sakon nan naka bari mu koma ga masu sauraro assalamu alaikum to wannan ba ma jin shi a daidai wannan lokacin 0806 0795 0570 namban da za a iya kira kenan domin a yi musharaka da mu a cikin shirin na labarin wasanni alaikum assalam muna tare da wane ne daga ina
2: Allah Allah ya taimaki sarkin noma.
0: Nagode.
2: Tare da Sadiq Adamu Galaji Bauchi.
0: To mu je ga ra'ayin.
2: Ko goyi bayan Manchester United.
0: To mu je ga ra'ayin ka Sadiq.
2: Eh gaskiya muna jin dadin irin shirin da kuke gabatar mana da kuma yanda kuke inviting din wasu daga cikin mu suke faɗa ra'ayi haka na maganan wasanni.
0: Na'am.
2: Muna jin dadi sosai sosai.
0: To mun gode Mallam Sadiku.
2: Kuma muna gayyatar kowa da kowa wasan goban nan yazo dan kashe kwalkwatar gidansa.
0: To ba da wa.
2: In Allah ya dawo ba wasu kandi goran sallah. Kandi ya hakuri da duk abin da zai gani a filin.
0: To ba da.
2: Shi ne samu.
0: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salaam. Imran Galaji kai dai kana tare da Allah ran gongoran dawa.
0: Wai an ce ka koma Arsenal duka magoya ba Real Madrid.
3: Ah ni ban koma ba. Ba Real Madrid
0: din. To menene ra'ayinka game da shirin mu na labarin wasanni?
3: A shiri kan mukan hadiyar ki gaskiya na tafiya sosai muna jin dadin shi sosai kuma ina fatan alkhairi ma Aliyu Karol kuma ina bayan shi a matsayin ganin da fada yake fada akan wikituwa ne saboda wikituwa ne in wata mana ka ta yi da bara mu taba mantawa da abin da suka mana ba bana ta shi lafiya.
0: To mun gode Aliyu mai Halloru Isko ko in ce Halloru gwangwaren dawa. Za mu ɗauki kira ɗaya sai mu yi ban kwana da masu sauraro duk daga kiraye-kirayen suna da yawa a cikin wannan da sakonninmu ma da yawa. Sai mun samu sako na Ashir Muhammad Soja mai A3 Sport Academy yake cewa yana mana fatan alkhairi ma ƙungiyar Wicked Warriors da wasan da za a fafata gobe sallah da tsakanin ƙungiyar magoya bayan Manchester United da Tage Ginuwa Furo. Yayin da shi ma mai wannan sako muka ga sakonsa yake cewa fatan hello Imrana, muna jin daɗin shirinku sosai mu Arsenal mun gama da league Sora champion sako daga mun kai la tela bakin kasuwar Central Market. To Allah ya kai mu ranar Asabar, kira na karshe gashi nan ya shigo. Assalamu alaikum.
4: Alaikum assalam Muhammad. Ina je farka da ranka.
0: Yawa mun baka second 30 saboda lokaci ya dun faro mu. Menene ra'ayinka?
4: Oke, sunana muku watan alheri da wannan shirye shirye da kuke da watar wanda da wanda ake wada din ma sai aro suke tofa. Albarkatun bakin sa. Sunana Ibrahim daga nan Abuwan kana muku watan alheri.
0: To mun gode. Mai sauraro a daidai wannan lokaci muka kawo ƙarshen shirin labarin wasanni sai bakon da muka kasance tare da shi Aliyu Kare sunana Imran Yakubu Galaji nake muku fata alkhairi.
5: To madalla tare da Yakubu Imran Yakubu Galaji kuka saurari shirinmu na labarin wasanni wanda ya zo mai saurari daga nan biyar CFM kan mita 94.6. sai ku shawai mu gobe idan Allah mai kwarin kuma ya nuna mana za ku je mu ɗauki da wani sabon shirin. Mai sauraro yanzu kan agogonmu ke nuna ƙarfe 11 lokaci ne da mai sauraro zai gyara zama domin sauraron labarai cikin harshen Turanci wato World News.

To madalla da fatan mai sauraro kana jin dadin kasancewa da BRC barkanmu da dawowa da sashen mu na tallace tallace da abu wanda ya zo muku daga nan ɗakin mu na watsa shirye-shirye na BRC FM kan mita 94.6 a zangon mu na FM. Don Allah, idan Allah ya kai mu ranar Talata yau kenan 26 ga watan Mayu, tawagar injiniyoyi da ke gidan talabijin na jiha wato BATV za su buƙaci ɗakin watsa shirye-shiryenmu na nan BRC domin tattaunawa kan sabon tsarin tashar ɗauke mai ɗaukar domin watsa shirye-shiryenta kai tsaye ta kafar yanar gizo wato Stylant maimakon tsohon tsari na alaƙo mai ci da ƙarfi. Yayin tattaunawa za a sada tawagar ga masu sauraro domin amsa tambayoyinku da kuma bayar da shawarwari kan yadda ya dace a kyautata ayyukan tashar na BATV. Sai a kasance tare da mu a da misalin karfe 3 da kwata zuwa karfe 4 na yamman ranar Talata yau kenan 6 ga watan Mayu shekara ta 2026. Insha Allahu, idan an fara shirin za a sanar da layin waya, layin da za a amsa da masu sauraro za su shigo. Wannan sanarwa ne daga hukumar gidan talabijin na jiha wato BATV. Da fatan mai sauraro zai shigo domin ya bada gudunmuwarsa. BRC FM tukan mita 94.6 a zangon mu na FM kuke sauraro.

0: Riƙon gaskiya da amana shine ma'aunin mudun ayyukan shugabanni yayin da suke gwagwarmaya domin gina ƙasa.
1: Wani daga cikin shugabannin ƙasar nan ya turo wani abokinsu ne, ya turo shi da forms na bankuna guda biyar a ƙasan waje. Ya ce mishi da Allah gashi nan ya cika, ya san halin da yake ciki, za a bashi kuɗi, za a buɗe mishi account, foreign account, bai sa kuɗi a ciki. Ya ce ya kuma faɗi inda yake so a gina mishi retirement house ɗin shi, za a gina mishi. Sai ya ce ka je ka ce mishi wannan matsayin da yake gani yana kai, na zauna wannan matsayin ban sata ba, na haka ban ce sata ya bani ba, bana son kokobo a bani a taloci na. Ka ji irin hali na janar.
0: Madalla, kamar yadda muka ambata a shirinmu dai gabata cewar za mu buɗe sabon babi ne na tarihin wani gwarzon, wannan ba wani bane face, tsohon shugaban ƙasa marigayi Janar Muhammadu Buhari, wanda ya shugabanci ƙasar nan sau biyu, ma'ana ya yi shugabancin ƙasar nan lokacin mulkin sojoji, sa'an nan kuma ya zo ya mulki ƙasar nan tsawon shekaru takwas a turban demokuraɗiyya. Cikin mukaman da ya rike a ƙasar nan bayan shugabancin ƙasa, ya yi gwamnan Arewa maso gabas, ya yi shugaban PTF lokacin mulkin marigayi Janar Sani Abacha. An haifi tsohon shugaban ƙasa marigayi Janar Muhammadu Buhari ne a garin Daura da ke jihar Katsina ranar 17 ga watan 12 na shekarar 1942. Mahaifinsa Malam Haɗo Adamu Bafulatani ne, kuma ya haife su 23 ne a wurin mahaifin nashi. Janar Muhammadu Buhari marigayi ya yi karatun Alkur'ani, wato karatun allo, a nan garin Daura, inda da bisani ya shiga karatun boko. Kamar yadda tarihi ya nuna, ya shiga aikin soja ne a shekarar 1961, inda ya tafi kasar Ingila a shekarar 1962 zuwa 1963 domin ƙara samun horo na sojoji. A shekarar 1963 ya ɗaura mukamin sakanin nitarar. Marigayi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aiki a wurare daban-daban, ciki kuwa hadda gwamnan Arewa maso gabas a shekarar 1975 zuwa shekarar 1976. Ya zama shugaban ƙasar Najeriya ranar 31 ga watan 12 a shekarar 1983 ƙarƙashin mulkin sojoji, kuma ya sake dawowa a shekarar 2015 inda ya tsawon shekaru 8 yana mulkin Najeriya. Bayan da ya mika ragamar mulki ne, sai ya koma mahaifarsa na Daura, jihar Katsina, inda da bisani ya dawo jihar Kaduna. Marigayi tsohon shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari, Allah ya masa rasuwa ne ranar Lahadi 13 ga watan 7 na shekarar 2025. Wasu daga cikin halayensa sun hada da gaskiya da riƙon amana da kuma rashin son abin duniya, kamar yadda magabata suka bayyana. Ko wane ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari marigayi? Alhaji Ali Sa'idu, tsohon kwamishina mai lura da shiyar Arewa maso gabas a hukumar da ke sanya ido kan harkokin sadarwa NCC, ɗaya ne daga cikin makusanta na Janar Muhammadu Buhari tsohon shugaban ƙasa, ya ba mu ansa wannan tambaya tare da gutsura kaɗan daga cikin abubuwan da ya sani na gwagwarmayan tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari domin gina ƙasa.
1: Shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari, za ka faɗe shi, za ka bayyana shi fannoni daban-daban. Na farko da ka ɗauke shi, an ce mai gaskiya, ka duba ko ka ce mai amana, ko ka ce mutumin kirki, ko ka ce adali, duk wani fanni da za ka iya kiran mutum na kyakkyawan magana, na kyakkyawan suna, za ka iya ba mu Janar Muhammadu Buhari. Muhammadu Buhari mutum ne mai kishin al'umman shi, mutum ne mai son al'umman shi, mutum ne mai son cigaban ƙasa, cigaban arewacin Najeriya, cigaban musulunci, mutum ne mai tsantsani, mutum ne mai ƙoƙarin ya ga kowa ya yi adalci, ya samu abin da ya kamata ya samu a cikin taska wanda ba zalunci a ciki. Don haka in ka ɗauka Janar Muhammadu Buhari, adali ne, shugaba ne, uba ne, wanda ya damu da duk al'amarin da ya damu da shi, ya shafi ƙasar nan. Mun kai ɗauki su Tafawa Balewa da Sardauna, amma mu dai a namu ba a taɓa yin wani jagora wanda kowa da cikin sa'o'in shi da wanda suke kusantan shi da wanda suke gaba da shi wanda suke fadan maganan alkhairi akan shi da kuma sun ci gaban shi kamar Muhammadu Buhari ba a Najeriya
2: to amma zaune ka na makusanci gare shi ya halaka ya kasance tsakanin kai da shi
1: to halakan mu ya kasance da dadewa halaka ya fara da na zuriya na gidanmu da ƴan uwana manya-manyan ƴan uwana sa'o'in shi aminan shi da sauran su yazo kuma muka kusantaka da shi saboda kyawawan manufofin shi na fara sha'awan shi da manufofin shi da lokacin nake jin labarin shi da ranan da ya juye mulki ake ba mu labarin aqidojin shi kuma lokacin ranan da aka yi juye mulki don mun ba shi ya juye mulki ba shi gari ba ranan da aka yi juye mulki aka daura shi zama shugaban kasa so tun daga wannan lokacin na zama ina da interest akan Muhammadu Buhari har ya kai ga lokacin da na samu dama na fara zuwa wurin shi muka saba da shi yana kuma fara sanin shi har na fara zuwa wurin shi daban ina gani yana bani labaruka da sauransu na zama na shaku da shi kwarai da gaske kuma na ji labarin shi fiye da yanda nake tsammanin halayen shi tun daga wannan lokacin sai muka zama mun shaku kuma muka fara hidimomi daban-daban wanda na fahimci gaskiyan shi da rugon amanan shi da kin duniyan shi yana da kin duniya yana da tsantsani bai damu da dukiya ba bai damu da tara dukiya ba yana kyamanta abinda zai ci da abinda zai sa sutura da wanda zai yi immediate abinda zai bukata a gidan shi to baya bukatan ya aje wani abu dan gobe to wannan abin ne yasa muka shaku da Muhammadu Buhari har ya zo lokacin da aka fara kira ya shigo siyasa yana koran mutane yana ci zai daura mutum in ka kira shi ka ce ya kamata ya zo ya yi takara wallahi zai kai karanka kotu domin baya son siyasa yana kyaman siyasa akwai wani mutum ya taba rubuta mishi wasiƙa kai wani ya muri ya bani wasiƙa in kai mishi ya rubuta wasiƙa ya alakanta shi da Juan Perón Juan Perón wani shugaban kasa ne aka yi a Argentina kusan tarihin su ɗaya da Muhammadu Buhari yayi shugabanci shi ma soja ne shi ma sojoji suka juyi mulki suka kawo shi Argentina aka zo yana zuwa shi ma sai ya fara gyare-gyare yana shi ya fara gyare-gyare a Argentina sojojin da suka yi mishi juyi mulki suka ga cewa ba abin da suke so ba kenan suka sake wanda suka juyi mulki suka kawo shi suka sake mishi juyi mulki suka kore shi suka daure shi mutanen kasa suka yi cha suka dinga cewa sai an dawo daga demokradiya yana daure a kotu a prison aka yi siyasa aka sa sunan shi akwai wata mata tana tare da shi ta sun fara da soyayya dama sai jagoranci yana daure a prisoner ta sa sunan shi a political party aka yi takara ya ci takara ya zama shugaban kasa a soja sai a fara hoda shine sai wannan mutum ya alakanta wasiƙan da ya rubuta sai ya alakanta wannan maganan da Muhammadu Buhari shi dan haka Muhammadu Buhari ma zai iya dawa zama Juan Perón na kai mishi sai da yariya sai ya ce na captain yake to ya san mutum suna kiran shi captain ba soja bane amma yana son soja wai tun suna yara ya san shi na ce yana nan sai ya ce ba dai dina wanda magana shi ce ya ran kai dai isa ai mun gaskiya yake ba dai ce a siyasa ba namu bane ba ne da kudi sai da kudi ake siyasa sai ka iya siyasa ni soja ne ban iya siyasa ba kaza kaza kaza mun yi joke din shi kai ban iya siyasa ba to ire-iren wannan abubuwan a lokacin da mandara kar mandara shi ma ya fito ya je hira shi kawai yana fitowa sai ya ce wazi abu nan ya ce zai daura mandara so aka yi ta yin wannan abubuwa wannan ya fito ya ce sai Buhari sai Buhari sai Buhari Allah ya yi dai daga baya zo ya ansa kira ya karba ya zo ya takara aka fara takara tun daga 2003 tabbas ya ci zabe against Obasanjo aka danne aka sake takara 2007 ya ci zabe tare da Yar'Adua aka danne ya ci takara 2011 da Jonathan aka danne wannan lokacin ne rikici ya kusan barkewa a ƙasa gabaki daya wanda mutanen duk duniya aka ji ga aka tsorata ana tsammanin cewa Najeriya za ta yi disintegrating a wannan lokacin saboda an fara gone-gone da sauransu aka matsa mishi magana yana da yawa aka matsa mishi ranan ba wanda bai kira shi ba shugabannin duniya na Europe duk suka dinga kiran shi ya ce a'a ba ni bane shugaban kasa ko kira shugaban kasa aka ce ana roƙon shi don Allah ya kira jama'an kasa cewa a kwantar da hankali za a duba ya ce a'a shi na sha'awa shi bai ce ayi ba kuma ba dai ce ayi ba ba dai ce a bari wato bai ce abu nan aka matsa mishi duka da France suka kira shi Germany suka kira shi England suka kira shi kasashe wurin bakwai suka kira shi a daren duk ya ce musu wallahi ba dai ba aka je daga baya aka je aka ce ai yana respecting din TY Danjuma ya kira shi kake mishi dan kai ka san ina respecting din ka yace eh ban taba kin maganar ka watun ina jino office ya yace to wannan karan ban yi ba TY din Juma ya ajiye waya sai aka ga ya magawan sai ga wani sai kiran shi yace Muhammad naji wani sun kira ka amma ni na ga maka magana yace ranka da yasa kai hakuri ba zan yi ba yace ba ni nace ayi ba in nace a bari kuma ya zama kamar ni nace ayi yace a kai dan kasanka ka rabu da wancan magana kuma muna tare da kai amma idan ka bari information ya je mature da makasashen ture da America da ko ina idan baka yi magana ba zuwa gobe da safi wannan konakonin ya ci gaba washe gari da safi to da a zama wucewa babu Nigeria dan haka dan sanin kishin ka da nayi a Nigeria akan dan kishin Nigeria kai hakuri ko me zai faru kai dan kai saving Nigeria sai ce to yanzu karfe 1 lokacin karfe 1 dare yace yanzu karfe 1 ina kuke so in yi magana da yan jarida ina samu yan jarida sai dai gobe da safi around 10 sai ce a in ka yadda yanzu zan yi arranging yan jarida yace na yadda ka turo yan jarida yace ba ai 30 minute ba gidan shi ya cika da yan jarida na kasa da na cikin kasa baki daya kaman sakar rana ashe dama an tara su ga baki daya tun da yamma ana ta kokarin ai convincing din shi ne ana ga wani yana bada yana ce ya yi magana shi sai ya amince sai ga yan jarida an cika gidan Janar Muhammadu Buhari yayi hira kira in Najeriya yace ayi hakuri don Allah bai je bi abun a kotu da sunsu to wannan abu ma shi saving din shi domin ai daga baya sun so su mishi bi ta da kuli cewa ai shi ya sa ayi sai ce shi ma motar shi ma an attacking din shi motoci abun security din shi da wanda suka kai shi da wurare ko suna dawowa an faffasa motocin shi wanda ba su sani ba to aka yi dai wannan abubuwan aka wuce so gwagwarmayin da ya sha kenan har Allah ya kai mu yanzu 2015 ya ce da ba dai takara ba Allah ya yi aka zo aka yi hadaka aka zo ya zo ya ce wannan hadaka bayan 2011 akwai wani abu da ya faru da ni da shi na je wurin shi bayan 20 an gama zaben 2011 an gama rigingimu an yi komi na je Abuja sai na je na Abuja sai na buga waya na ce ina son ganin shi aka zo anytime na je muka yi sallan azhar I think muka yi sallan azhar muka shiga conference room din shi ka zo na wurin mun yi kusan 2 hours muna hira ce mun ba zai saki takara ba yace saboda me ranka dade sai yace haba mal aliyu shekara na ambaci karin shi kusan 70 da wani abu lokacin 70 da wani abu yace wurin 72 ko 74 yace duk hada mana ko ni nake kara ba da shekaru a duniyan nan baran kara mishi kaina shekara 10 ba lokaci na baran yayi na tsufa kuma baran rayu mai fiye da shekara 10 me zai sa ni takara so ai muka yi hira mai yawa da shi har hawaye ne a wannan lokacin da yake gaggaya mun dalilan shi na da yake son yayi shugabancin kasar nan dan yayi saving kasar nan da abin da yayi attempting da yayi lokacin da yake soja da yayi aldibin da yasa suka ji mishi juyin mulki dan kare wannan abubuwan duk an kai to Allah ya sa gashi nan daga 2011 da shi bai tsammani da ya kare shekara 5 ko 10 ba wace shi ko shi yake ba mu kan shekaru ba ne wannan ba sai gashi nan Allah ya sa ya kare shekara 14 wallahi tun daga wani lokacin nake kirga kwanakin ko kuma nake expect mutuwan Muhammadu Buhari tunda shi ma kanshi ya kawo ma kanshi mutuwa daga wannan lokacin to amma Allah ya yi mana gidan doguwa ne dan ci ya bashi tsawon kwana yayi 2015 ya kare shekara 4 a wannan lokacin yazo yayi takara yace kai zo yayi 2019 ya kare shekara 4 yace ya gama mulki kuma yayi shekara 2 alhamdulillah mun gode mu Allah abokanan shi cup in kaje ka samu cikin abokanan shi cikin 100 zaka samu 95 duk sun mutu wanda suka yi gwagwarmaya soja ko makaranta ko wane ne su haka alhamdulillah
2: cikin zaman ku da shi akwai su abubuwa da ya gaya maka da darussa waɗanda ko shi idan ka tuna su kakan jijjiga ko kuma kakan dada samu wato ilimi na rayuwa
1: kwarai da gaske ai shi duk lokacin da ka zauna da shi zaka ga zai gaya maka cikin raha ko cikin barkwanci zai gaya maka abubuwa na kin duniya na kyamatan duniya dan haka kusan kullun shi magana da zaka yi da shi kusan akan wa'azi ne na yanda zaka yi zaman duniya dan Allah dan gobenka na ka kyamaci duniya da sauransu dan haka any given time ka zuwa da Muhammadu Buhari zaka karu da wayansu abubuwa ko bai gaya maka ba ko a cikin hirin shi ya gaya maka abin da kake ganin cewa wata kayan gabas ne sai ka ga cewa shi ba kayan gabas bane a wurin shi kuma ba bai kai ka damu da shi ba nako shi kullun cikin darasi ne zama da shi
2: so kaman wayansu abubuwa na gugurmaya ya taba gaya maka cewa yayin kurin yesu wanda haka sa bata cimma ruwa ba
1: suna da yawa a lokacin da yayi well a ne yanzu tun kafin ya zama shugaban kasa ya fada yana so ya dredge river niger wanda ya gaya mutane da yawa kuma har yayi attempt because lokacin da yake ptf lokacin kasan ya rike shugaban wannan abin na ptf petroleum trust fund lokacin jara abacha ya bada kwangilan dredge river niger a jawo ruwa wanda jirage da su iya zuwa har kogi yayi kokari da yake gwamnatin abacha ya bashi dama da sauransu yayi wannan abu ya bada kwangila kuma ya biya kusan 80% na project din an fara Allah ya kawo karshen rayuwar abacha PTF ta zo ta tafi Obasanjo ya zo ya dakatar da kwangilan ya karbe kudin so wannan abun yana cikin zuciyar shi yana so yayi yin mambila dam yana so yayi wannan mambila dam yana so ya tabbatar da cewa arewacin Najeriya kap duk wani jiha za ta iya dogaro da kanta ta harkar noma na abin da za ta yi ya fara da magana na Kebbi saboda fadaman da yake Kebbi state daidai yake da fadama da yake na da ake kawo shinkafanta da Thailand fadaman da yake Kebbi state bi yafi fadaman da yake Thailand gabaki daya Thailand tana da capacity da za ta ci da Africa da shinkafa so sai ya ce to Kebbi state za ta iya ci da Nigeria ta ci da Africa da haka da shinkafa a Kebbi state Niger state tana da capacity kuma kasan ta yanayin shi yana da daidai noma kwaran manja kaman yadda Malaysia suke yi abinda Malaysia suke samu a kwaran manja ya kusan abinda Nigeria take samu a kudin crude oil yace Niger ta yi kwaran manja haka Bauchi za a iya yin gyada za a iya yin auduga Kano za a iya kaza duka yana daga cikin tsare-tsaren Muhammadu Buhari yana son arewacin Najeriya ya zama kowane jiha tana da capacity da za ta iya dogoro da kanta koda Najeriya ta rushe
0: Kaddai mai sauraro ya mance yana tare ne da gidan rediyon Bauchi BRC cikin shirin Mazanjiya inda ɗaya daga cikin makusanta na tsohon shugaban ƙasa marigayi janar Muhammadu Buhari Alhaji Ali Sa'idu tsohon kwamishina mai lura da harkokin sadarwa a shiyar arewa maso gabas NCC ke tsokaci kan kaɗan daga cikin abubuwan da ya sani na gwagwarmayar marigayi tsohon shugaban ƙasan Muhammadu Buhari shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi tsawon shekaru 8 a kan karagar mulkin ƙasar nan a mulkin farar hula kuma wasu daga cikin talakawa na ganin cewar bai wani abun a duba a gani ba gani irin kudurorin da ka bayyana cewar ya zo da shi ko bayan ya bar mulki a cikin tattaunawar ku da shi a gidansa da ke daura ya bayyana maka dalilin da ya sa bai aiwatar da irin waɗannan kudurorin ba Alhaji Ali Sa'idu Abubakar ya amsa wannan tambaya
1: mutane suna bayani suna ta maganganu suna a cewar Jira Muhammadu bai yi komi ba to wanda suka san Jira Muhammadu yayi komi masu ilimi na duniya su suka san Jira Muhammadu Buhari yayi komi Malam Faruk sun zo Muhammadu Buhari 2015 a fannin tsaro gabaki daya arewa dukkanmu muna cikin tashin hankali ne tunda bamu ya fara zuwa hannun Bauchi ya wuce Maiduguri ya wuce Yobe ya wuce Adamawa ya wuce Gombe yana ya zo Bauchi ya wuce ya je har cikin Abuja a cikin Kano rana guda bamu mai nawa suka tashi arewa a Kaduna a Inani a Jos Inani zaka je ka tafi kilomita daya ba ka samu roadblock uku hudu na sojoji ba a cikin Najeriya a arewacin Najeriya don haka kusan arewa tana zaune a kan wani time bomb ne kamar an dana mana bomb ne muna ana jira kawai mu tashi Allah ya kawo janar Muhammadu Buhari nan aka gama a fannin tsaro kenan kafin wannan ko ingozi injiwala ta faɗa cewa dubu biyu a lokacin kuma tana karkashin tana mulki tana tare da gwamnatin PDP tana mulkin minista na finance ta ce a duk alƙaluma ya nuna cewa Najeriya ba ta da arzikinta ya kare zuwa 2015 gwamnatin tarayya ma ba za ta iya biyan albashi ba balle kuma gwamnatin jihohi balle na local government balle kuma other charges ko kuɗin makaranta ko wani abubuwa ba za a iya ba completely me wani ke nufi yana nufin Najeriya za ta wargaje zuwa 2015 Sunusi Lami da Sunusi tsohon gwamnan babban bankin Najeriya ya faɗa cewa 2015 ba za a iya biyan albashi ba. Kasashen duniya sun faɗa cewa su kuma a nasu hasashen duk kasashen da aka haɗa su kamar aka yi amalgamation lokacin da aka yi amalgamation kasashe da yawa kamar lokacin da aka haɗa Najeriya Arewa da Kudu to akwai kasashe da yawa da su ma an haɗa su. Kasashen da aka haɗa a duniya sun wargaje Najeriya ne kawai bata wargaje ba sai aka ce to ita ma ba za ta yi lasting shekara 100 ba ta kai shekara 100 ba dan haka a duk lissafi zuwa 2014 Najeriya da ta wargaje ita ba to amma Allah ya kawo Muhammadu Buhari a wannan lokacin da tsumi da dabara da kuma kokarin shi taimakon Allah Allah ya sa aka tsallake wannan ba Najeriya ba ta yi disintegrating ba sannan kuma haka samu hanyar da za a iya biyan albashi har aka fara yin wayansu project wayannan project din to lokacin babu komi a kasa babu komi a baitul mali amma aka fara yin wani abubuwa to abin da ya hana shi ya samar ya cimma burin shi na duk abubuwan da yake so ya yi kokari kenan yana ta kokarin yanda zai yi ya hada kan Najeriya ya kuma saving kasar nan a wannan lokacin to sai daga rashin kuɗi duk ya kawo wannan abubuwa rashin kuɗi da kuma samun magoya baya da za su tsaya su kare shi su kare muradun shi ta kota halin kada saboda babu kudin da za a yi ayyukan kudin yana zuwa in piecemeal ya yana kokarin biyan pension yana kokarin biyan gratuity yana kokarin biyan basic abin na salaries da sauransu don haka dan abin da ake samu bai kai da zai dauka ya dunkula mai karfi a fara aiki manya-manya ba amma in ka duba ai tun da aka yi Najeriya ba mu yanke kauna da Allah ba amma har duniya ta nadi astaghfirullah Allah da ya sa ba hakan ba amma ba a yi mutumin da ya kyautata ma dan Najeriya ya samu direct contact da gwamnati kamar gwamnatin Muhammadu Buhari ba ina zaune a gidanka zaka tura waya ba fa zaka je ka billahi bane ko ka je wani office ka cika form kana zaune a gidanka zaka tura waya cewa kai manomi ne kana da hectare daya ko biyu ga sunanka ga addressinka ga komai da komai bayan kwana biyu za a turo maka ansa cewa an karbi abin dinka bayan kwanaki za a turo maka cewa an baka knapsack sprayer an baka iri na wannan yawan abin da kace an baka taki an baka maganin feshi din an baka takalmin da zaka sa kai feshi maybe da wani dan kudi wanda akalla ya kai naira 500 ko 400 lissafin za a turo ma yan Najeriya wanda ba iyaka wani zai tura shi ma da a ce to an baka naira 200 ko kuma 300 kashi wani da baka 100 wani da baka ba inda ba a yi wannan abun ba kuma wannan abun an yi ne saboda mu dogara kanmu mu yan arewa me muke da shi muna tare da kawai mutane babu aikin yi sai zama a bakin hanya sauran su yana neman ya neman mana ya samu mana da yancin mu almajan mu da muke mu muna gadara da population kuma shi ake jin zafi ake kishin mu da shi to ya sa ya zama jama'an da muke da su zama ingantattu yau muna noma muna kiwo muna da sana'ar mu muka zama mun fi karfin abin da zamu ci har mun fara fitar da abin da zamu ci muna fitar wa kasashen waje me ya dame mu arewa to wannan abin da yasa a gaba kenan an ware kuɗi mai yawa bayan wani abubuwa da aka yi na agaji wanda ake bada 10,000 ne ko 20,000 ko an yi wannan ko wanda minista Sadiya kafin ita kuma a ofishin vice president an yi 30,000 haka kawai ka ji wannan ya iyo ne na samu wannan bai ce ya samu wannan ya ce ya samu haka kawai duk an yi wannan abubuwan duk an yi ne don a inganta mu fita daga wacce kungiyoyin talauci da aka dauke mu almajirai din nan lokacin da ake ce babu kuɗin amma aka raba wannan dukiyar trillions of naira kuma wannan saboda tsantsani ne a wannan lokacin amma Allah da ikon shi da bai sa ramu gajin moriyar wannan abubuwa da sauransu Allah ya kawo ƙarshen abun ya kawo rashin lafiyar shi duk abun da ya fara tabarbara duk al'amurorin ya fara rashin lafiya ya tafi rashin lafiya kusan shekara ɗaya da wani abu babu shi da sauransu don haka program ɗin shi ba za ta yi succeed ba bayan ya dawo daga rashin lafiya aka zo aka shiga covid wannan fa covid ya taɓa tattalin arzikin duk duniya kasashe da yawa sun yi collapsing sun shiga wani abubuwa amma da kokari irin nashi da sauransu Najeriya ba mu shiga wannan bala'in ba shi ma aka zo aka wuce.
0: Tsohon kwamishina a hukumar da ke lura da harkokin sadarwa ta ƙasa NCC a shiyar arewa maso gabas Alhaji Alisa Ido Abubakar makusanci ga tsohon shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari ke tsokaci kan kaɗan daga cikin abubuwan da ya sani na gwagwarmayan marigayi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a shiri na gaba za mu ɗora da fatan Allah ya ji kan Muhammadu Buhari ya kuma kyauta makoma. A madadin gidan rediyon Bauchi BRC, naku a kullu Umar Faruk Musa ke cewar mu haɗu a shiri na gaba.

0: Mai sauraron gidan Radio Amboci, sannunmu da waraka, barkanmu da jimirin sake kasancewa tare da kai a daidai wannan lokaci, yanda muke gabatar da shirin biki bidiri Amintako. Ya aka yi ne?
1: Yau ma cikin ikon Allah mun tuna mun sake dawowa don gabatar da wannan shiri na biki bidiri. Kuma kamar yadda muka yi ishara ta cikin shirin, za mu gabatar da shiri ne na aure.
0: Sosai.
1: Ba tare da ɓata lokaci wa mai sauraro ba, bari mu je ga siga.
0: Hake ke
1: bayyana auren tsakanin wanene da wanene aka kulla.
0: Mi sauraro ga sigar wannan aure.
2: Dan wata kila muna fata ta tafi kenan, ba za ta dawo har karshen rayuwar ta sai dai a ce ta mutu a gidan mijinta. Wannan shine addu'ar kowanne da mahaifi idan ya bada ɗaya shi. Baya tsamman da zai ta dawo mishi. So mijinta shi zai tarbiyyarta yadda yake so da zama matarsa, ta sai hankali irin nashi da tunani irin nashi. Tarbiya irin ta family din su ba irin ta family din mu ba, muna fata zai
3: kamma yanda mai girma ya faɗa kan batun magana yar su mu ma dan mu ya iya kan kokarin sa wajen karatu na boko da na addini, iya kan gurgudo wanda muka riba kamma yanda mai girma yake faɗa kan cewa yar su tana da lafiya, ni ma ina fari ciki da magana da kai dana yana da lafiya kamma yanda mai girma yayi bayani akan dan yarsa. To ni ma haka ne bayana kan ɗana lafiyan shi kalau. Mai girma baradin katagun, salamu alaikum. Ina neman alfurma neman Maryamu ma ɗana Ishaku Inuwa.
2: To ni Abdulmalik Mahmud na aurar da Maryam ma ɗanka.
3: Na gode, na karɓa masa.
0: To haka yake, mun dawo Amintako.
1: To Murtala ka san iyalan malam malami da Razo da kuma malam Muhammad Badamasi ne suka amince suka hada ƴaƴansu aure, Ishaq malami da kuma amaryarsa Maryam Badamasi. Maryam an fi saninta da suna Humaira. Wannan aure an dora shi ne a ranar 25 ga watan Afrilun shekara ta 2025 a masallacin Gwallaga da ke nan Bauchi.
0: Haka yake.
1: Ta.
0: Yake cikin gari kenan. To haka yake Amintako, wannan aure kuma taro yayi taro. Kuma haka ake so, saboda duk inda aka gayyace ka, ka je kin san wani gayyatan ma fa a radio ake yi, aka ce wannan katin koyi a madadin duk wanda ya ji kawai an gayyace shi. Kuma
1: ko ne daga wanda katin mu bai iske shi.
0: Yau wanda bai iske shi ba. A cikin nasara kuma duk wanda ya ji sai ki samu a cikin mutum kashi 80 sai ki ga kashi 50 sun zo sun halarci wannan.
1: To haka yana da kyau Murtala.
0: Kin gani?
1: Bari mu lulawa da mai sauraro kafin mu dawo mu ci gaba.
0: To haka yake.

0: mai sauraro
1: barkanmu da dawowa ko
0: barkanmu da dawowa
1: mun ɗan sha ruwa
0: gaskiya kam dole ai makoshin ne kin san sai da
1: shi Muhammad ka baya gajiya
0: ai ba zai gaji ba ko ai
1: ina ganin shi na buga sauri ne ina Muhammad ya zan tafi dauka zan je daukan zan tafi daukan biki mi da rire ne shi to lalle fa al'amarin yayi
0: zamari
1: baya gajiya
0: ba ai shi baya gajiyawa ne
1: ai yanzu zamu ƙara bin sawun sa domin mu ji ya habarto mana menene yau wakana a gurin wannan dauran aure
0: kuma to kin san shi fa Muhammad ya ce fa wannan wannan bangaren wannan dauran auren fa ya burge ya burza kaza fa eh haburin sa ya saisaita kwaran sa sosai sosai
1: to abin yayi kyau
0: sai dai bai rago ma Amina bane
1: ka Adamu ya kamata a rinka rago min gaskiya
0: to Adamu gare ka
2: aure sunnafiyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yace ku yi aure dan ku yi hayyafa dan ne alfahari da kuranan gobe a yau shirin biki bidir ya sama rantan auren Maryam Badamasi Humaira da angon nata Isiyaka Malami wanda aka daura a masallacin Juma'a na Gwallaga. Bayan kammala daurin auren shirin biki bidir ya samu zantawa da wakilin ango da kuma waliyin amarya.
3: Na biyu za mu ja hankalinsu da wanda za mu faɗa a ranar da wannan cewa sun yi haƙuri da juna su samu zaman lafiya. Su ƙauni juna don so ba don wani ba ne yawa junansu za su ƙauna da mace da namiji gaba ɗaya su sai muna musu fatan alkhairi wanda duk suka zo nan muka gaice suka zo muna musu fatan alkhairi da nan ne zane kusa Allah sai kowa koma gida nan na gode.
4: Suna Muhammadu Lawan Umar.
5: To kai ne waliyin ango
4: Malam Isiyaku
5: yawa Lami shin wani jan hankali za ka masa a kasancewarsa a baya bai da mata yanzu kuma Allah ya azurta shi da yin aure wani jan hankali za ka masa?
4: Ina jan masa hankali a kan da baba yanzu ba kuma kan bisa kan auren da ya yi ina jan masa kune a yanda muka tabbare da shi da kuma yanda muka tabbare da iyayensu shi ma a yanda ya gani muna fata Allah ya sa yanda ya koyi darasi a wajenmu shi ma ya yi ma matarsa saboda haka muna fata Allah ya ba su zaman lafiya ya kula da ita kamar yanda muke kula da iyayensu shi ne fata.
2: Daga nan muka ji daga bakin wasu ƴan uwan ango.
6: Sunana Abdulrashid Adamu wanda aka fi sani da Kwalabo.
2: Shin ko menene alakanka da wannan ango?
6: Wannan ango alakan da shi ne abokin shi ne tun muna yara.
2: To yau abokinka Allah ya azurta shi da yin aure wani addu'a ko fata ko jan hankali za ka yi masa?
6: Ina taya shi murna da godiya wa Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan rana kuma ya ba shi wannan dama ta yin aure. Muna taya shi murna wa Allah ba da zuriya ta gari Allah ba da zuriya ɗaya ba.
2: Mun ji daga bakin wasu abokan angon kuma sun tofa albarkacin bakinsu a bisa wannan rana.
6: Da farko sunana Abdulrashid Musa ni ne abokin angon da aka ɗaura auren su a masallacin Gwallaga sunansa Isiyaku.
2: To wani addu'a za ka yi wannan abokin naka?
6: Addu'an kawai shi ne bai wuce kamar wanda malamai suka faɗa ba fatan alkhairi da dukkan ma'auratan da aka ɗaura auren su a wannan masallacin muna musu fatan alkhairi Allah ubangiji ya sa dai har mutuwa shi ne dai raba su ko fatan alkhairi da dukkan wanda ma ba lallai ce a masallacin aka ɗaura ba muna yi ma kowa fatan alkhairi duk wanda ya zo Allah ubangiji ya mai da shi kowa gidansu lafiya muna godiya sosai sosai ma 'yan uwa da abokan arziki da aka taru aka ɗaura lafiya kowa Allah ubangiji ya mai da shi gidansu lafiya.
2: Saboda da ba shi da aure yanzu kuma Allah ya azurta shi da yin aure wani jan hankali aka masa akan zamantakewa irin na aure?
6: Eh kamar yanda malamai suka faɗa a gurin yin siga aure shi ya wuce wasa yanzu ya shiga sabon manyan mutane dole sai ya daure sai ya haƙuri ta yi bari bari ta bari shi ma dole akwai aikin da ya ɗaura kansa cin sa shan ta tubatar da ita da karantar da ita duk yanzu yana haƙƙinsa ne ya zama dole zai yi in an ce bari dole zai bari shi ma kamar yanda take da magabata shi ma na da magabata an ta masa ba daidai ba zai zuwa gaya magabatanta gashi abin da yake faruwa yanzu sai kawai zai an nauyi ya ɗaura a kansa muna masa fatan alkhairi Allah ubangiji sa sauke lafiya. Sunana Abdulrashid Adamu wanda aka fi sani da Kwalabo.
2: Shin ko menene alakanka da wannan ango?
6: Wannan ango alaka da shi ne abokin shi ne tun muna yara.
2: To yau abokinka Allah ya azurta shi da yin aure wani addu'a ko fata ko jan hankali za ka yi masa?
6: Ina taya shi murna da godiya wa Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan rana kuma ya ba shi wannan dama ta yin aure. Muna taya shi murna wa Allah ba da zuriya ta gari Allah ba da zuriya dai ba
2: wasu yan uwan mahaifin amarya su ma mun ji da bakin su da su kai addu'an Allah ya albarkaci wannan aure
7: sunana da mun shi BK aka fi sunana da shi uwar amarya kanwarci a gare ni kuma bayan duk wayannan abubuwa da introduction da sauraron su ba abin da yafi addu'a addu'a ne muke wa ango da amarya Allah ubangiji ya tabbatar da alherin shi Allah ubangiji ya sa an yi asa'a Allah ya sa karin addinin musulunci ne yanda aka zo aka taru haka Allah sa a watsi haka Allah kuma ya bada zira'a na gari ya bada ƴaƴaye jikoki da sauraron su ita kuma uwa da ta iya kokarinta Allah ya dada wuce mata gaba Allah ya karbi abubuwan da ta yi shi muna ganin abubuwan da suke ga kuma kawaye ga ƴan uwa da abokan arziki kowa ya zo Allah sa yanda aka zo lafiya a watsi lafiya Allah ya taimake mu ƴan darajo ma sun zo gashi nan la adadin da iyaye da kakanno duk sun zo daga ina da ina Allah ya sa su koma lafiya Allah ba mu sai
8: sunana Amir Bawle Kobi ina mika godiya na ga duk wanda ya samu ya zo wajen wanda bai samu ya zo ba yayi muna bukatan addu'a Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya ba da zuriya daya ba Allah ya ba su tsawon rai da rayuwa mai amfani
2: wani jan hankali zaka musu akan zamantakewa irin
8: nan yanzu dai gaskiya yanayin yadda yara suke tasowa gaskiya ba wai hankali ne suke da shi wadatacce kaman irin renonda gaskiya tarbiya ya dan lalace yawa kuma wanda suke samu suke gurbata jama'a su ne abokai ya kamata kowani uba uwa ya dinga lura da irin abokan da ƴaƴayensu za su dinga alaka da su gaskiya domin yanzu da ka samu wani yaro yana wani waje iyayensa sun yi abandonin nasa sun jefar da shi hakan nan sai abun da ya gida ma yake sai ya zo ya samu yaro na gari wanda yake gaban iyayen nasa ya yi wani abu yana dan koya masa wani abu har kaga yayin rinjaye shi ya zo shi ya sa ya koma yin wadansu aikin ta'addanci da sauransu to ina kira ga iyaye kowa ya dinga kokari ya dinga lura da ƴaƴayensu da irin su waye suke halaka da su waye suke zuwa me suke yi ga makaranta ga maganan sana'a ya kamata iyaye su saka ido a kai ƴaƴayensu saboda a samu ingancin rayuwa
2: ƙarshen rahoton kenan Adamu Muhammad Muhammad biki bidiri
0: to haka yake amintako injin da Adamu yake
1: Adamu Muhammad Muhammad kenan ya kawo mana yadda shagulgula suka gudana a bangaren dauran aure da kuma yadda ƴan uwa da abokan arziki na ango suka wasu suka taya shi farin ciki wasu suka bashi shawari ta yadda zai zauna da amaryarsa a samu zaman lafiya
0: haka yake wasu kuma suka masa fada
1: to duka dai dama haka dai ai zo mu zauna zo mu saba
0: kuma gaskiya ne
1: ta bangaren bada shawarwari kowa da irin abin da zai bada
0: sosai
1: to ina ga ba tare da bata wani lokaci ba Murtala ita ma abokiyar aiki Hajara Babo ya gambaki wacce ita ma take ba da gagarumin gudumawa wajen ganin wannan shiri ya zo wa mai sauraro a lokacin da ya gaba ya kamata
0: wajen kai komo
1: yawa to ga tanannan za ta kawo mana al'amuran da suka wakana a gurin ita Amarya Maryam wacce ta aka fi sani da Humaira. Hasan ina ga kusan satin mu biyu ko? Amaran nan faka wasu da su
0: Maryam ne ko? Gaskiya ni ma kuma na yi kamar na yi wannan nazarin fa.
1: To sai dai kowa da lakabin da ake kira shi.
0: Eh haka ne to ai kin san suna Lizami yayi.
1: To Hajara gare ki.
9: Biki bidiri burin kowane dan adam ne ya yi aure burin kuma masoya shine su ga ranar da Allah subhanahu wataala ya nuna musu ranar da za su cimma burin su wato a musu aure a hakan ne ma burin Maryam wanda aka fi sani da Humaira ya cika domin an daura mata auren nata da masoyin nata Isyaku ɗan uwan amarya sun shirya kamu a mai sanda yanda ɗan uwa da abokan arziki suka yi tururuwa don taya amarya da ango murna na samu zantawa da ɗan uwan amarya yanda suka bata shawara da zaman haƙuri
10: ai kilo Hajara Yakubu Ladan.
11: Hajara, a matsayin ki da menene a wannan taron wannan rana?
10: Gaskiya ina farin ciki sosai na wannan rana. Allah Ubangiji ya sanya alheri, Allah kuma Ubangiji ya kawo namu lafiya.
11: Hajara, wani shawara zaki bai wa antinki ganin cewa yau ta shiga sabon rayuwa?
10: Allah Ubangiji ya bata zaman lafiya, Allah kuma ya kara mata hakuri da zama da mutane lafiya lafiya.
12: Sunana Rabi'atu Muhammad, amma an san da Rabin Ajo. Daga Botani.
11: A matsayin ki na menene a wannan taro?
12: Ni kanwan baban Umaira ne.
11: Ke gwaggwan amarya
12: ne? Ni gwaggwan amare ne wanda aka yi su.
11: Haka, to daga Boto Allah ya kawo ki wannan hidima. Wani murna zaki nuna mana ganin cewa Allah ya nufa yarki za ta shiga daki?
12: Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Mun gode wa Allah da Allah ya kawo wannan rana. Allah ya sanya albarka, Allah ya sanya albarka, Allah ya sanya albarka. Allah ya ji kan babanta, Allah ya mishi rahama. Allah ya ji kan kakaninta, Allah ya musu rahama, da na uwa da na uba. To mu dai umma matan yayanmu ne, kuma tana da wani magani da ta mallake mu. To dan girman Allah ita ma ya kasance ta je ita ma ta mallaki wannan ƴan uwan mijinta nan.
11: Ba da kaman menene
12: ke? Hakuri da kyauta
11: shine magani.
12: Gaba ɗaya ta gama da mu.
11: Haka.
12: Dan kowa ya tashi burin shi umma, ko ka zage ta Boto, in ka zo wajen ta umma ne.
11: Haka.
12: Sai dai kadai Allah dai ya biya ta, Allah ya mata albarka, Allah ya hada ta da mala'iku rahama. Dan Allah, dan girman Allah Umaira, ki yi hakuri.
9: Kawayen amarya ma wanda suka yo tattaki tun daga cikin birnin Kano dan taya amarya murna sun ce zaman hakuri shine ginshikin zaman lafiya.
13: Sunana Aisha Hassan.
11: Haka, malama Aisha, daga wani gari kike?
13: Daga Kano.
11: Haka, daga Kano ke miye a cikin wannan hidima da kika zo tun daga Kano har cikin garin Bauchi?
13: Na zo ne a matsayin kawata, kuma ina mata fatan alkhairi, Allah ya ba su zaman lafiya. Ni kawace daga Kano.
11: To wanne farin ciki zaki nuna da wannan kawata ki ta samu shiga daga ciki?
13: Gaskiya na nuna farin ciki sosai sosai da sosai. Allah ya ba su zaman lafiya.
11: To wani shawara zaki bai wa ango ganin cewa ya dauki babban nauyi a kansa?
13: To shawara da ne ban bayan ita ce ta rike mana kawun mu da amana. Ya rike mana ita hannu bibbiyu.
11: To kawarki kika ce shekarar ku nawa kuna kawance?
13: Gaskiya dai mun dade
11: tun karamu tun kuna
13: muna yaya.
9: Yayar ma'aifiyar amarya ta ce amarya mai hakuri ne, kuma ta ce ta yi hakuri da juriya domin zaman hakuri shine aure.
14: Sunana Hajiya Kanda Kobe.
11: To Hajiya, a matsayin ki na menene a wannan taro?
14: A matsayina na uwar amarya, yan uwar amarya, uwa ɗaya uba ɗaya.
11: Ka babbar uwa ke?
14: Babban uwa ke.
11: Yau ana bikin ƴarku. Me farin ciki zaki nuna a wannan taro namu na yau?
14: Wallahi farin cikin da nake ciki ba misali. Gaskiya na yi murna, na yi farin ciki, Allah nuna mana na ƴan baya. Ubangiji kuma ya zaunar da ita a ɗakin ta yanda muke ɗakunan mutum auren farko, har yanzu muke na Allah ya zaunar da ita ba yaji ba komai insha Allah. Muna roƙon Allah ya sa an yi hai mutuwa rabuwa.
11: To wani shawara zaki bai wa amarya Humaira ganin cewa ta daure ta yi zaman hakuri, ganin cewa aure ɗan hakuri ne?
14: To shawaran da zan ba ma Humaira, Humaira kina ji na, shawaran da zan ba ki bi mijinki sau da ƙafa. Yanda kika ga muke hakuri, muka tara ku koma haka da ku yi hakuri, da akwai da babu, ba wanda zai sani, ba kai wan ƙaran ya iya miji, ba zancen wani a'a baya min kaza ko na masa kaza, banda zancen kai wan ƙara mai iyaye nasa ko naki. Yawwa, ku dau hakuri yanda muka tara ku, kuma Allah tara muku yallan ku lafiya, Allah ba ku zaman lafiya, Allah ba ku zura'a na gari.
9: Ma'aifiyar amarya ta ce auren autarta ta yi murna, ta yi farin ciki, ta kuma ba da shawara ga amarya da ta yi ladabi da biyayya domin aure.

0: Tai madalla Aminta ko kin ji yanda gambaki take ta zayyana irin abubuwan da aka yi a wajen wannan biki na wato Maryama. So kin ga biki yayi biki.
1: Kwarai da gaske.
0: Taro yayi taro.
1: Oye wani mawaki ya ce biki yayi biki da dangi muka.
0: Mana. To ai za ana alfahari da su ne ai.
1: Kwarai da gaske.
0: Yawa su dangi ai in ka gani.
1: Dangi ma baya lafiya.
0: Abba sai kaga kuma abun ya baka ya baka sha'awa inda zaka ga dan adam ya ci an zo an cika ana alhini ana jin dadi ana fara'a ana wasa ana dariya
1: ana kokari wajen fadakar da iyaye da yan uwa mata lokacin da za a yi aure ka kula da gida ka kula da miji da sauransu da yan uwan shi wajen tattalin su da mutunta su da sauransu
0: haka yake
1: to da fatan ba amarya Maryam Humaira ita kadai ba hadda sauran amaran da ake shirin yi ko kuma aka yi za su yi amfani da irin shawarwarin da ake ba wa amare ta cikin wannan shiri na biki bidare
0: so sai ma
1: to yanzu kan murtala za mu dan ƙara lula da mai sauraro ne kafin mu dawo mu gayyato amarya da abu
0: eh ya kamata mu lula mu mai sauraro gare ka

0: tsaye za mu je ga ango da amarya
1: wanda aka taru domin su
0: yawa
1: ango da amarya gare ku
2: sunana isyaku malami ko menene kai a wannan hidima
3: eh ni ne ango
2: kamar kun dauki tsawon wannan lokacin
3: farkon haduwar mu gaskiya mun kai shekara 3 ko 4 da haranta har ga Allah mun jima da haduwa gaskiya
2: shin ko menene ya ja hankalinka kaji ka zabe ta a matsayin uwar yayanka
3: the best one number 1 hankalinta da nutsuwanta da kuma iliminta da kuma sanin ya kamata ta da kuma yanda naji kowa ke yabanta kowa yana yabanta gaskiya dai batun hakuri ne ka san phase 1 matakan nasara akan komai hakuri shine ko to hakuri yawa abin da ya fara jan hankali na gare ta kenan kuma tana da nutsuwa da hankali
2: to da ƙarshe wani addu'a za kai mu wanda suka samu halartar zuwa wajen dauran aurenka
3: duk wanda ya samu halartar daurin auren zuwa wajen daurin aure na duk wanda ma bai samu ba muna musu fatan alheri muna godiya bara godiyan ma bare misalci ba muna musu fatan alheri Allah ubangiji ya biya su dan ba mu samu biya su Allah ubangiji ya biya su
4: sunana Maryam Badamusu
5: aka Hajiya Maryam yau take ranar auren ki wani murna yau zaki nuna wa al'umma da suka taru a wannan hidima naki
4: to alhamdulillah alhamdulillah sarkiya tabbata ga ubangiji yau dai ina cikin farin ciki sosai kuma ina godiya ga duk wanda yazo wannan rana wannan aure ina godiya Allah ya saka masa da alkhairi ubangiji Allah ya biya sa
5: ko da ki iya tuna ranar da kuka hadu har soyayya ta kankama
4: to ni dai bawan Allah na dan uwan mu ne mun hadu ne a gida gaskiya gidan mu yanzu nan muka hadu
5: ne dan ki yace kina so kika amsa to wani halayya sa har ya burge ki da kika amince da shi har ya zama zakaran gwajin dafi mai jan ragamar rayuwar ki
4: gaskiya abubuwa da yawa sun burge ni a game da shi shi yasa ma na zabi na rayu da shi gaskiya mutum ne mai hankali da tunani da kamun kai ba wai kuma ina yaban shi bane a'a halinsa ne gaskiya shi mutum ne wanda kowace mace za ta so a ce ita ma ta samu kaman haka
1: to madalla aminta ko mun dawo
0: to masha Allah da fatan amarya da ango za su yanda suka faro ta hanya mai kyau za a kammala kuma ta hanya mai kyau ba tare da an samu
1: wata tangarda ba
0: kuma Allah ya kawo azantan daki
1: amin
0: kuma wallahi ko kana da wani
1: lokaci to abin da zan ce kenan aminta ko Allah ya bada zaman lafiya ya bada zuriya dai ba kuma ni a kullun ina cewa amarya yana yi bari na bari domin sai da aka daidaita tsakani kafin manya suka samu shiga ciki to kar a ba wa manya kar a ba wa mara dakunya
0: to haka ne
1: yawa
0: Duka a nan za mu kawo ga ƙarshen shirin na wannan mako a madadin wakilanmu da suka shigo ta cikin shirin.
1: Akwai Hajara Babayo Gambaki.
0: Da kuma Adamu Muhammad Muhammad sai abokin aiki na da muka haɗa shirin tare.
1: Murtala Garba.
0: Amina Umar nake cewa ku kasance da Biki Bidiri wani mako cikin wani sabon zubin.

0: yanzu karfe 1 daga nan biyar C2FM.
1: Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantowa Awwal Musa Yakubu Wanka. Da farko ga muhimman kanin su. Hukumar hana fasakauri ta kasa wato custom ration same da ke birnin Lagos ta tara naira miliyan 9,179 a matsayin kudaden haraji daga watan Maris zuwa wannan wata na Mayu. Majalisar kula da masu fitan kayayyaki ta jiragen ruwa ta kasa ta yi kiran sanya layin dogo cikin shirin inganta tasoshin jiragen ruwa da nufin bunkasa harkokin kasuwanci. Kasar Sri Lanka ta fara aiwatar da wani shiri na jigilar 'yan yawon bude ido kyauta daga wasu kasashe guda 40. Yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labarin dalla-dalla. Hukumar hana fasakauri ta kasa wato custom ration same da ke jihar Lagos ta tara naira miliyan 9,079 a matsayin kudaden haraji daga watan Maris zuwa watan nan na Mayu na wannan shekara da muke ciki. Controlling hukumar na yankin same Abdullahi Khaila shine ya bayyana hakan a yayin wani taro da manema labarai a same, inda ya ce an samu karin sama da naira miliyan 7,000 akan na bara a daidai wannan lokaci, kuma ya danganta wannan nasara ne ga haɗin kan da ake samu daga wurin masu ruwa da tsaki da matakan da ake ɗauka na hana yoyon kudaden haraji da kuma yin amfani da wani sabon tsarin gudanar da lamuran hukumar custom. Ya ƙara jaddada ƙudurin hukumar na wanzar da tsare-tsaren kawo ci gaba da ake bullo da su gami da sanya ido da kuma tabbatar da ganin cewar ana gudanar da hada-hadar kasuwanci na gaskiya. Ya ce hukumar ta wanzar da tsarin yaƙi da masu yi wa tattalin arziki zagon ƙasa gami da bayar da kariya ga masana'antun cikin gida Najeriya da kuma kyautata sha'anin tsaron ƙasa. Ya ce hukumar ta kwace katan-katan har guda 1,000 na tabar wewe a cikin watanni 3 da suka shuɗe. Ya gargaɗi 'yan fasakorin da abokan hulɗarsu cewar hukumar custom ba za ta zamanto musu kanwar lasa ba ga masu fataucin a bayan fage. Majalisar kula da lamuran masu fitan kayayyaki ta jiragen ruwa ta ƙasa ta ce sanya layin dogo cikin aikin inganta tasoshin jiragen ruwa zai bunƙasa harkokin kasuwanci tare da rage cunkoson kaya a tasoshin jiragen ruwa da kuma kyautata ci gaban tattalin arzikin wannan ƙasa. Mataimakiyar daraktan rarraba ayyuka na majalisar Dr. Juliana Saka ita ce dai ta faɗi hakan a yayin wani shiri na kaifafa basiran yara a fannin amfani da layin dogo zuwa teku wadda wata ƙungiya ta jakadun teku ta shirya a Lagos. Dr. Saka ta ce sufuri ta layin dogo yana da matukar mahimmanci wajen ɗauko manyan kaya daga tasoshin jiragen ruwa zuwa kasuwannin cikin ƙasa nesa da teku. Lamarin kuma da take ta ce zai rage wa hanyoyin mota nauyi a gami da kyautata harkokin cinikayya baki ɗaya. Baya ga sadar da tsakanin masu fitan kayayyaki da masana'antu da cibiyoyin rarraba kayayyaki, ta ce ko da shike ana samun manyan kayayyaki ta cikin teku cikin hanzari, to amma fa ana samun jinkiri a tasoshin jiragen ruwa wajen ɗaukowa. Dr. Saka ta ce sanya layin dogo cikin hada-hadar tasoshin jiragen ruwa zai sadar da tsakanin tasoshin jiragen ruwa da cikin ƙasa nesa da teku da sarrafa manyan kaya ba tare da samun matsala ba. Sai dai kuma ta yi nuni da cewar jinkirin da ake samu a wurin jami'an hukumar custom yawan kwararren bincike rubanya kudaden haraji da tsarin dokoki daban-daban sune suke janyo da baibayi ga aikin dauko manyan kaya ta jiragen kasa daga tasoshin jiragen ruwa na Lagos. Dan haka sai ta yi kira ga da sadaukar wato ta yi kira da sadaukar da tasoshin jiragen ruwan kai tsaye da layin dogo tare da bunkasa depot na sauke manyan kaya. Lagosawa fararen hula sama da 1,500 ne suka bi ayarin tafiya a cikin teku domin binciken cika shekaru, wato domin bikin cika shekaru 70 da kafuwar rundunar sojin ruwa ta Nigeria. Komandan rundunar rashiyar yamma Real Admiral Abubakar Mustafa shine ya shaida wa manema labarai haka a afafa, inda ya ce shirin ya bayar da dama ga sojojin ruwa da su yi mu'amala da fararen hula domin kyautata zumunci. Ya ce jiragen ruwa da za a yi tafiyar da su za su bine ta kan hanyoyin ruwan Lagos ta yadda za su iya kallon fuskar birnin na Eko tare da ziyartar tasoshin jiragen ruwa da tsibiri-tsibiri da ke Lagos. Admiral Al-Mustapha ya ce tsawon shekaru 70 ya zuwa yanzu rundunar sojin ruwa ta Nigeria tana ba da tsaro ga hanyoyin jiragen ruwan kasar nan gami da bayar da kariya ga muhimman kadarorin cikin kasa. Ko da shike ya ce ana gudanar da wannan dawainiyar ne tare da haɗin gwiwar sauran hukumomin tsaro kamar su rundunar sojin ƙasa da kuma rundunar sojin sama da dai sauransu. Ya ce nasarorin da rundunar mayakan ruwan ta Nigeria ta cimma a cikin waɗannan shekaru ya sanya ta zama cikin na sahun gaba a nan nahiyar Afirka, kuma ita ce ta 22 a duniya baki ɗaya ta fuskar iya gudanar da aiki. Admiral Mustapha ya kuma ce rundunar ta kaddamar da wani jami'anta na musamman da suke taimakawa cikin tsaro a cikin ƙasa nesa da teku domin yaƙi da ta'addanci da ta da ƙayar baya tare da haɗin gwiwar sauran hukumomin tsaro. Daga ƙananan sana'o'i ne ake samun haɓakar tattalin arziki. Kada a ɓata lokaci idan baka da sana'a, ka kama wata ƙaramar sana'a a yau ɗin nan. Waɗannan labaru suna zuwa muku ne daga nan gidan rediyon Bauchi BRC. Ƙasar Sri Lanka ta fara aiwatar da shirin jigilar 'yan yawon buɗe idanu kyauta daga wasu ƙasashe guda 40 ciki har da jami'an diplomasiya da dai sauransu. Za a yi wa 'yan yawon buɗe idanun ne na wannan aiki daga ranar da suka isa ƙasar zuwa tsawon kwanaki 30, sai dai duk mai kai ziyara da ba zai wuce kwanaki 30 ba zai iya gabatar da buƙatar faɗaɗa shirin ta hanyar biyan kuɗaɗen biza. Hukumar ƙasar Angola sun sanar da cewar mutane 28 sun mutu a yayin da suke haƙo ma'adinai na zinari ta ɓarauniyar hanya lokacin da rami ya rufta da su, kuma su ne wannan shine hatsari mafi muni a fagen haƙo ma'adinai ta bayan fage a daidai a dandalin Bengo da ke arewa maso yammacin ƙasar Angola. Hukumar kwana-kwanan ƙasar ta ce dai an ceto mutum 4 a raye bayan an binciko ina wurin da al'amarin ya faru. Hukumomin sun kawo gawawwakin mutane da al'amarin ya rutsa da su 'yan shekaru 16 zuwa 30. dama dai an dade ana fama da matsalar hakko ma'adinan zinari ta bayan fage a kasar ta Angola. Duka ƙarshen labaran kenan a halin yanzu, sai dai kafin na fice bari in so mana wasu daga cikin muhimman kanun su. Hukumar hana fasakori ta ƙasa wato custom ration semi da ke jihar Lagos ta tara naira miliyan 979 a matsayin kudaden haraji daga watan Maris zuwa wannan wata na Mayu. Majalisar kula da masu fitan kayayyaki ta jiragen ruwa ta ƙasa ta yi kiran a sanya layin dogo cikin shirin inganta tasoshin jiragen ruwa da nufin bunƙasa harkokin kasuwanci. Ita ko ƙasar Sri Lanka ta fara aiwatar da wani shiri na jigilar 'yan yawon bude idanu kyauta daga wasu ƙasashe guda 40 da ta keɓe. Ƙarshen labarin kenan a halin yanzu. Awal Musa Yakubu Nka ke cewa mu yi lahiya.
0: Daga nan biyar sito ya fama kan mita 94.6 aka saurari labaran duniya. Ci gaba da kasancewa tare da mu mai sauraro. Da misalin karfi uku za mu kawo maka labaran jiha cikin harshen Turanci, sannan da bisani da misalin karfi 4:30 mu kawo maka labaran jiha cikin harshen Hausa. Ci gaba da kasancewa tare da BRC FM akan mita 94.6.

0: da fata mai sauraro yana jin dadin kasancewa tare da biyar sito FM kan mita 94.6 yanzu karfe 1:30 kuma lokaci ne da zamu kame sauraro shirinmu na adeni al'umma shirin taskira sirrin mai daɗin basira shan kwaya ai sauraro lafiya.
1: Adaina shan kwaya, shirin adaina shan kwaya shiri ne da ke yaƙi da ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi tare da laifuka a tsakanin al'umma. A cikin shirin namu na yau za a ji
2: tramadol wanda a Najeriya NAFDAC tana registering miligram 50 da miligram 100 kuma an ba da dama a saida shi ma waɗanda ke buƙata, misali waɗanda ke fama da ciwar wata masu zafi. Kita aka ce ko wani jami'i a saya ba
3: a ne sa an masa sata wanda ya safi dan ko dabbu musan daga din suka fito shi
1: sanin kowa ne aikace aikacin rashin da'a ya zamanto ruwan dare sun yi bincike kashi 97.5 na masu aikata barna ko laifuka suna ta'ammuli da miyagun ko kuma kayan samaye da ke karfafa su wajen aikata barna tsakanin al'umma. Duk da kokarin da hukuma ko nan mummunan ɗabi'a daga cikin kayayyakin da ke samayen an fi samun sa ne a ƙananan cibiyoyin saida magunguna wato
4: tambarin mako shi
1: Chemus. Wata mata dauka amma kafin
5: da taba mecece illan taba a lafiyar mutum? Mrs. Page, gareki.
6: Sigari wani abu ne da yanzu ya zama ruwan dare gaba a duniya, kuma wannan abin da ake ganin shi dai dan tsinken shi dai gashi nan dai bai fi komai ba. Akwai kala-kala, akwai

0: madara birejo kudiba misali kan bangaren lifter bomb beater duk basu rage kudi ba bangaren suman shafa duk basu rage kudi ba amma duka wannan marakan lissa matsayin kaya bane necessity ba kaya ne jin dadi amma dai ainihin mejo abubuwa dan gaskiya masha Allah misali kan magana taliya namu sun sauka sosai kan magana makaroni ya sauka sosai indomie ma gaskiya bai rage kudi ba kan magana couscous ma gaskiya baraka ce ya sauka ba haka amma dai da yawa wasu daga cikin sauka amma wasu kan gaskiya da yawa suna nan ayin da ka san su dadin su da basu kara kudi ba amma suna nan ayin da suke haka man gode Allah rashin kara kudin ma ai matsala ne rashin kara kudin ma alheri ne cigaba ne
1: to ina giza ke sakan ganin cewa wayannan su kuma ba kayayyakin da ake sarrafa su ma ya sauka amma su ba su sauke kayayyaki ba
0: to gaskiya da mai irin wannan ba kamfani bane wanda suke da ainihin suka kalla dama su dama sun shahara ne dama wajen kara kudin kaya su yanzu haka da wani abu dai da motsa kadan zaka ji sun motsa farashi yanzu ka dala ya ce dala ya tashi za ta mai yayin ke yanzu zaka ji sun fara shuta farashi su dama ba masu mutunci bane dama zaka so da dama suna bukatar gwamnati ta shigo ko kuma kasuwa yayin halinta akan su kawai amma dama su tunda dama sun yi kaurin suna ne wajen tashi sun yi kaurin suna ne wajen kara kudi to tunda kuma su rage kudi dama ba su rage kudin kaya ba akwai irin kamfanonin da ba su rage kudin kayan su to tunda sun tsaya haka ma ba su kara kudi ba ne mun ce to alhamdulillah ba musamman yana su kara rage kudin nan ba gaskiya
1: yawanci wato al'ada irin na wannan zaka ga kamfanonin da suke yin kayayyakin ba su dogon su kamfanoni ne waɗanda su ma suna yi irin kayayyakin
0: su akwai wannan ma wannan ma gaskiya dai ya zama hujja mai karfi ma da yawan su ba su da abokan gasa masu kaifi wanda za su iya su zama su ma kalubale wannan ma gaskiya dai ya zama babban hujja amma yau inda ce kayan da a samu wani ya zo ya kai da farashin sa kasuwa ta karbe shi a yi su ma za su da su rarrage ya yi gaskiya akwai rashin competition a ciki shi yasa muka ji na kira cewa sai dai kasuwa ta yi halinta to ma'ana kasuwa ta yi halinta shine a samu wani mai karfi ya shigo sai ya kai da farashin to za ka ga su ma tunda suna so su ci gaba da zama relevant a kasuwa za ka su ma sun zo sun rage su ma amma tunda babu wani kishiyoyi haka za a yi ta fama da kunan su
1: Alhaji Ismail Muhammad ya yaji matashin dan kasuwa a kasuwar Wunti Alhaji Aminu Abubakar sabon osabun matashin dan kasuwa a kasuwar Mudalawam shi ma yayi karin haske kan batun na saukan kayayyakin kamfanoni da ake sarrafawa ake sayarwa a kasuwanni
2: a baya an samu jarabawowi na tsadan kayayyaki musamman abinci to yanzu kuma ana murna abincin yana ragewa idan ka lura kayan hatsi musamman wanda ake nomawa duk sun farashin su ya rage to amma akwai abubuwan tambaya dangane da irin wannan abubuwan da suke na saukin kayan idan ka lura mu dai a Najeriya za mu ce kashi 70 na abubuwan da muke amfani da shi za mu ce abinci ne to za mu ce alhamdulillah abinci ya sauki to akwai abubuwa kuma wanda ya kamata a ce su sun yi saukin sai saukin abincin ya tabbata matabbaci ba na dan wani cingadi ba ko ba haka ba idan ka lura kayan kamfanonuwa wanda kamfanonuwa suke producing ba abin da ba wani ragewa na kazo ka gani da suke idan ka dauki su magista kuma haka ba su suga su fulawa su madara gas nan dai abubuwan dai da ake amfani da su wanda da su ake tsirifin yin abincin duk ba su sauki ba idan ka dawo kuma kudinmu na Najeriya har yanzu ba darajar da yi dalan dai kullun ita ne a saman naira to kuma farkon mataki da ya kamata a ce an samu na sauki shine wannan a ce kudin

0: Na yi daraja a ce dalan nan ta koma kaman 500 to a Najeriya kan dami tsalle ma ina gani to amma yanzu kaga farashin har yanzu 1400 da wani abu ne to wannan saukin abincin kar ku yi tunanin permanent ne idan dai har kudin mu bai ci gaba da daraja ba to ina gani in ba a kiyaye in ba wani ikon Allah ba za a iya komawa gidan jiya bayan mun shi dalan akwai maganan fetur din nan alhamdulillah mun samu dan kasan mu yana da refinery to me dalilin har yanzu mai fetur din yake tsada ya kamata a ce ya sauki
1: ya ta saukan
0: to saukan da yake ya kamata ya ce ya sauka ne ya dawo farashin da nawa ne gwamnatin ba ta bari lokacin abubuwan sun yi tsada sosai man fetur din ba 250 ba to yanzu a ce idan ka buga 400 da 250 kusan ya tunninka sau 4 gaskiya muna farin ciki da saukin abinci amma muna kira da mutane kada su yaudaru da wannan saukin abincin zalla su dukufa wajen addu'a sauran abubuwan ma Allah ya kawo saukin su ta hanyar da ya so mu da rahama amma gaskiya akwai abin duba gwamnati ya kamata a ce ba iya abin da manoma suke nomawa ne da hau kanshi a yarudugu ba saboda su ma manoma masu rai ne yan kasa ne idan ya zamanto manomi zai dinga noma ba abin da zai samu kasan da ta ci gaba duk kasashe da ka sani da suka ci gaba da kasuwanci suka ci gaba da noma
2: Alhaji Aminu Abubakar sabon Osabun matashin dan kasuwa a kasuwar Mudalawan kafin mu karkar shirin na kasuwa Kamiki Dole bari mu shiga kasuwar Loshi shagon Abdullahi Caps Yahuza MD Gareka
3: kamar kullun dai sunana Yahuza wanda nake zaune a kasuwar Loshi a shagon Abdullahi Caps Ventures mun shahara wajen kawo manyan riguna da jamfofi da huluna kowane irin nau'i muna kawo zanna da damanga muna kawo hula dara da dogon dara irin na masarauta duka muna kawo su a cikin farashi mai sauki muna kawo hiramai na fitar ado na masu anko kowane irin kalan hirami insha Allah da huluna in kuka zo za ku same shi a cikin farashi mai sauki sannan in kuka ba mu irin samfur din da kuke bukata shi ma still insha Allah za mu kawo muku kuma za mu nema muku duk inda yake shiga ya fita za mu kawo muku cikin farashi mai sauki daga mutum daya har zuwa mutum 1000 insha Allah za ku zo ku samu wayannan nau'in kayayyakin a cikin farashi mai sauki muna sai da daya kuma muna ba da sari muna mara balali da kwasomu a duk inda suke
2: Yahuza MD a kasuwar Loshi da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin gidan rediyon Bauchi BRC na ku a kullun Umar Faruk Musa ke cewar mu haɗu a shiri na gaba
4: Allah idan ya baka kai arziki ka gane to dole ne ka samu a bayan kasuwan ka samu
5: Shirin kasuwa kai miki dole kenan aka saurara daga nan BRC 2FM aka mita 94.6 sai mai sauraro ya kasance tare da mu ranar Lahadi da misalin karfe 2 saura kwata na rana don jin maimaicin wannan shiri daga nan BRC 2FM ake sauraron mu aka mita 94.6
6: kina wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba an sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma albasa barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani shinkafa ta gargajiya da ta ji hadin magi a wannan ranar asabar din zo cikin lumana ko kada ka zo Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba.

0: Daga nan biyar sai TFM aka mita 94.6 mai tsaro ake sauraron mu kuma yanzu agogo muna cewa karfe 2:03 lokaci ne da zamu kawo muku shirin mu na rabin sa'ar mata ai sauraro lafiya.
1: Rabin sa'ar mata mai tare da gidan rediyon BRC Bauchi assalamu alaikum barkanku da arzikin sake saduwa a cikin shirin nan namu na rabin sa'ar mata shirin da yake tattauna matsalolin yau da kullum to a har kullum mu dai masu ba da shawarwari ne game da rayuwar yau da kullum ga zafi ga kuda ga damana ta sako kai wa kullum muna jan hankali ne ga magidanta da uwaren gida har ma da amara ganin cewa mun gudu tare mun tsira shi yasa a kullum ba ma gajiya da bada shawarwari kuma da fatar uwar gida da mai gida da dukkan wanda ya danganta ana karuwa da wannan shirin a yau shirin namu zai tattauna ga tsaftar muhalli wanda a kullum in ba tsafta babu addini tsafta cikon addini ne shi yasa ma muke cewa gyara kayanka ba zai taba zamowa sulke mara ba ba to ba fa ni kadai bane yau akwai magidanta dan su ne ragamar gidan shi yasa ma yau har da bako da za ku ji muryar sa a ciki wanda shi ma zai bada tasu gudunawa da farko akwai
2: Aliyu Shehu Mustafa Laila Shaibu Yakubu Yashi
3: Bala Abdullah Miri
1: to ni Hajara Babe gan baki zan jagoranci ragamar shirin to mala tsafta wato a addinan cewa duka addinan fa an yarda da tsafta
3: eh haka ne
1: to malan tsafta dai babban al'amari
3: to
1: wannan zamu kira ne
3: ta jama'a barka da warhaka kun barka saki saduwa cikin wannan shiri mai albarka to wannan maganar da ita ne gabatarwa ta yi shine cewa ta yi magana ne akan babban abin da shi duka rayuwa shine tsafta tsafta kuma shi cikon addini don yana tare da annazifatu min al-iman tsafta yana daga cikin imani wanda duk kaga yana tsafta to ka tabbata yana da imani to kuma tsaftan nan da kan komi tsaftan muhallinka ne tsaftan jikinka ne tsaftan kayanka ne tsaftace kwanukan da zaka yi amfani da shi ne wajen dafa abinci ko kuma tsaftace ruwan da zaka sha ne wanda zaka yi aiki da shi ne ibada duka ya shafi tsarki ne abubuwan da yake ruwa wanda yake ka tsarkake abubuwanka ka wanke su zama kyau ya amfani da su to tsafta duka gaba ɗayansa a yanzu da kowa da kowa ne yana kan kowa da kowa ne ba wai kan yara ba kamar yadda ake cewa a yanzu lokacin ruwa ne a bai kaza kaza kaza to akwai abubuwa da suke faruwa da yawa kaga a wannan lokaci na amtin kari daminan nan akwai abubuwa da suke tasowa ko wanda ke ganin su akwai kudaje in zafi yawa kaga yanzu ai zafi ya yawa su ma kudajen su ne inda za su samu huta ne za mu sanyi ne inda in ka zubar da dan ruwa kaɗan da ga sun taru a wajen kamar an yi ruwan saman su a wajen
1: kamar an zubar da su ne ko zuma
3: kan ga hakan ruwa ne kawai ka zuba bane ga maka dan zaki zaki to a kaga za ka har suna hawa kan junan su to in suka tashi in ka je ku suka samu kwanukan ku duk a bude ba ku kikkifa su ba ba ku rufa su ba to kaga na da su jejjefa abubuwa cikin abin da kuke mu'amala da su shi ne zai kawo mu shi ne barkewar irin kwalara din na zamai da guda da sauransu to kaga wani abu duk rashin tsafta shi ne yake kawo su kuma in a cikin gidanka ko cikin gidanki karki ka dauka kuma kai namijin ka ce da ba za ka tsabtace muhallinka ba ai mata ya rasa yar gida a wajen kotamin in ciwo yazo ba mata ba namiji eh duk ciwo gaba daya ka nayi ba hadu to ya kamata cewa to lalle mu mai da hankali dukkan mu hadu mu tsabtace wajen mu wanke wajen mu rika zama a waje dai mai kyau don karka rika barin ruwa yana taruwa haka kawai ka bar shi in ka bar shi haka ga soro soro da rana kudaje da daddare soro kuma ga beraye suna yawon suke yawo daga suka taso daga wani anguwa zo muku angonku to duk wani da abubuwa din duk an bar kwanuka a bude ba a wanke su ba a rufe ba ko kuma an bar shaka to in duk abin da ya zo fada ciki kai kuma ka zo za ka yi amfani da shi ka wanke ba ka ga zo ka ɗauki cuta ka yi amfani da shi ya kamata duk uwar gida da mai gida duk su kula da tsabtace muhallinsu da tsabtace abin da su sha da abin da su aiki da shi na wajen dafa abinci da abin da ba mu yara da kuma raba bude windodi wajen kwanciya
1: kar a cin
3: kar a cin yaran gaskiya akwai matsala wani kwanakin baya da aka yi wani irin zabi da aka yi na kwanakin baya nan sai ka rika jin ɗakin mana wani irin kamshi wani irin wari haka da aka shi kamar ka kura wuta tsananin zafin rana ne kawai ya duma ɗakin din to ya kamata kuma ka zo ka kulle ɗakin ka zo kuma bayan ka kulle ɗakin ka takura yaran a wajen sannan ga barke wani irin su san karo da sauransu kaga zafi ne dama ke tare da su to amma yau da gudawa shi ma zafi ne ke tare da shi to ya kamata wa uwar gida da mai gida su kula da wannan da tsaftace wajen kwanciyar yara din da kuma bude musu waje iska ya shiga in ma baka da hali ka fito da su waje ko a tsara lafiya ka samu su gidan sauran nan in ma baka da hali sai ka zo ka saka kunnen mintin ganga ta can daidai koran su to Allah ya taimake mu gaba da yawa
1: Allah ya sa mu da shi malam ga zafi ga sauro ga damana ga kuda jin hankalin zaka yi da
4: to a'udhu billahi samil alim min ash-shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraron mu malam ya riga ya kawo ya jawo tun daga farko zuwa karshe a muhimmancin tsafta a tsafta yana da muhimmanci babu inda ba yake cewa a wannan ba aikin tsafta bane a cewa mace mai gida ya bar mata a gida ya tafi abun sa yawon sa ya dawo da dare ya zo ya zauna shi ya dawo kenan zai ya fadi ya kwanta to wannan gaskiya ba daidai bane rashin daidai din shi kuma shine kar ka tsammani cewa domin matanka tana gida har ta samu wani ciwo ko wani abu kai ne fa ka samu ciwon nan ba ita ta samu ciwon nan ba ita dai naka ciwo ne amma naka jinya ne saboda haka in baka taimaka mata ba ku yi fada da wannan rashin tsafta daga karshen bayan sa shi kai ne za ta dawo kanka saboda haka ka kula duk wani abin da ka gani da daidai ba ka tsawata ko kuma ka sa hannu ka gyara abinka domin ka taimaka wa matanka a gyara gida wallahi ba asara bane kar ka ga cewa don kai mai gida ne a kai ba za ka kaga wasu kwanuka a rufe a bude ba za ka rufe ba in ma ya kai maka ma ka dauka ka je ka wanke baka kasa ba kuma wannan ba zai sa matanka ta raina ka ba maimakon haka ba matanka za ta kara maka cewa girmamawa saboda kana taimaka mata aiki amma kai ka ce kai ne mai gida kaga wani kaya a can wajen wanke-wanke ba a wanke ba a kuma rufe shi ba
1: dan ba ta da lafiya
4: to watakila ba ta da lafiya ka tsaya kana ta fushi me yasa za ta yi rashin lafiya a'a rashin lafiyar nan yana iya kawo kanka kuma mu maza wani lokaci idan muka yi rashin lafiya mun fi tausayi shi yasa matan namu sai kaga suna ta tausaya mana amma an mu ne sai ya ke baki da lafiya
1: ya baki da lafiya
4: wani lokacin ciwo ya zo dole za ta yi ciwo kai kuma hakkinka ne kuma ka tuna yana cikin hakkin da aka ce maka kuma wanda ka dauki alkawari ko kai ko waliyinka ya dauki alkawari kai zaka taimaka wa matanka ta kowane hali cinta shanta tsaftanta asibitinta suturanta komai na yana kanka to amma kuma ka zo ka gama auren kuma kai ka dibi wayansu abubuwa ya zama hakkinka ka dibi abubuwa ka kin ba hakkinka bane wannan ba daidai bane malam yayi magana bera gaskiyar magana ɗayan nan dangerous ne in ji bature mummuna abu ne idan ya taba maka abinci ya zama wahala idan ya mutu a cikin ɗakinka aiki ne ka shaƙi numfashin aiki ne to menene ya kamata ka yi ka tsaftace gidanka ka taya matanka ku tsaftace gidanku tun kafin ɓera ya samu hanya ya shiga domin shi kuma in ya shiga ɗin nan fa fitan shi yana da wuya ƙwarai da gaske saboda haka ina kira ga maza don Allah ku yi ƙoƙari ku taimaka wa matanku in ka dawo gida ka huta ka dubi wannan ka dubi wancan ka kira yara ku ɗauki wannan ku wanke ka kira kai kanka
1: ba da ka zo kwanta ba
4: a'a shi kenan
1: to
4: haka ne to gaskiya ne amma kuma haka din hakan ne an ya dawo dai daga aiki ya gaji amma duk da gajiyan kan nan abinda yake cikin gidanka nan yana da muhimmanci fiye da gajiyan da kai din nan in ka daure kai wani abu zaka hana wani wasu abubuwa cewa a shiga cikin gidanka saboda haka ina kira ga maza mu daure mu taimaka ma iyalai mu taimaka wa mata domin taimaka musu ine fitan wahalar mu don kai zaka je asibiti zaka kashe kuɗi baka da kwanciyar hankali idan ka ki taimaka wa iyalinka amma idan ka taimaka mata zaka daraja ka zaka girmama ka zaka ƙara son ka zaka ƙara tausaya maka idan wani abu ya same ka Allah ubangiji ya kiyaye
2: amin.

0: zaka ga namiji tas a waje abin atimi ne amiyayi ta kuma sun rena mata mai wannan shi namiji shi za a ji tsoro shi ma ya saki wani jan hankali zaka yi ga maza da cewa su fa sani cewa haƙƙin da na ƴaƴan da na mata duk akan su barin ƴaƴa ne yanzu
1: kamar yadda magana wasu suka faji a duniya magana kan tsafta ne kuma maudu'in yana da yawa sai dai a tattaba shi
0: kogi ne
1: yawa kogi ne sai zan dan koma baya kadan kamar yadda mallan azu ya magana zafi don kai la'akari da zafin nan da ake ciki yanzu ga mutane suna yawan kukan ciwon kai wasu da ka ji jini sai da yawan hawa to tsananin zafi ne ke kawo wannan to ka rufe taga ka rufe ina ne ka kwanta a ciki
0: to dole ba barawo ne
1: ito barawo kan baccin ka dama zaka yi shi rabi da rabi ai bacci do ido daya rufe ido daya bude ne a yanzu bacci ba a yi shi a ciki ran kwanta kai ta mishari ba zai yi ba dole a bude tagogi dole a bude duk wasu abubuwan da ya kamata an sa yayin magana gidan sauro duk an yi wannan magana abin da ya cancanta kenan kuma gyara muhalli tsafta ai ba abin da ke tsafta muhimmanci shi yasa duk mutum yana so ya gane gidanka in akwai tsafta farko daga an shiga za a fara zuwa makewayi wannan falo za ka ga an gyara shi amma ka shiga uwar ɗakin ka ka ga damuwa kayan da aka cire wa yara musu wanka yanzu an ji an jibga shi a an jibga shi a cikin jaka an jibga shi a nan sai ga ɗakin kamar yadda ka faɗa ka ce zafi za ka ji ɗakin yana wani abin nan kayan da yake cikin ɗakin ne akwai matsala wasu ba a gyara su aka tsabta su aka gyara su aka fitar da su waje suka wuri ya sha iska ba makewayin gidan ma ba a gyara ba to wannan kamar yadda malam Balla ya faɗi magidanci ba laifi bane ka zage ka yi wasu me yasa gwamnati ce a yi salati shi ko ni karshen wata don taimakawa ne in ba ka yi ba a wannan
0: kai da ƴaƴanka duka
1: ba inda za ka je to saboda haka da kai da ƴaƴanka to ka tabbatar da gidan a ranar aikin za ku ke ba inda za ku je gaba ɗaya kuna gyara gidan ya yi tsafta duk wanda ya zo ga kofar gidanka a shari'a za ka dace alhamdulillah wancan shi ma gyara kofar gidansa
0: ka duba ka gyara kuma a neman da ka ga abuwar yayi kyau
1: yayi kyau to bin muna ganin su a iyaye mu tsofaffi za ka gansu sai
0: ka fita
1: ana gyara ko ina to me ya kawo wannan ai tsafta abu ne kankanka idan kai tsaftan ka gyara gidan ka zo kai wanka ka sa kaya mai kyau to a ranji ba za ka
0: kanka tsafaki
1: kowa zai sha'awan ganin ƴaƴanka da iyalinka da kanka da makwabta to amma babu mai muni shine ka gyara ibe da cin ba sai ka bari kuma ko ka labta a cikin gidan makwabcinka ko ka jefar da shi a wani to duk matsan da ake samu ki na gada muna ya gabato mu yi wannan magana sai sake dawo da
2: mu lambatu sun cika
1: yanzu lambatu sun cika kuma hakkin mu ne mu gyara lambatu gwamnati ba hakkin tun tace wai za ta ji kowanne a yi shi yasa kullum muke kira suna da matuka muhimmanci saboda in aka yi ka mai anguwa kai ya kamata ka zaga ka hada kan mutanen ka tunda kana da wakilai kai ma anguwa dole a hadu duran sanitation a fito a gyara anguwa a gyara magudanar ruwan nan ba karamin muhimmanci yake don lokacin da aka yi wannan gyaran wallahi ka je anguwa kai kanka za ka yi sha'awar shiga anguwa to amma ba amfani a zo a ce a gyara abu baka gyara waje gyara maka ba mai gyara ma gwamnati ba zai yi ta ce za mu komai ba ita dai ta kan taimaka muku ta wani sashi ne amma hakkin ku ne ku ku gyara ku ta
0: da shi baya
1: jin mai to amma idan aka dage zai ji man Allah ya da sannan kuma yanzu yara batun mangoro ya fito kota ina kayan marmari dai mutum aka sha yaro ya yi a cikin gida ke ga kudaje ne suka taru yan kunu aka bude a bude ma za ka ga to kunu ma gaskiya galibi yanzu a sa ido akan magana abinci don wani abincin karfe bakin sa ya kwana to gaskiya da za ka
0: sa a sama yanda
1: akwai masu yake ma wasu faifai suke sa irin na da ko

0: yanzu mun ka rufe shi da kwano kuma tsaftar nan gaskiya abu ne muhimmi yafi komai muhimmanci dan muddin kana da tsafta kowa zai sha'awan ganin ka zai sha'awan shiga gidanka amma ba abu mai muni a ce komai yau a zo a ga barka ta yawan duk da dai kamar da mu ambala gaskiya ne za bar mata ita kadai tana aiki ba taimakeke ne yana da matuƙa muhimmanci yana sa su maka ladabi
1: godiya
0: ga gwamnati ta harmu ko fasiri na
1: koya
2: BRC to me ya kamata ai magidanta da sai su zo su kwashi wannan lambar
3: wannan taro in kaga da tiyata kun tara kun yi aikin gayya kun tara dotti to abin da ya kamata sai ku je ku sanar ma hukumar da suke kula
2: da kwashewa ba wai a kwashe a jicin jiji a
3: anguwa ba a ji a ji a faɗa musu
2: kware
3: bisu da Allah ko da ga sun zo sun kwashe
2: sai ma
3: inda amma ba su sani ba kun tara go kuna yara su sani
0: ba zai sake dawo
3: shi ko abu da ku sanar da su ba
2: to
3: ya kamata cewa kuma kowa ya dai aikin gayyan nan ka tsaya cikin gidanka ka fito da shi a waje inda aka ce a kai inda aka ce a hada din a tara din
2: kware
3: ba wannan ban na tsubiri an ce an nan ban na tsubiri
2: a yanzu yawanci ba a hada anguwanni haka da kai ta gani

0: akwai masu kokari
1: kullun a zaure baka fita ka zagaya ka ga yayanayin anguwa wayan su a daga can lokacin da iyayen mu suna abin nan su me anguwa yana sani gidan wane ba akwai mara lafiya guda gidan wane akwai mara lafiya daya gidan wane an kai ɗayan nan asibiti jiya da sauransu ta yaya yake suna zagawa kuma yana kuma kunnuwansu suna bude yana kuma da ɗan abin nan ma'aikata da ɗan uwansa wakilansa da suke ce eh suke ga masa cewa wane fa ba lafiya gidan wane ba lafiya wannan kuma ya danganci yadda ya saki jikinsa ga mutane za ka ga wani mai anguwa yana fita daga anguwansa zai ga wannan kai kana tsammani bai san shi ne Habibu ya kana da lafiya yaya kan dai a cikin gida tana da lafiya ya riga ya san mutanensa amma zaka ga karka ga mai anguwa ya fito tun daga nan har kusa karshe mutum ba su san shi ba ko ya tsage su kuma ce ya zai yi tambayi lafiyan gidansa ba zai samu ba a samu ba saboda haka muna kira mu ma ga masu anguwanni su zama cewa su ne iyaye tunda kuma in kai uba ne to kowa naka ne kuma ka sake mu kowa hannu da fuska domin da kasu kana sake mishi fuskan nan zai ga zaka gane cikin matsalolin da yake ciki amma kaga ya gaishe ka baka ansa mishi ba zai ga maka matsalolin da yake ciki balle

0: san ma wani yana da lafiya ko wata ba ta da lafiya cikin gida ga mai ango irin rayuwar da angon su suke ciki kuma su ne mahukuma za su ce eh mai anguwa wani mutumin kirki ne
1: haka
0: don komai yazo nan yace yana so zamu baki saboda me saboda yana gaya mana abin da yake cikin anguwan sa wanda ba mai kyau ba da mai kyau kuma dole ne mu taimaka masa kaga idan hukuma ta taimaka maka kaje ka taimaka wa mutanen ka idan mutanen ka suka gaya maka matsalan su kazo ka gaya ma hukuma wallahi kana da farin jini a kowane lokaci
1: kuma dai abin da kace
0: kuma ba abin da ba za su yi maka ba amma an zo an ce maka mai anguwa ya anguwa ka ta lafiya ka kowa da lafiyan da mara lafiyan duk kowa lafiya
1: an kawo wani abu ka rike kai daya
0: to
1: ka ba su
0: da dan kauke nan
1: a to
0: in ya danke ya danke amma kai amma mu muna kira ne karkar danke ka ba mutanen ka ka ba kowa hakkin sa saboda ka samu farin jini har ga gwamnati
1: haka
2: a imam ballan kadura kadu wasu masu angwani suna amfani da masallatai ne saboda angwani yanzu sun karu to amma duk da haka yakan zai dukkan masallacin da suke angwani ya isar da sakon sa auren
0: sun
2: kaman ya fi sauki da duk lokacin da ka shiga masallaci aka ce to ga mai angwa ya zo da wani sako ka san kowa zai dube ka ne to a nan ne za su sanka to idan baka zuwa irin waɗannan wuraren to kamar yadda ka faɗi ba za su san shi ba saboda gari ya yi yawa yanzu ko ba haka ba ne saboda muna fatan masu angwani za su faɗaɗa dangantakansu da masallatan da limamai da shauransu su dinga isar da sakoninsu a duk lokacin da ka isar sakonka a wurin insha Allah ka ta daidai zai fi sauki saboda duk yawancin jama'an da suke wurin suna wannan masallatan amma majami'u majau ne duka je majami'a ne duka je za a samu jama'an da ake bukata kuma za ka isar da sakonka a wurin
1: haka ne
2: muna roƙon Allah kuma ya mana jagoranci Allah ya taimake mu
1: to ni anan shawarar da zan bewa iyalan gida mata mallan shayu mace ta daure ta daure ita ce take cikin gida ita ce ta san ya yanayin gidanta yake ko ba gaskiya ba a ce da gari ya waye ya kamata ki tashi da safe ki gyara mahallin ki farko kan gadanki idan kina da yara ki sa su su yi shara a share mawanki to sai ka ga cikin gidanka ya yi kyau amma za ka ga har azhar wanke-wanke yana nan yana gindin
3: yana
1: jibge kudajen suna bi yaran suna kallo a waya ko kuma kin kunna musu TV Allah kuwa wannan ba so bane ko ba gaskiya ba sai an fara shirin abun karya sai a ce ku tashi ku je ku wanke kwanuka ai ma ba a wanke ba da ruwa carcarcar an zo an zuba abinci
0: to ai kiwon lafiya ma ya hana ka wanke kwano
1: a lokacin ka ci abinci
0: ka zuba mishi abinci kiwon lafiya ya ce karka yi haka
1: to
0: wani kuma sai a ce dauko jan kwanon nan kawai wanke
1: eh ka zo
0: suna kan ba suna can wajen mawanki daidai kwanon da za a ci abincin ko a samu wani abinci ko a samu wanke abinci wai shi ne kadai za a dauka a wanke maimakon a ce an wanke kwanukan an kifa su ya sun sha
4: iska
0: kafin ka sa wani abinci a ciki illa ne ma ka sa kwanon akwai abin da iska rana zai dauka ya tafi da shi kafin ka sa abinci a ciki in baka sa ba ka gaba ne
1: mu a lokacin
0: ka sa ba
3: baka bar wannan
0: ba ka bar shi ya bude ba to daidai ne da baka wanke ba kawo sai ka ji kawai kana mutum yana zawayi ya zawayi
1: ci komai ba kuma
0: ci komai ba ka wanke kwano a ai da ka wanke kwano da sai ka bar shi iska ya kwashe wani su abubuwan da ya kamata ya
1: da rana
0: da rana domin shi cuta kowane cuta yana da abin da yake kashe shi daban-daban da ba iri ɗaya ba ne idan abin da iska yake kashe shi yana kashewa abin da rana yana kashe shi yana kashewa
1: a nan da in aka yi wanke-wanke ma da ka ga iya musu bubuɗe kwanuka balan robobi saboda za su ƙara haske amma eh za su yi haske manja ne ma da ka ga yawa
3: yawa
1: barin irin kulolin nan za ka ga kula ta dashe to idan kai wanke-wanken sai ka bude shi a idan rana sai ka ga ya
3: haske
1: yawa kamar ka hanka fari ne ka wanke ka sa shi a rana ai za ka ga yayi to gaskiya
2: ba amfani da kwando kenan su fitar da shi
1: yawa su fitar da shi ba a bar shi a cikin
3: ai da ma iya mun gudu ba ko kwando din na
1: a waje yake
3: a waje yake da
1: wani ma har a rufe shi da buhu
4: wai sai ba kan tabruma ne
1: haka ne
4: akan karono din sai an yi
2: shin shin
1: haka ne
4: kaga ga zafin ranan ga haske ga iska daukar
1: sosai to kaga gaskiya yanzu kan akwai kazanta ga ilimi yayi yawa amma kazantar kuma ta yi yawa ba a san lalaci bane san abin duniya ne yayi yawa a sakaci ne wallahi sai Allah
2: yato lalacin da shefe yawa gaskiya
1: haka ne
2: ai shi tsafta wanda mai kyau ai kuma da fada miki ya lokacin da ka gyara muhallinka
1: haka ne
2: zaka yi shi a kai ba ima
1: haka ne
2: amma a lokacin da ka ji ba isu yin sallama
1: sai ka fara tattare tattare
2: kan kujeru kayan yara ne su fitsari ne duk baka tattara ba kaga an furmushe ka lokacin da bankin tsaba
1: haka ne
2: shi sai yana da kyau
1: kunya kuma sai ka dame ka
2: abinda ake magana
0: a lokacin da zaka ji fara tsakanin mace da miji to ke mutum fashe wani abu ba tattara mana
4: to fashe ba a lokacin da kaje da kai daga cikin sa ba kaje ba
2: ban bala
4: ai maganan ga
2: yaro mata zaka ga ta sa yaro a ko a fado
1: haka ne a cikin dakin ma ina gani
2: a wasu mata hali suke da fadar ta fashe a cikin dakin ce kuma yaro karami ne wai zai wanke su
1: bazan
2: yaro karami fa ko ya ne karama ta ce je ki wanke wannan kashi ai bai ba
1: bai ba
2: tun lokacin da yaro sai bayan gida
1: kai shi ne sa
2: kai shi ne sa
1: kwarai da gaske
2: an gama kuma a samu yaro mai wayo ko namiji mai wayo
1: kuma ga sabulin da zai wanke
2: ba zaran ya gama ko masa wanka da wani abu makamancin amma wallahi akwai matan da ga miki ƙanana suke sa
1: su da su wanke kuma ba wanke hannu da toka ko sabulu an zo an kama moda an sha ruwa
2: wannan to shi da sha ruwa wannan
1: mata me yayi kama ne
2: shi shi mijinta zai sha ruwanta
1: ai wallahi sana'a ma fa akwai gidan
0: a zai sha
2: to
0: don shi ya sani tana yi kuma bai mata fada ba
2: ya zama lusari
0: shi saboda haka ba yadda su hujjar da ba zai sha ruwan ba
2: ya zama lusari shi
0: su ɗebo mini ruwan sai ita ɗin ma tana zaune ɗebo mini ruwan sai ta ce ki Habiba ɗebo ruwan Habiba ɗebo ruwan nan kuma wanda ita ɗin nan bai kamata a ce ta ɗebo ruwan mai gida ya sha ba
2: kuma kwano ta yi ma ba da datti a cikin ma ba ta gani ba ita kawai ba za ta yi
0: gane mini
2: to ya za a yi kenan ba
0: ta yadda za a yi kawai namiji ya zama namiji mace kuma ta san
1: mace ce mace kwarai da
0: gaske ta san in kowa ya dauki haƙƙinsa za a gyara
1: abin da yawa kuma a kullum dai muna ba da shawara ne ga ƴan uwa mu gudu tare mu tsira tare kuma a kullum za mu ce gyara kayanka ba zai taɓa zamowa sauƙe mu raba ba yawwa a madadin malaman da muka tattauna da su
0: Bala Abdullahi Meri
2: Sha'ibu Yakubu Yashi Aliyu Shehu Mustafa Ilina
1: da ji da gani lokacin da aka ɗibar mu shirin ya kawo jiki a madadin malaman da muka tattauna da su mai kula da shirin Lozar Falmu Balewa wanda ya tace min shirin a fefe Dahiru Abubakar Zamfara ni da na gabatar Hajara Babiyo Gambake nake ce saduwar alkhairi.
5: Shirin rabin sa'ar mata kenan aka saurara daga nan biyar CTFM makamita 94.6 sai aka kasance tare da mu wani mako don jin wani sabon shirin agogon mu na cewa karfe 3:28 a cigaba da kasancewa tare da biyar CTFM makamita 94.6.
6: Right here. Right here. Right here.

0: matashi, me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya?
1: Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
2: Wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
0: Yan uwa matasa, ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
1: Tana cira hankali, tana kwace rayuwa.
0: Dan uwa, ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
2: Saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
1: Ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta.
2: Dan uwa, kar ka bari kwaya ta zama kamarin ka a duniya.
1: Matasa ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon faɗakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyo.

0: mai tare da gidan rediyon Bauchi daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum, barkamu da arzikin saduwa da kai a cikin wannan shiri na musamman. Kuma kamar yadda bayanai suka gabata tun daga jiya da daddare, cewa da daddar Allah a yau a daidai wannan lokaci gidan rediyon Bauchi zai kawo shiri na musamman na kai tsaye, inda zai karbi baki daga gidan talabijin mallakar jiha da BRC da BATV ɗin Jumane da ɗin Jummai. Za mu yi abin da ake cewa da karɗaka shi karɗaka abuna maina tona maina ko. Muna tare da waɗannan jami'ai injiniyoyi da kuma ɗaya daga cikin jami'ai daga sashen tallace-tallace na wato gidan talabijin mallakar jiha. Da farko muna tare da injiniya Idris Shehu Abubakar, wanda shi ne daraktan sashen injiniyoyi na gidan talabijin mallakar jiha. Injiniya, barka da zuwa.
1: Barka da sa'a.
0: Madalla. Bayansa kuma akwai injiniya Mike Abdu Busala.
1: Nagode, barka da farka.
0: Madalla. Sai kuma jami'i daga sashen tallace-tallace na gidan talabijin mallakar jiha, Comrade Suleiman Sa'idu Tura.
2: Barkan ku da kasancewa da mu cikin wannan shiri.
0: Madalla. Sunana Aliyu Ahmad da Manguza, tare da ni domin gabatar da shirin akwai
3: Awal Musa Yakubu Wanka.
0: Madalla. To, na san cewa Malam Bahaushe ce idan zamani ya ɗinka riga kai mutum abin da ya kamata kai, duk in kana neman zaman lafiya shi ne kai ma ka ɗinka rigar ku tafi da
3: tare.
0: Na tabbatar yanzu ana samun ko an samu cigaba ta fannin fasahar yaɗa labarai da sadarwa da sauransu haka. Aiko, ina ga inda har ɗan adam a ƙashin kansa zai zama ya mallaki wannan abin. To, hukuma ta gwamnati ita ce tafi cancanta da dacewa a ce ta samu irin wannan cigaba. Don haka gidan talabijin mallakar jiha shi ma ba bar shi a baya ba ta ɓangaren waɗannan cigaba. Amma da yake an ce waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi, da yake harƙa ce ta injiniya, bari mu bar injiniyoyin mu ji yaya tsarin abin yake. Injiniya Idris Shehu Abubakar, ka mana bayanin irin canje-canjen da aka samu da kuma irin abin da yanzu BATV yake fuskanta ta da zai tafi shi ma daidai da zamani.
1: To, masha Allah. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar, wato alal haƙiƙa mun samu canje-canje a nan BATV, wanda kusan canje-canje ne na ci gaba wanda da babu su. Kamar da farko akwai zango da muke transmitin ko kuma muke yaɗa shirye-shiryenmu a zango na 66, aka canza shi ya koma 36. To, a wannan gaban ma akwai waɗanda ba su san yadda za a canza ko kuma yadda za su neme ko kuma za su zaƙulo mu a tashan rediyonsu, a tashan talabijin ɗinsu.
0: To, amma injiniya, kafin ka ci gaba, tunda an canja daga 66 zuwa 36, bari mu ji meye dalilin wannan canjin.
1: Wato, dalilin wannan canji kusan ci gaba ne ya samu a kowane yanayi na zangon, wato technology,
0: fasaha.
1: Akan samu waɗansu abubuwan da sukan saba da juna in har ci gaban ya samu. Wato, canji ne daga inda ake da zuwa gaba. Da da muke zango na 66, kusan babu fasaha na handset da sauransu. Frequency akan baka ne kawai yadda ya kamata ko kuma yadda aka ga ya dace. To, amma da tafiya ya yi tafiya, sai zamana cewa a kowane gaba da aka samu kai ciki, handset ne, a na masu tsaro ne da dai sauransu, kowanne ana mallaka masa frequency ɗinsa. To, sai zamana cewa mu namu frequency ɗin ya shiga frequency ɗin da masu handset suke amfani da shi. Shine aka ce, to yanzu abinda zai faru shine, tunda yanzu an samu ci gaba, ana so ya zamana an tafiyar da kowa a matsayin frequency ɗin da yake. Waɗanda suke frequency na handset da sauransu su kuma ba a takura su ba. To, shine aka dawo da mu zango na 36 a maimakon na 66. To, dalilin da yasa aka dawo da mu kenan.
0: Injiniya Mike, wannan dawowa zuwa frequency 36 ɗin nan channel ba zai zama kamar ya rage karfi ko ya shafi aikin ba, don saboda ina ganin 66 watakila ya fi 36.
4: Jama'a, assalamu alaikum. Gaskiya ba wani illa take ga chata BATV dawowa ta leadership ne saboda duk wannan kafin ayi wannan shawara sai da aka zanna aka yi bincike no gwannaye a wannan harka din suka duba suka ga abin da ya kamata tukuna aka yi wannan switch over din ba kuma BATV ne kawai ya shafa ba da UHF frequency yakan tashi ne daga wajen 300 na megahertz zuwa wajen 800 ko zuwa 900 ma to sai zamana abin yayi yawa sosai da ilimi yayi yayi yawa analog transmission da ake yi wannan bandwidth da BATV ta daya take dauka din zaka iya samun channel guda 10 ko 20 akan wannan to kaga sai zamana ana wasting din electromagnetic spectrum wato wannan sashin magana issue lantarki da ake amfani da shi wajen sadarwa din so that wannan limit ta zo sai aka ce maimakon a ci gaba da bata wannan bandwidth din gar a rage sai sauran a ba ma telecommunication wato masu GSM irin su Airtel
0: kamfanonin sadarwa
4: sai a sayar musu kasan mu za ta sami ƙarin
0: kudaden shiga
4: wal mu kuma dan wannan in aka dawo da mu dukkan mu tashoshin television masu amfani da UHF za mu yi amfani da kasa da 600 daga 300 zuwa 600 megahertz din nan za mu utilize kaga mun bar sama din ba wasu su yi amfani da shi kuma kudin shiga zai zo ma Nigeria to wannan bincike da aka yi aka samu lalle wannan abin yana da muhimmanci organization da take da responsibility da aka bata nauyin kula da wannan harka din ita ce ITU International Telecommunication Union ita ke sada duk wannan tsare-tsare din kuma ita din ma wata hannu ne na Majalisar Dinkin Duniya wadda aka bata aikin ta kenan ta kula da harkar sadarwa da ka'idoji na sadarwa da duk wannan frequency allocation din duk nata ne so bayan an riga an yi zama an agree cewa ko ina a duniya
2: an amince
4: cewa ko ina duniya wanda suke amfani da higher UHF band za su dawo lower UHF band the upper UHF band din za a yi amfani da shi for communication in ka dubi bandwidth in kana da handset wani lokaci in kana dubin band na cikin handset za a ga 700 to 800 to 900 duka za ka choosing wane da kake so so that means already 700 din nan zuwa wajen 900 ko 1.2 gig an riga an allocating ma telecommunication mu ne dai abin namu yake zuwa da baya amma yawanci kasashe sun riga sun switch so abin da yasa muka dawo ta kuma babu illa in fact idan frequency kai haucan kafi fama da oxygen electromagnetic signals naka suna struggling da oxygen sai zamana oxygen tana impeding tana hana
0: kamar akwai kwanan gole
4: yawwa sakaninsu amma da aka dan sauko din sai yana rage barnan da oxygen za ta mata amma haka tana iya
3: kun iya cin dogon zango
4: za ka cin dogon zango fiye da
0: yadda ka kake ake din
4: yawwa so lower frequency din yana da advantage
3: amma ni kuma tambaya ta anan ina labarin tsohuwar tashan mu da da akan iya murdawa a talabijin a kama BATV jin yanzu wannan canje-canje ya taba wancan seti da aka saba kama a talabijin koko dai an daina ma amfani da batun talabijin ne yanzu duniya ta ci gaba kamar da nake jin kana magana ci gaban duniya
4: eh gaskiya ya shafi wannan setting amma wannan talabijin naka din still zaka iya scanning kuma kawai abin da kake bukata shine ka daga antenna ka kawai ka sake scanning ka sake searching na BATV mai gwan ka same shi a channel 66 zaka same shi a channel 36 shikenan amma da wannan tibin ka da kake kallo yana nan abin sa kawai scanning
3: sai kuma wannan matsalar rashin clear nan yanzu wannan din canji zaka mai wa zai sa talabijin ta yi clear kenan a ga hoto garau a ji murya rau
4: kwarai kuwa
3: haka ne ko
2: kwarai da gaske
4: haka ne kwarai
3: to zai babu wani wannan canji dai bai shafi ba ma sai kara inganta abun ma yake kenan idan na fahimci jawaban
4: ku kwarai haka ne
0: director in zan fahimci bayanin da shi abokin aiki na yake yi kenan yanzu dai ba ku tashi har yanzu idan mutum ya bude akwatin talabijin matakar yaje dan yi wasu gyare-gyare zai iya samun BATV ko kuma dole sai ya hada da waɗansu layuka madaukaciya sai ya sa Star Times ko wasu abubuwa ko receiver kafin ya samu BATV.
1: Yanzu kaman mutum yana bukatun ya kunna BATV a television ɗinsa kaman yadda da aka saba, musamman idan ya zama na cewa ba ma ya yi amfani da Star Time ba ne, saboda abin yana nan kashi-kashi ne, kana son ka kama BATV ne kai tsaye, to abinda kawai za ka yi shi ne za ka mai da shi Channel 36. Kuma in ka mai da shi Channel 36 za ka iya sa shi a search, ka danna menu sannan ka shiga auto search, ka bar shi in ya yi searching zai zo maka da shi ya kawo maka tasha kuma ka ga abinda ake a BATV. Sannan wani abu wanda yake kusa da shi shine na Star Time, wannan direct terrestrial television DTT. Shi kuma wannan din ana amfani ne da Star Time. Da Star Time din zaka yi amfani da antenna, antennan ka zai shiga cikin decoder ka sannan ya shiga cikin television dinka. Abinda mai direct yake kallowa to ya zama cewa wanda zai kama BATV kai tsaye daga tashan BATV ya kama kawai ta tashan sa, haka wanda zai kama ta wannan DTT din shi ma haka zai kama ga antennan sa ga kuma decoder din sa. Sai na kuma akwai wani wanda ake kamawa da dish, shi kuma da ake kamawa da dish din ba wai wani bambanci ba ne, kusan iri ɗaya ne, sai dai wanda ake kamawa da dishin ya fi dogon zango ne, akan kama shi ne a wurare da yawa, amma iya wanda yake ake kamawa da antenna din baya wuce wato zangon da bai kai kilomita 100 ba, bai ma zai kai haka ba,
3: zai kaman cikin garin Bauchi,
1: kaman da cikin garin Bauchi, yawa kaman da cikin garin Bauchi haka. Amma ka ga na shi wanda ake amfani da shi da dish yakan je zango
3: garuruwa ma da yawa
1: sosai, kuwa akalla ma yakan je kusan fiye da ma kasar Najeriya gaba daya,
3: yakan wanda suke kasar waje ma
1: za su iya kamawa.
3: To wannan shine kaman ci gaba da zamu iya cewa an samu ta wannan fuskar ci gaban yanar gizon nan, kaga yanzu wanda suke wata kasa za su kama BATV da sai dai mu ƴan jiha kawai ƴan cikin garin
1: su kware shi kuma ne ya nan zirizo din duk da shi ma karan kansa Star Time din kaman yanar gizo ne, amma akwai wani zango kuma har yanzu na satellite da ake kama BATV, shi kuma wannan ya fi ma wannan din nisan zango, don akalla za ka samu kasashe kusan fiye da 40 da za ka iya kama BATV, ba kamar shi wannan wanda za ka amfani da dish na Star Time iya inda za ka kama yana da ɗan iyaka, amma shi wancan za ka kama shi ne a kasashe masu yawan gaske. To duk da waɗannan din sai ya zama cewa wato ci gaba ne duk idan ta zo ake samun duk irin waɗannan abubuwa ɗin, banda na terrestrial, banda na shi Star Time mai kala biyu, akwai na wanda za ka kama da antenna, akwai kuma wanda za ka kama da dish, sannan kuma ga na satellite. To waɗannan suna daga cikin hanyoyi ne daban-daban wanda ake iya kama BATV a sauƙaƙe.
3: Wannan ke nan zan ƙara haske bayani akan abin da yake shi ne wayannan zango da muke da su mataki, muna da su wajen mataki wajen uku ne zuwa hudu ma, yanda ya faɗa akwai terrestrial shi ne wanda aka yi shi, wato mutane kamar misali zan maka da mutane ne, akwai waɗanda su ƴan gargajiya ne, yanzu a cikin gari ne za ka samu akwai wanda bai da waya, shi in ka masa magana ko kuma account din maki bai ma da shi, shi kuɗi kawai yake so hannunsa, in mai waya ne kuma bai da ma ita shi zai ka neme shi, wani kuma latsa ɗin nan yake da shi wanda ake daddana wannan ne, bai ma hau irin waɗannan Android da sauransu ba. To mu da muke so mu tafi da dukkan al'ummarmu, duk wanda muka sani tare da mu na so mu tafi da mu
0: duka kowanne,
3: sai muka ce to ba za mu manta da su ba, su ma su kasance suna kama mu a daidai lokacin da suke bukata, wani ya kan akwatin television ɗinsa yana nan yana dawowa gida shi BATV yake so ya gani, to ga ta nan tana nan. Wanda yake da mai house Star Time kuma yana gani shi yana iya biyan kuɗi ya sa kuɗi, to shi ma gashi nan an masa. Sannan wanda shi kuma yake ganin cewa a yanzu ma yana Kaduna ne, yana so shi BATV na akwai wani aboki na ce in ya kama bikin da muka masa bayani da ya kama, ya ce aka kama iri na labaranmu nan, wallahi ya ji kamar ya yi kuka, ya ga kamar a gida yake, saboda shekaransa 26 Kaduna yana aiki, kullum yana tunanin Bauchi. To saboda ya aka samu wannan, to wa'innan zango-zango ɗin ya ba mu dama ne za mu tafi da mutanenmu gaba ɗaya, ba za mu manta da kowa ba, shi ne dalilin haka. Ka san tsarin labarai, ana so ka tafi da mai ilimi da mara ilimi da wanda bai san komai ba,
0: kowa ka ba shakkinsa,
3: kowa mu tafi da su.
0: Engineer Mike.
4: Yes.
0: Dukkan muka hada waɗannan bayanan da kuke yi. Yanzu da batun satellite, batun Nikon Saturn da sauran su haka dai. Kuma kun hawo yare kamar duniya da duk inda yake za ka kama.
3: A ce tauraron dan adam.
0: Tauraron
3: dan adam. Haka
0: ne?
4: Haka ne kware. Muna social media a Facebook in kan ne BATV Bauchi zaka same mu. Muna transmitting programs namu a Facebook, muna na a YouTube. Muna na a Twitch. So duk waɗannan platforms dai wa'ada mutane suka iya samun BATV da ƙasashe daban-daban na duniya. Kaga dai social media baya da limit. Yana shiga ko ina da ko ina a duniya. Kazalika baya ga nan yanzu muna of course muna terrestrial. Wani terrestrial shi ne wanda muka sani tin BATV wanda zaka duba a gida ka daga antenan TV-n ka sacin ka samu. Wannan ma yana nan. Kwada ke ɗan kwanan mun ɗan samu ƴan matsaloli amma insha Allah nan da ƴan kwana kaɗan za mu terrestrial. Muna nan kuma a satellite MOS 17 inda yawancin mutane suke kama arewa 24 inda arewa in kana kama arewa 24 to kara sacin za ka yi kawai ka sake scanning BATV zai fito za ka sami BATV a nan gurin. So still a nan kuma ina wannan satin za mu haɗa da NICOMSAT Nigerian Communication Satellite. Shi ma za mu kawo kan wannan satellite. To da satellite guda biyu ɗin nan da social media da terrestrial da kuma muna na StarTimes, that's digital terrestrial transmission. Shi ne wadda StarTimes suke amfani. Muna nan a channel 113 wato 113 za ka sami BATV a nan gurin. So satellite coverage now yana covering gabaki ɗaya West Africa wato
0: yammacin
4: Africa da Central Africa.
0: Africa
4: ta tsakiya da Southern Africa.
0: Kudancin Africa.
4: Kudancin Africa da kuma East Africa.
0: Africa baki daidai
4: kawai. So ina dan gefen da kawai ba a samu shine dan North Africa sune wasu kasa daga kasashe daga North Africa sune kalilan wanda ba sa iya kama mu. Amma kaman su Mauritania, wani gefen Morocco duk ana iya samun mu. Don haka yanzu BATV tana isa sama da kasashe 40 Africa. Ana kallon mu kuma muka sami mutane daga wayannan kasashe sukan kira su ce suna samun signal namu suna kallon programs da muke da su a BATV. So kaga cigaba aka samu.
0: Director yanzu duk duniya ya cewa ana samun BATV. Da a dauri mun san cewa BATV suna fitowa karfe 4 su tashi watakila karfe 10 na dare. Yanzu tunda duk duniya ana samun ku kuma kowane lokaci ya tsarin shirye-shiryen ku yake?
2: Yanzu shirye-shiryen ya canza.
0: To.
2: Saboda kamar yadda ka faɗa da muka yi awoyin da bai wuce 6 ko 7 ba. To amma yanzu muna awa 24. Kaga kenan babu lokacin da babu BATV. To yanzu kasancewa yanzu tsare-tsaren da ake yi shine lokacin da duk aka ce an samu ƙarin awoyi to dole ne za a samu tsarin yadda aiki zai kasance ya tafi da waɗannan awoyin da aka samu ƙarin su. Yanzu tsarin shine dole akwai dai challenges, akwai dan
0: kalubale
2: wanda duk suke yin aikin awa 7 yanzu an ce za su yi awa
0: 24.
2: Kaga wani tsari ne wanda dole sai kun zauna kun ga yadda abun zai tafi. Don har idan har ya zamana cewa za a kwana sannan a tashi sannan a ci gaba da aiki dole ne zaka samu ma'aikatan da za su yi waɗannan aiki daki-daki. Sannan kuma tsarin ayyukan ko kuma shirye-shiryen da ake yi da dole ne zaka sa shi ya zamana cewa ya cinye duka waɗannan lokuta na awoyi 24.
0: Yawa da ka zo wannan gaba sai nake ga Sulaiman Saidu na san aikan na gabatar da shirin sha ta ikon Allah. To ko ba komai duk da ba wani da za mu ci jami'i ne daga sashen shirye-shirye amma wannan gabar kafin mu zo batun ma'aikata da za su rika kula da waɗannan yadda ake watsa shirye-shiryen ta ɓangaren shirye-shirye wani shiri kuka yi don tunkarar wannan ƙalubale kana awa 7 yanzu an dawo kana awa 24 sai yaya?
2: Wato a takaice dai a gajeren kari ina wakiltar sashen shirye-shirye ne da sashen tallace-tallace. Na farko abin da ke so in gaya mutane shine ita aiki na yan watsa labarai wallahi interest ne a zuciya
0: sha'awa ce.
2: Za a iya kawo maka aiki a CBN saboda sun wannan aikin kaga ka gara tafiya. Muna da ma'aikata ƙwararru wanda sun yi ritaya yanzu
5: amma cikin hukuncin Allah ba su tafi ba sai da suka horar da sauran suka kware akan aiki sosai kuma suna da kudirin zili ne kudirin yin aiki to shine ɗaya daga cikin inda mun da samu kalubale to abinda zamu tackling zamu maganin wannan kalubale kenan mutanen mu suna son yin aiki mutum ɗaya zaka samu zai iya maka aiki mutane huɗu biyar wani abin da zai baka mamaki shine a bangaren shirye-shirye in an ce shirye-shirye zaka ce programs department sashen shirye-shirye su ne kaɗai suke da masu shirye-shirye producers da presenters to a BATV ba haka yake ba idan ka shiga tsarin watsa labarai wato news suna da muna da producers a cikin wajen da presenters wanda suna yin program daban-daban idan ka dawo sashin tallace-tallace muna da producers da presenters wanda suke yin program daban-daban wanda kowane ka ce lokaci ba zai ba ne zai yi maka sunayen su gaba daya
0: a ga misali ma dai
5: sannan wani abin da zai baka mamaki waɗanda za a ce babu ruwan su aikin su tsokala wuta ne su gyara wuta su kunna wanda su gyara wannan to su ma a cikin su hatta ogan su gaba daya producer ne ko presenter ne sannan shi kansa mika JP da muke zaune da shi a nan engineer shi ma producer ne ko presenter ne saboda haka mun sai mun tun karuwar nan karubala kuma za mu yi mun ta san mukin maganin sa saboda muna da ma'aikatan da za su muna duk abin da muke bukata a yanzu haka akwai program inda wayansu suna zaune ne ma ana neman lokacin da za a fara sa su saboda muna so abin mun ya tsaya da kafansa sannan mu dauka mu dauki ainihin damishin da muke so mu dauka
0: ba ki saiti
3: amma Suleiman a nan tambayar da zan maka wannan aiki da kuka lodawa kawunan ku rashin ma'aikata ne yasa kuka ɗibi ayyukan mutum rututu akan mutum guda koko dai san aikin ne yasa kuke ta shige-shige
5: akwai rashin ma'aikatan ma saboda mutanen mu da yawa sun yi ritaya amma muna roƙon gwamnati za ta duba irin wannan ta samu mana ƙarin ma'aikata sannan muna da ma'aikatan da ake kiran su casual wanda su ma suna taka rawa sosai wajen gudanar da ayyukan mu saboda haka za ka ga mutum ɗaya zai iya maka aiki mutum uku saboda kalubalen da muke fuskanta in an ga zai iya ba zai cutu ba sai a bashi dama yi in an ga zai cutu wani kuma akan ce a'a wani kai haƙuri a rage maka a ɗauki lodin a loda ga wani ko kuma a raba abun saboda abun ya samu ya tafi yadda ake so shine haka tsarin da muka dauka
3: tunda yanzu kana sashen tallace-tallace kake wakilta bari mu tambaye ka yadda da kuke samun tallace-tallace ganin wannan cigaban da ya zo kuka fada abin zuwa duniya yaya ka gani ta fuskar an ciwo muku da talle ya ka ga wato impact na wannan development
5: ai wannan cigaba da aka samu sama da shekara 20 kullum muna mafarkinta ne muna kullum muna ganin mu mun Hausa sai akwai lokacin da muka dan hau muka sauka wanda mutane sun fara sabawa da mu to da Allah ya sa ba lokacin ne zamu hau din ba haka muka sauko wai rabon kwado baya hawa sama sashin da kike ce ina sanar da mutanen Bauchi da kewaye yanzu ne lokacin da ya kamata su bada tallan su saboda Hausa suka ce gani
3: ya kwaji
5: muna da yadda zamu gudanar musu da tallan su yanda zai isa har inda suke so kuma su samu biyan bukata mu wa kuma mu samu biyan bukata al'umman jiha da ma kasa baki ɗaya samu biyan bukata
3: amma ni kan da mu zabarin tambaye engineer Mike ta ya za a gamsar da mutanen da suke irin kananan hukumomin tafawa balewa ganjuwa ningi a ce darazo wanda suke nan kusa da fadar jiha kenan irin kirfin da alkaleri su ma yan gargajiyan nan da ka wadi dazu yanzu su ta ya za a saita musu a kwatar rediyon su suna kama ba sai suna da satellite ko receiver ko wani
0: abu sai ai awal karkace ka takaita a nan yankin Bauchi watakila irin zaki gamawa ita zgadau su ma ai yan jiha ne kuma za su so su ga abin da jihar su take ciki
3: kuma yan gargajiyan ne wanda ba sa cikin sabon tsarin ci gaba sun tsaya inda suke to baka gani za a tafi a bar su a baya
5: ba za a basu a baya ba
3: to ce za a inganta wannan
5: saboda a Darazo muna da booster muna da transmitter wanda zai daga tsara watsa shirye-shirye sannan a Azare muna da shi ma wanda shi ma zai tashi neman zaman kansa wanda zai kara daukan abin da muke duya watsa muna wannan terrestrial din wannan namu na gargajiyan muna shiga har jihohin Jigawa
3: Yobe
5: da sauransu saboda haka muna dogon zango yanzu kuma har yanzu akai muke in Allah da kuma zamu ci gaba da biya musu bukata
3: kana nufin yanzu dai za su iya su ma a zaki za su iya kunna a tsohon layin nan
5: za su iya amma kamar yadda injiniya faɗa akwai ɗan wani su kalubale da muke fuskanta wanda muke hakuri mu yi tackling din su mu yi kokari
3: da zarar an magance
5: da zarar an magance abu masu yafi haka
0: director shi Suleiman Saidu yayi bayanin yanda a shirye-shirye suka shirya domin tinkarar wannan kalubale na awa 24. To duk inda ka samu inda ake aikin watsa shirye-shirye idan mai magana ko wanda ake kallon sa yana yi to akwai injiniya a bayan sa wanda shi ba a ganin sa ba a jin sa amma kuma dole sai da aikin sa
6: haka ne
0: ko ana ku bangaren injiniyoyi ya shirin tinkarar wannan kalubale
1: eh wannan magana tabbayar ka nan yana da muhimmanci mutuka da gaske saboda ana aiki ne da na'ura shi kuma na'ura kamar yadda Bahaushe yake cewa shi na'ura ba shi da tabbas yau zaka kan shi yana aiki lafiya lafiya an jima kadan sai kaga an dan samu matsala to waɗannan duk muna la'akari da su duk yawanci lokacin da aka samu matsala akan yi kokari a ga cewa an samu yadda za a gyara shi idan kuma ya kasance cikin tsohon dare ne aka samu matsala shi wanda yake wannan gurin tafi karfin sa to sai dai ya zama ne cewa mu dan dauke wata sashi idan ba wannan za ta iya yiwuwa ba saboda kasancewa an samu matsala anan sai a dauke wani sashi sai ya zama ne cewa an yi transmission idan kuma har matsalan ta kai ga ba zai iya yiwuwa ba to dole sai dai mu taho da sassafe sai mu zo sai mu magance wannan matsala shi kalubale yana da yawa yanzu kawai misali bayani da shi Turai tsawo na batun maganan ma'aikata wani abu ne wanda ya kamata a ce mun kai kukanmu wa gwamnati da babban murya saboda kasancewa idan ka lura yanzu kamar yanda ya faɗa mutum ɗaya yana aikin kusan mutane hudu wannan abu ne wanda yake ya shiga zuciya ya shiga yana cikin jininmu saboda an dade ana aikin kuma akwai shauki akwai sha'awun yin aiki din to amma idan yanzu misali sai ka kawo waɗansu sabi wanda za su dauki nauyin raka kuma daukan ragaman yin waɗansu ayyukan ba fa za su iya ba sai ka koyar da su koyar da su din kuma zai dan dauki lokaci to kaga kenan idan har zai zama ne cewa ana retire waɗanda suke aikin su ma suna kan gaban tafiya sannan ba a dauki waɗansu da za a kwarantar da su ba to kaga alamu yake zama akwai barazana nan gaba kadan saboda kasancewan waɗanda za su koyar da aikin suna kokarin retire waɗanda aka dauke su ba su gama iyawa ba to kaga wannan gaskiya ba kadaman abin dubawa ba
0: yawa busala abin da nake so ka ƙara bayani akan bayanin director akwai abin da muke cewa shifting aikin karba karba to in kuka je kuka je mutum ɗaya engineer daga safi shi zai kwashi awa 24 ko kuma la'akari da cewa akwai karancin ma'aikata aikin mutane hudun da bangaren shirye-shirye suke yi shi wannan mutum ɗaya zai yi ko kuma ya
4: okay ba mutum ɗaya ne zai yi wannan aiki ba saboda awoyi ɗin suna da yawa gaskiya idan ka bar mutum ɗaya yi to wata ran za ka kai shi asibiti amma akwai tsari yawanci wanda zai kwana a bakin na'urori yana aiki yakan fara aikinsa yawanci daga karfe 6 daga karfe 6 kuma zuwa karfe 8 na safiya ko 9 na safiya za a zo a karbe shi to amma wannan lokacin ba kuma shi ɗaya zai aiki ba akwai abokan aiki wanda suna tare da shi sai an kai wajen karfe 10 tukuna za a bar shi a wannan gefe din wani wasu kuma suna wani gefe sai ya zanna shi ɗaya saboda wannan lokaci din aikin ya sauki do za a bar sauran ayyuka din wanda abu ne wanda zai iya yi yana monitoring ya tabbatar cewa babu a sai matsala ba throughout wannan period har zuwa safiya now akwai kuma idan ka yi wannan kwana din za a tabbatar ka samu yawan kwanaki na hutu kafin ka sake dawowa bakin aiki to wannan haka muka yi to kuma ganin wannan tsari din abu ne sabo da dama ba a saba da shi ba an yi training wa mutane ko jiya ma mun yi training wa staff namu wadda tun wajen karfe 9 har mun kai wajen karfe 3 muna hands on training wadda za ka yi practically so muna training wani abin da zai baka mamaki shine mun kai wani level da akwai wani aikin da ba a damu da ko kai daga engineering ne ko programs ne ko news ne ko
0: wani da abin cin ne kawai
4: idan kana da interest za a hada ku gabaki daya kawai sai a muku schedule kawai wannan ya fada kanka ne haka za a yanka zo
0: a dai kare muradin
4: to haka za a ma kowa training in kana da interest za a maka training yadda za ka yi amfani da wayannan na'urorin ba za ka sami matsala ba to haka muke yi
0: mai tare da gidan radion Bauchi kana sauraron shiri ne kai tsaye shiri ne musamman inda yau muka karbi bakuncin jami'ai daga gidan talabijin mallakar jiha akwai director sashin injiniyoyi engineer Idris Shehu Abubakar da kuma engineer Mike Abdu Bosala sai kuma comrade Suleiman Saidu Tura jami'i a sashin tallace-tallace haka zalika kuma mai ruwa da tsaki cikin harkar watsa shirye-shirye a BATV lokacin kamar yanzu muka fara amma har lokacin ya tafi dan abin da ya rage za mu ba da dama wa mai sauraro ya shigo domin watakila yana da wata tambaya ina tsammanin ai ko shawara ka bayar ma za a karba yawa to mai sauraro zai iya shigowa zai kuma same mu akan lambar nan ta 0809-6975-0 ina jin awal sai ka sake faɗan lambar watakila sai mai sauraro ya shigo
3: kai ka gama faɗa ta faɗi cewa 0809-6975-0 ita ce lambar da za ka kira ka ba da shawara ka yi tsokaci idan akwai abin da muka manta ba mu tambaye su bakin ba kai sai ka tambaye su muna da mutum na farko ma ya samu shigowa bari mu ji wane ne misalai sai dai an samu tsalar yanayi za a yi mana afuwa akwai network problem da muke tafasin tun ɗazu na lura da haka to 0809-6975-0 ita ce lambar da za a kira mu yawa idan kuma ka kira sai ka yi tambaya ta yi wasu abubuwa ba mu faɗi ba kai sai ka tambayi bakin nan lokacinka ne da ya rage a cikin waɗannan mintuna mai sauraro to muna godiya yanzu dai layi yana ne yana jiran ka 0809-6975-0 ne kan kafin bako ya shigo a turan ni
0: shi ma turan na kamar haka yana so ya bayani kai
3: akwai abin da kake so ka ce
0: amma ga wani ya shigo kuma
3: eh to ya kamata mu dan ji ta gare shi assalamu alaikum assalamu alaikum mita
0: assalamu alaikum
3: yanzu kan insha Allah mun aka kira za a same mu yawa tura kana batu
4: eh wato abinda nake so yi kira ne ga musamman yan kasuwan mu
3: eh kafin ka ce kuma yan kasuwa ga babban bakon ka
0: assalamu alaikum
6: wa alaikum salam
0: da wa muke tare
6: ko tare da Gaddafi Muhammad
0: wane ne
3: Gaddafi
0: Gaddafi
3: kofar Gombe
6: eh Muhammad da kofar Gombe
0: to muna jin ka Gaddafi
6: yawa ina muna da bakin kuma tabbas gaskiya ga gane da ma yau in ka ga yana labarin da zai ji da aka fada da kuma kuma tabbas abubuwan da muke muradi kenan ko mun nemi mun Allah zai ji cewa ta Allah wuce gaba
3: amin Gaddafi tabbas godiya Gaddafi shi wannan tai murna ne da adda
0: kasan adda dadi
3: kasan da BATV da BRC suna zukatan yan jahar Bauchi so suke a ce ko BBC bata kai BRC ko CNN bata kai BATV ba ko dan jahar Bauchi babban buri suke ne da ake ganin su Al Jazeera so a ringa ganin BATV da ake jin su radio Faransa murya Amurka da BBC a ji BRC haka to kana batu
4: IBRC da BTV kamar Najeriya da Niger.
3: Ya juwa ne da dan jima yayi da manguzi ya gama shi ba
0: yawa. To kana boya ne ɗan kaso.
4: ɗan kasuwa mu shi.
7: Inda kudi da dago shi da BRC Radio. In radio an umma BRC Bauchi
4: ne. Ko da naka
3: kaso
4: ne da ɗan siyasa kaso ne gida. Amma suke kai su wani injiri suke kasashe 40 da wani abu
3: kuma a Afirka
4: sannan kuma muna samun sakonni daga wayanne wajeje da nisa suna kawo mana sakon cewa lalle suna ganin mu saboda haka sakon su zai je ba Bauchi kadai ba har kasashen Afirka da ma kuma duniya baki
3: ɗaya ka san tura shirye-shirye fa suna ɗaya daga cikin abin da suke jawo hankalin mai kallo wancan shirye-shiryen da aka san ku ne da ku kun ƙara sabunta su

0: yanzu programs inda muke da shi na ga muka daga farko akwai wanda mun dakatar da su ne ma tukuna kamar ni ina gabatar da programs sun kai guda hudu engineer yana fama da magana engineer yana gabatar da program wai engineer spectacles wanda yana magana akan tsarin yadda ake gabatar da shirye shirye a tsarin aikin engineerci wanda tun daga primary school yaro zai iya daukan dan ba yanda zai gane ina di dosa a cikin wannan hidima ni ga busala yana gabatar da abubuwan da ya shafi rayuwar mu na da na iyayen mu na gargajiya saboda kar a bar shi a baya akwai program din shiga cikin news da aka samu producers da yawa wanda suna gabatar da shirye-shirye daban-daban don matasa ne a daga daban-daban suna
1: da har yanzu wannan program din ake ci gaba da
0: sabbi ai akwai aka san abu akan karkade shi a girgije shi a saki masa kira innovation
2: da yake irin waɗannan ne da yake lokaci ne na mai sauraro ina ga yana da kyau mu saki na Allah na nata lambar domin muna son mu ji daga gare su sosai 08096597070 lambar da za a same mu a kanta 08096597070 na so ma a ce ai na ji wani daga BATV ya kira domin ai ko ba komai wata kila shi da ke cikin gidan yawo wato ga wani ya shigo assalamu alaikum
3: mato za ka sake kiran mu
2: ya sake kira sake shigowa
3: ya sake dawowa assalamu alaikum hello
2: wa alaikum assalam ka daga muryar ka
3: dan daga muryar ka saboda mu ji ka sosai ga malamai wane ne daga ina
4: sunana muslim muhammad inuwa daga bayan fada
3: muslim muhammad inuwa bayan fada to ka ji batun mai na tsokaci ko tambaya ko shawara
4: amma kamar tana tafiya wai ne akwai da kuna son ko da yaushe kun da ganin abubuwan da ke ciki da ciyar da ke kamar saurakin da kuke magana da kuma aljazira da BBC da dai Allah ya sa mu ci gaba
2: amin
3: to ka ci gaba da addu'a in Allah an dau hanya da hanya ko ba ka bane ai da ba kai wannan matakin ba yanzu an kai yau to sai a ci gaba da addu'a
2: malalla muslim muhammad inuwa
3: muna godiya muslim
2: kware da gaske
3: daga bayan fada muna godiya sosai a kamar yadda Aliu da Manguze ya fadi filin ku ne masu sauraro kuna iya kiran mu a number da muka bada 08096597070 sai mu yi musharaka da kai kafin to a gurguje ko engineer kana da wani karin haske
1: karin hasken da nake so na gabatar dazu mun yi magana akan abin da ya shafi digital terrestrial
5: transmission
1: sannan kuma mun yi su bayani akan direct home duk waɗannan abubuwa ne wanda ya shafi starter kuma mun bayani yanda za a kama to yanzu ba mu yi bayani dangane da yanda za a kama shi abin da ya shafi satellite ba so shi satellite yana da frequency din sa
3: wanda ka rike frequency nan saboda mai wa mai sauraro assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa ina mu kuma daga ina Yusuf Ibrahim daga Karobi to Yusuf Ibrahim ka je kai sai ga tambayan ka ko shawara ga malamai nam
4: lallai hakika Allah ya tsara wa hannu shi kwazo
3: amin
4: aiki
3: amin
4: amin da shi ga yadda yadda abu bus da shi da yake muje da abubuwa da yake muje a kan tsoron da shigo kada ka ba da inganci wannan sanar jaha
3: eh
4: da shi da su kai jaha da na jaha su ke alfar
3: kwarai kuwa
4: ya ce ka wasu da ba ka san abubuwa da haka ka gani ya kamata a ce duk da ne ne amma ka kamata a ce na ka na ka
3: to Yusuf Yusuf mun gode akwai matsalar yanayi mai kyau amma mun fahimce ka
2: ai she na jaddada magana tura ne
3: ai ko ne sai
2: ku kai ne sai ke ko da naga ko da menene ka so
3: da so
2: yawa magana ne kenan
3: to kana magana
1: yawa ina magana akan wato magana frequency kasancewan lokaci ya danja akwai frequency da ake kama mu kamar yadda shi injiniya ya faɗa a MO17 ne frequency din 1.2252 megahertz
3: 1.2252 megahertz
1: wannan shine frequency din akwai polarization

0: kuma shi dama polarization din horizontal ne. Aka ce polarization aka sashi horizontal, duk wanda yake setting ya fahimci abinda ake nufi. Symbol din kuma, symbol rate din kuma 30,000 ne. Symbol rate. Sannan kuma MO 17 ne, kuma location din sa 17 degree east. Aka samu 17 degree east da waɗannan parameters da aka bar, insha Allah za a samu wannan tasha din. Sannan kuma ƙarin abu da nake so na faɗa a nan shine, a Africa kawai muna da ƙasashe 50, da sannan kuma muna ana iya kama mu wajen 40, da kaga Africa ka Africa kade mun kusa
1: karade ko ina
0: karade ko
2: ina to ni kam da wasu harsuna kuka fiye watsa shirye-shiryen ku dan ganin naga Africa nan da ake cewa ƙasashe 40 na kama.
3: To gaskiya mu fi da Hausa da Turanci sune turare,
2: kuma duk da haka mutane wancan ƙasa suna bibiye ku
3: sosai. Ji dadin shi da Hausa, ai har Hausa ma mai Africa ai
1: Hausa kare da gaske,
3: akwai wata wanda take binta sai da Swahili
1: kare da gaske,
3: Hausa ma mai Africa
2: amma Swahili ce a gaba,
4: ita ce Hausa
1: sai Hausa kawar ba waya yin jaya bane saboda lokacin da aka ja aka da bawo shirin
3: masu iya magana suka ce ba a hana mu ba da
1: rabuwa,
3: ba za mu manta da mai girma gwamnan jihar Bauchi ba, saboda duk abin da muka yi nan wallahi da bai ce ai ba ba za mu samu yin sa ba. Muna kuma muna musu godiya da fatan kuma sauran bukatu za a cimma
1: da mu kasan ma kawai da baki ya fada, wata kila da ba za a yi ba. Malam Bauchi ya ce actions speak louder than voice. Yawa, to bai tare da rediyon Bauchi gaskiyar magana wai doki bai gaji da gudu ba, karkarar ta kare kuma dun mai karmutum ranka da ya bai wuce son hannunsa. Lokacin da aka ɗebo wa shirin nan ya kawo jiki, kuma mun karɓi jami'ai ne daga gidan talabijin mallakar jiha, injiniya Idris Shehu Abubakar, daraktan sashen injiniyoyi, sai kuma mai bi masa injiniya Mike Abdu Busala, da kuma babban jami'i a sashen talace-talace kuma Suleiman Sa'idu Tura, kuma har yanzu kirjin biki a sashen shirye-shirye ko da yake duka tasu. Yanzu a madadin gidan rediyon Bauchi karkashin jagorancin Umar Muhammad Shira, sai kuma darakta a sashen shirye-shirye Hajiya Rabi Iliyasu, a abokiyar aikinmu da ke gaban na'urar gabatar da shirye-shirye Lozar Fomi Balewa, abokin aikina
2: Awal Musa Yakubu Wanka,
1: a madadin kowa da kowa sunana Aliyu Ahmad da Manguza, nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah.

0: Haba matashi, me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya?
1: Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
2: Wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
0: Yan uwa matasa, ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
1: Tana cira hankali tana kwace rayuwa.
0: Dan uwa, ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
2: Saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
1: Ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta.
2: Dan uwa, kar ka bari kwaya ta zama kamar ka a duniya.
1: Matasa ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta ku dadi idan ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyo.

0: yanzu karfe 4 da rabi daga nan biyar C2FM.
1: Jama'a assalamu alaikum ga labarin jiha da farko muhimman kanin su. Majalisar zattarwa ta jiha ta amince da wasu manyan kudurori da aikace-aikacen samar da ababen jin dadin tafiyar da rayuwa. Alhazai daga nan jihar Bauchi sun bi sahun sauran musulman duniya wajen tsayuwar Arafa a kasar Saudiya. An yi kira ga 'yan Najeriya su goyi bayan gangamin yakin neman zaɓe a bisa kyakkyawar manufofi tare da riko da haɗin kan ƙasa domin wanzar da tsarin demokuraɗiyya a nan ƙasar. Yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labarin tare da ni Awwal Musa Yakubu Wanka. Majalisar dokoki ta jiha ta amince da manyan kudurori da aikace-aikacen samar da ababen more rayuwa da nufin karfafa tsarin mulki, inganta masarautun gargajiya, maido da kudaden jama'a da aka kwashe da fadada ababen more rayuwa a fadin jiha. Da yake yi wa manema labarai bayani bayan taron majalisar wadda ya gudana a gidan gwamnati da ke nan Bauchi. Babban mai shawartar gwamna kan gina tattalin arziki Alhaji Yahuza Adamu ya ce majalisar ta amince da karawa sarakunan gargajiya kudaden allowance dinsu a matsayin wani bangare na kokarin karfafa masarautun gargajiya domin tafiyar da lamuran al'umma yadda ya dace. Alhaji Yahuza Adamu, wadda ya gabatar da jawabin a madadin shugaban ma'aikatan jiha, ya ce karin kudaden allowance din ya kunshi sarakunan masu daraja ta ɗaya da kuma sarakuna masu daraja ta biyu da sarakuna masu daraja ta uku, hakimai da dakatai. Yana mai fadin cewar a baya wasu masu sarautun gargajiyar ba abin da ake basu bai taka kara ya karya ba, ko kuma ma ba a basu komai. Kafin zuwan gwamnatin yanzu, ya bayyana cewar tuni gwamnatin jiha ta samar da motoci, gidaje da sauran kayayyakin aiki ga sarakunan gargajiya. Yana mai karawa da cewa sabon karin ya kai sama da kashi 30% na abin da ake biya a baya. A nasa jawabin kwamishinan shari'a na jiha Barista Hassan El Yakub, ya bayyana cewar majalisar ta amince da yawancin shawarwarin da ke kunshi cikin rahotannin da aka gabatar a gaban majalisar. Rahoto na farko na kwamitin da gwamna Bala Muhammad ya kafa ne domin bincikar zargin sabawa tsarin sarrafa kudade da ake danganta shi ga zamanin tsohon Akanta General na jiha daga shekara ta 2021 zuwa 2024. A cewar kwamishinan, rahoton ya bankado zargin badakalar kudade da yawansu ya kai biliyoyin naira, yayin da gwamnati ta amince da matakan ladabtarwa, gyare-gyare da yiwuwar gurfanarwa a gaban kuliya da sanya daidaikun mutane da su maido da kudaden da suka yi awon gaba da su, har ma da hukumomin da suke da hannu a ciki. Barista Hassan El Yakub ya bayyana cewar majalisar ta kunshi ta kuma amince da rahoton kwamitin da ya kai ziyara Jami'ar Sa'adu Zungur, wadda ya kunshi batutuwan da suka shafi albashi, fansho, kungiyoyin ma'aikata da gudanar da jami'ar, tare da bada umarnin a gaggauta aiwatar da muhimman shawarwarin da aka bayar. A nasa jawabin kwamishinan ayyuka Professor Sol Titus Ketkuka, ya sanar da cewar majalisar zattaswar ta amince da ayyukan da suka shafi hanyoyi 19 da ababen jin daɗi da tafiyar da rayuwa a fadin jihar nan, biyo bayan amincewar da tsare-tsare da ma'aikatar ayyuka ta jiha ta yi. Alhazai daga jihar Bauchi sun bi sahun sauran musulmai daga kasashen duniya a filin Arafa da ke kasar Saudiya don gudanar da ɗaya daga cikin manyan rukunin aikin hajji na shekara ta 2026. Ana gudanar da tsayuwar Arafar ne a ranar 9 ga watan Zulhajj, wadda aka ɗauka a matsayin babban rukunin aikin hajji, inda alhazai suke haɗuwa su yi salloli, addu'o'i da tuba, suna masu neman rahamar Allah da gafararsa. mahukuntar Saudiya sun tsara yadda alhazai suka shafi suka tafi wurare masu tsarki cikin tsanaki yayin da ayar Nigeria karkashin sa idan hukumar alhazai ta kasa wadda tun farko ta fitar da ka'idojin gudanar da aikin haji don tabbatar da safar alhazai cikin tsari da kula da taron jama'a a lokacin gudanar da aikin a tsakanin mahajjata jihar Bauchi tana gudanar da aikin hajjin bana ne tare da alhazai sama da 2000 da aka yi jigilar su sau-sau zuwa Saudiya ta hanyar tsare-tsare da hukumar kula da jin dadin alhazai ta jiha rahotanni sun bayyana cewa mahajjata daga Bauchi da sauran jihohin Najeriya sun bar Mina zuwa Arafat tare da wato miliyoyin musulmai daga sauran kasashe inda suka shafe wani suna ibada karatun alkur'ani da yin addu'o'i ga kawunan su garuruwan su da kasashen su da suke bayani kan muhimmancin ranar Arafat wato kan muhimmancin wannan rana malaman musulunci sun bayyana Arafat a matsayin ginshiki kuma mafi kokoluwar aikin haji inda suka ce duk alhajin da ya rasa tsayuwar Arafat ya rasa aikin haji ana sa ran alhazai su wuce zuwa Muzdalifa bayan faduwar rana don ci gaba da gudanar da sauran ayyukan haji babban liman masallacin kwalejin aikin gona ta jiha Imam Abdulhamid Jahun yayi kira ga musulmai da su karfafa yin addu'a a wannan rana ta Arafat domin cin moriyar wannan rana babban malamin yayi kiran ne da yake magana dangane da amfani kan wannan rana ta Arafat wadda take rana ce ta tara ga wannan wata ta Zulhajj Imam Abdulhamid Jahun ya bayyana wannan rana da cewa ita ce rana da tafi kowace rana muhimmanci a musulunci kasancewar tana samarwa musulmi hanyar neman yafiya da sanya ubangiji cikin lamuransu a cewarsa babu wata rana da take da muhimmanci kamar ranar Arafat kana ya bayyana buƙatar musulmi da su karfafa addu'o'i don komawa ga ubangiji inda ya kawo misali da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa muhimmancin ranar ta yin addu'a da kuma tsammanin ana karba ita ce rana ta arfa babban limamin ya kuma buƙaci musulmi da su yi addu'ar zaman lafiya da haɗin kan da kuma shiga da shugabanci na gari a Najeriya musamman ma a wannan lokaci da ake shirin gudanar da zaɓe sai ya shawarci al'umma musulmi da su ci gaba da yin addu'a domin kaucewa abin da ya saba doka shi ma malamin ya kuma buƙaci al'ummar musulmi da su ƙara kyautata al'amura a tsakanin su da kuma yin abin da ya dace domin samun albarka daga wajen ubangiji daga ƙananan sana'o'i ne ake samun haɓakar tattalin arziki kada ka ɓata lokaci idan baka da sana'a ka kama wata ƙaramar sana'a a yau domin ka zamanto wani a gobe labaran suna zuwa muku ne daga nan gidan rediyon Bauchi BRC an yi kira ga 'yan Najeriya su yi aiki a matsayin jakadun zaman lafiya su fifita kamfe kan batutuwan da suka shafi ƙasa tare da ƙarfafa haɗin kan ƙasa don ɗorewar mulkin demokuraɗiyya a ƙasar nan wannan kiran ya zo ne a wajen taron bitar wuni ɗaya kan ilmantar da masu jefa ƙuri'a mai taken dawo da yaƙinin masu zaɓe da ya gudana a ofishin DEC da ke Bauchi tare da haɗin gwiwar ma'aikatar yaɗa labarai da sadarwa ta jihar Bauchi wadda aka gudanar ranar Litinin Darakta Janar na hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa Nuwa Malam Lanrai Isa Onilo shi ya yi wannan kira a lokacin taron daraktan wadda daraktan shiyar arewa maso gabas Alhaji Nuru Yusuf Kobi ya wakilta ya buƙaci jama'a su yi watsi da tunzirar 'yan siyasa su shiga a dama da su cikin kwanciyar hankali a harkokin demokuraɗiyya da shugabanci na gari yace ilmantar da masu zabe wani aiki ne na ƙasa ba na gwamnati kadai ba kuma yayi kirani ga jama'a da su wayar da kai su gina amincewar jama'a a game da zaben a bangaren director Nowa na jihar Bauchi Alhaji Nasir Mahe yace manufar taron bitar ita ce kawar da kin fitowar zabe tare da karfafa karbar katin zabe da ake kan yin register inda yace matakin zai cike gibin da ake wato gibin da ke akwai a tsakanin nauyin da ke kan hukumar INEC da abin da jama'a suke tsammani tare da karawa jami'an ilimi don fadakar da jama'a yadda ya kamata ya kara da cewa jami'an da za a horas za su isar da ilimin da suka samu zuwa ga jama'a don dada wayar da kan masu jefa ƙuri'a a sassan jiha da yake jawabin kan sayan ƙuri'a wakilin hukumar INEC Aliyu Hassan Shema yayi gargadin cewa da saya da sayar da ƙuri'a suna jawo koma baya ga ci gaban ƙasa da zubda mutuncin harkokin zabe. Rundunar 'yan sanda a jihar Bauchi ta kaddamar da wani sashe na kai ɗaukin hana tashin tarzoma a harabar headquarter manyan jami'an 'yan sanda da ke kan babbar hanyar Bauchi zuwa Jos da yake jawabi a wurin bikin kaddamarwar kwamishinan 'yan sanda na jihar Bauchi CP Sani Omolori Aliyu ya ce yin hakan cike umarni ne na babban sifetan 'yan sandan Najeriya Olatunji Ridwan Disu saboda karuwar matsalar rashin tsaro da ake ci gaba da samu a nan kasar. Ya ce makasudin kafa wannan sashe shine samar da jami'an da za su bi doka sau da kafa wajen gudanar da aiki tare da kiyaye 'yancin bani adama da kuma yin aiki kafada da kafada da al'umma wanda suke yi wa hidima. Yana mai karawa da cewar an kafa sashen ne bisa kwarewa da'a da kiyaye amanar jama'a. CP Sani Aliyu ya ce an bude sashen ne a jihar wadda zai rika bada rahoton kai tsaye ga ofishin kwamishinan 'yan sanda. A jawabinsa mai martaba sarkin Bauchi Dr. Luwani Suleiman Adamu ya yaba wa rundunar 'yan sanda a bisa bullo da wannan shiri kuma ya bada tabbacin marawa hukumar 'yan sandan baya da bayanan tsaro na sirri da addu'o'i domin su cimma kyakkyawar manufofin da suka sanya a gaba. Sarkin wadda ya samu wakilcin wazirin Bauchi Alhaji Uba Ahmad Kari ya bayyana jin dadinsa tare da bada tabbacin marawa 'yan sanda baya wajen rage aikata asha a cikin al'umma. A yayin da wakilin kwamandar rundunar artillery ta 33 da ke nan Bauchi Lieutenant Colonel A.G. Uja ya yaba wa shirin tare da bada tabbacin marawa 'yan sanda domin kubutar da al'umma daga muggan laifuka. Masu sayar da raguna da shanu a jihar Bauchi sun fuskanci cunkoson dabbobi a kasuwar dabbobi da karatowar bikin sallar lahiya da yake magana da manema labarai sarkin turken gwallaga Adamu Ibrahim Kobi ya ce a wannan shekarar kasuwar dabbobin ya fuskanci matsaloli masu yawa da suka hada da karancin masu saya da kuma wahalar kuɗi a tsakanin abokan cinikayya. Ya bayyana cewar yanayin ya yi tsamari idan aka kwatanta da shekarun baya sakamakon tashin gauran zabi da kuɗin dabbobin ya yi da kuma matsalar karancin kuɗi da ke fuskantar al'umma. Adamu Ibrahim Kobi ya yi kira ga masu ruwa da tsaki da ɗaiɗaiku kuma masu kuɗi da su shiga cikin wannan lamari domin sayan dabbobin su rabawa al'umma kyauta musamman ma masu karamin karfi a nasa bangaren wani mai sayar da raguna Baffa Abdu mai Gwanjo yace ya zama dole su rage farashin dabbobin sakamakon matsatsin tattalin arziki domin bada sukuni ga masu saya. Yace farashin raguna ya kama ne daga naira 1,100 zuwa 500 yayin da farashin shanu kuma ya kama daga 500,000 zuwa miliyan 1. To duka anan zamu karkare labarin saboda karatuwar lokaci, sai dai kuma kun ji cewa majalisar zattaswa ta jiha ta amince da wasu manyan kaddarori da aikace-aikacen samar da ababen jin dadin tafiyar da rayuwa. A madadin editor da ya tace labarin Luzar, likita dadi ta sada da ku Awwal Musa Yakubu kake cewa sai an jima.
0: Tumadalla daga nan biyar CTFM kan mita 94.6 aka saurare labaran jiha. Yanzu sai a gyara zama don jin shirinmu na gaba, mutum da sana'arsa.
2: Ahu bai maka kai karin banza ba, bai koyi hannaye karin banza ba, haka nan da sawayenka don banza ba, ƙarfi isasshar lafiyar banza ba. Ya ce ka nema ba zaman banza ba.
3: Mutum da sana'arsa.
2: Ya kuma tasa yan jihan nan Bauchi, kuma tashi haikan banda sharar barci, a guje wa lalaci a bar yin sakaci, madakai sana'a don ka sami abin shi.
3: Shirin da ke kawo muku tattaunawa da masu sana'o'i daban-daban domin jin irin yadda suke gudanar da sana'ar tasu da kuma irin gajiyar da suke ci. A cikin shirin namu na yau,
4: mun fi jin son mata masu zo suna sayan kayanmu fiye da maza, don haka zan so sauran mazaje ku turo matayenku su zo su sayi kaya a gurinmu, in ma ba za ku iya turo su ba tunda akwai mazaje masu kishi. To ku masu kishin nan za mu so ku ɗauko matayenku kuna zuwa mana da su, in kun zo mu ɗauko kujera mu ajiye ka a gefe ka zanna mun ciro kaya sai mu ciniki da ita. Shikenan kai kuma namiji sai ka ciro kuɗi ka biya.
5: Sana'arka mutuncinka, mutuncinka sana'arka. Rike sana'arka don tsira da mutuncinka.
3: Madalla, mai tare da biyar su barkanmu da warhaka. Sannunmu da arzikin sake kasancewa tare da mu ta cikin shirin mutum da sana'arsa. Shin ko yaya masu sana'ar sai da kayan kwalliya suke gudanar da sana'ar tasu? Guda daga cikin masu wannan sana'a, Malam Muhammad Ibru Halil, wanda aka fi saninsa da Bibi Mai Rahusa Nigeria Limited, mai sana'ar sai da kayan kwalliya da yake sabuwar kasuwa titin Railway a nan cikin garin Bauchi, inda ya yi bayanin yadda suke gudanar da sana'ar tasu da kuma irin gajiyar da suke ci. Da farko dai, Bibi Mai Rahusa ya ce a da can baya ya yi gwagwarmaya da dama.
4: An ɗan yi gwagwarmaya da dama, amma daga baya mutum sai ya tunani to ya kamata mutum ya kama wani sana'a wanda a kodayaushe zamani ba zai taɓa canjawa da shi ba, jujjuyawan zamani da ya zama da ake tafiya da kai. Da hakan ne ya sa na yi tunanin hari mu fara kasuwanci irin na cosmetics, domin shi ne kullum zamani yake updating ɗinsa, ana buga sabbin abubuwa domin zamani kullum zai tafi da kai, saɓanin sauran wasu kasuwancin da za ka yi an bayan shekara 10-20 amince da kai a zamani. Amma wannan kayan mu ne kayan wanda kullum ake updating domin kayan ne tafiya da zamani, kayan na ƴan mata, ƴan mata kuma kullum ƙara girma suke, hakan yasa zamani yake tafiya da kai a kullum. Domin shi wannan kasuwa, kasuwa ce wanda kullum kasuwomi ne suke zuwa, ma wani ya zo ma da zafin kai, wani ya zo ma da abun nan sauƙin kai, to kowa yanayin yanda ya zo a matsayin ka na ɗan kasuwa za ka lura da shi, ka karanci ɗabi'unsa domin ka mu'amalance shi a yanda ya dace ya kuma ji daɗi gobe ma ya dawo. Wanda ya zo maka da zafin ka za ka ƙoƙarin cewa ga cewa zafin kansa ka sauƙar da shi, kuna marcewa nan cikin kasuwa ne ya zo ya baka arziki ne, ka ba kuma zafin kai ba domin har ka samu ya sai kayanka gobe ma ya dawo. Wanda kuma ya zo ma da irin laluma hakan nan ya zo ya sai kaya ta bito, za ka ƙoƙarin ga cewa shi ma mai ka ƙara faranta masa, tunda ya zo maka cikin laluma ya kawo ma ƙaruwa, za ka karɓe shi hannu bibbiyu, to hakan zai sa ya sai kayanka har ma ya kara da wanda ma ba shi yayin saya ba dan haka wa gaskiya muna jin dadin kasuwanci da mutane da dama waɗanda suke zuwa gurin mu hakan yasa kullum muke alfahari da su muke kara alfahari da su customomin mu na yau da kullun da kuma sabi ma masu zuwa muna kuma kara maraba da ma masu zuwa nan gaba
3: kamar da me ya kunsa
4: to kin abin da su kwanta akwai su shawaje irin

0: domin haka abu ne wanda ka bada shi dan kada maka santuwar mutane suna jin dadi hakan ya sa kullun mutane suna zuwa har aka kama takin da ake
1: shin koyaya matan suke ba su hadin kai yayin cinikayya
0: a gaskiya dai duk wanda aka ce maka yana sayar da kayan cosmetics shine kayan kwalliya kenan a gaskiya mata sai kai hakuri hakan ya sa mu muke gani a gaskiya tunda muke iya jiya mata ki zo sayan abu kaza mu canja ra'ayinki mu baki ma wanda yafi shi to a gaskiya mukan ma mun fi jin dadin ciniki da mata fiye da maza domin namiji mutum ne mai taurin kai zai zo kai ka juya shi ya zo neman abu kaza ya zo neman sabulu kala kaza ga sabulin da yafi shi amma kai da shi ya karba sai ya ce maka a shi dole akan wannan ra'ayin san ya doro to kaga kun fi su kanta makalubale da maza fiye ma da maza a gaskiya aiki ma da mata a gaskiya dai mun fi jin dadin kasuwanci da mata domin su halittu ne waɗanda suke da saukin kai matukar ka iya juya su
1: a iya cewa kun fi bukatar matan ma su zo fiye da mazan kenan
0: of course mun fi jin son mata ma su zo suna sayan kayan mu fiye da maza dan haka zan so sauran mazaje ku turo matayen ku su zo su sayi kaya a gurin mu in ma ba za ku iya turo su ba tunda akwai mazaje masu kishi to kuma su kishin nan zamu so ku dauko matayen ku kuna zuwa mana da su in kun zo mu dauko kujera mu ajiye ka a gefe ka zanna mun ciro kaya sai mu ciniki da ita shikenan kai kuma namiji sai ka ciro kudi ka biya
1: wasu mai ne kuke amfani da su wanda kuka fi bada karfi kuke sayarwa wannan shago
0: to a gaskiya dai mayuka suna nan da yawa kala da iri wadanda na iya cewa they are uncountable ba za su irgu ba akwai mayukan da zamu baka setin sa wanda zaki je ki amfani da shi ki wanka da shawa gel ki shafa mai da daddare da sai ma ki shafa mai kan zai sa jikinki ya fresh kaman su ma maza haka wanda suke fama da irin kuraje haka a fiskan su ma akwai mayukan da muke ba su domin ya cire maka pimples da sauran kurajen fiskan ka da irin tabo gizbin nan su ma akwai wadanda su ma muke ba su wadanda kuma da mutum ya je ya shafa shi cikin kwana biyu ke kan mana godiya kaman su mazan ma ka zai zamani ya zo da cewa kowa na son ya kafa gemu tunda akwai waɗanda ma iya cewa har ma muke musu take da cewa an aure ya gagara to ba iyanin ne sunna manzo Allah ta tsaya ba to ga na irin mayakan gemu su ma muna kawo su wanda zaka sha ba gashin gemun kai girma ya fito hakanan ka tsayar da sunna kafin Allah ya kawo budi da fata yi wanda zaka yi aure
1: a takaice
0: dai ma ka raya wani sunna
1: na'am a takaice dai koda mutum baya da sufa ta gemu akwai mai din da idan kun sha in kun bashi ya shafa ya amfani da shi gemun zai iya fitowa
0: na'am insha Allah ka san shi gashi akwai baiwa akwai wanda zaka gan shi yana da baiwan gashin amma kuma gemun bai zama to matukar Allah ya maka baiwan gashi to akwai man da zamu baka na gemu domin ya taimaka gemun ka nan ya girma
2: shin kamar akwai sayayyen farashi ne da aka aje musu
0: a gaskiya dai ni a kullun ni abin da nake ganin cewa ya dace matsayin ka na dan kasuwa wanda kake a cikin karamin area ma'ana anguwa ne na matsakaita ba zaka ce anguwan masu kuma ba zaka ce talakawa ba a gaskiya hakan ya sa ba mu tsayar da farashi kawai dai zamu sayar maka da kaya daidai yadda muka ga da yanayin karfin ka akwai wanda zai zo ma in ya zo maka da bukata na irin turarikan da kake badan to kawai zamu duba ko wani lokaci ma kudin mu kawai muke miyarwa domin yanayin karfin ka ne kuma mun ga yanayin karfin ka amma ga tsananin bukatu wanda kake da shi hakan zai sa kawai zamu sayar maka kaya ne kawai kai mu bi dan kadan wani ma kudin koi zamu miyar wani ko zamu dan dora maka dan farashi dan kadan ne tunda muna bayar da sari wani ma farashin sarin zamu bashi amma dole akwai wanda zai zo maka kaya ne mai kyau mai quality amma kasantuwar ka bashi shi da farashi mai sauki hakan zai tunanin ma cewa bai da kyau to wannan ma yazo shi ma zamu sayar masa kayan a yanda ya dace a gaskiya dai a takaice ba mu da tsayayyen farashi wanda zamu ce wannan shine farashin da muke sayarwa domin ni na ga illa ne a ce ka kayyade farashi da zaka sayar to ka kayyade fa kananun mutanen sun zo ba zaka sayar musu da kaya ba hakan nan ba matsakaita domin tayi farashin da zaka sadi yayi yawan da su ba za su iya mallaka ba to gaskiya dai farashin mu ba tsayayye bane kowa ko in yazo mukan sayar masa da kaya daidai da yanayin karfin sa ne amma muna da kayayyaki masu quality sosai waɗanda kowa mukan bashi su kuma suna ji ana jin dadin su tunda ana zuwa ana dawo wanda ba a jin dadi ba za a je a dawo ba shi ma malam Bawo ce ya ce ai a je a dawo shine aiki
1: mai rahusa sai ya buƙaci ƴan kasuwa da su rinka sassautawa kostumomin nasu
0: kazan shi a nau'in kasuwa fa mutane kawai suna da jin ana cewa kasuwa ne to a kasuwa gaskiya akwai kwarewa ba karfin jari ne kasuwanci ba a kwarewa a kasuwa shine ka iya satisfying din mutane kowa da ya zo gurinka ma'ana abu ne kana

0: sai da shi 10,000. To wani mai kudin ya zo ma zai iya sayan sa naira 10,015. Matsakaici shi ne zai iya sayan sa 10,000. To haka na kasa da shi in ya zo shi ba zai iya sayan sa 10,000 ba. To dan haka saboda ka faranta masa rai ya ji dadi ya ji cewa kana kawo kaya daidai karfin sa, hakan yasa shi ma sai ka ce na nawa ne yake so, sai ya ce ma na kaza. To sai ka dauko sai ka yi divide din wannan kudin da kake sayarwa, sai ka bashi daidai kudin sa. Haka yanzu mun daidaita, mai karamin karfin bashi daidai abin da yake so zai masa aiki, matsakaici shi ma mun bashi kaya daidai da karfin sa, haka nan ma mai kudi mun bashi kaya daidai da karfin sa. Haka duka at the same time mun yi satisfy din mutane uku kenan, mara karfi da na matsakaici da mai kudi, kowa mun bashi dai wannan kayan. Kaya ne kala daya muka baka, amma menene iya shi ya gamsar da kai, kowa zai je amfani da shi, amma iya yana yi kudin ka. Mai kudi zai saye shi da yawa, matsakaici zai saye shi dan daidai, wanda kuma yake menene layin masu karanin karfi zai saye dan daidai kafin ya kare ya kara tanadin wani kudin kuma ya zo ya kara daya ba masa. Har kenan mun iya kowa kenan mun bashi daidai hakkin sa. To wannan shine kwarewa a kasuwanci. Amma ka ce wai kai dole kai da masu kudi zaka yi, su talaka za su ji cewa baka ba su wani in su ba. To abu ne na 10,000 zaka iya ɗeban na 2,000 ma ka bawa wanda kudin sa bai kai ba, amma ka ce sai wanda ya zo da 10,000, bi ma'ana wanda ba ya 10,000 kenan ba zan iya saya ba. Har kenan ka ware kayan masu kudi, ka ware na talakawa. To gaskiya mu ba haka muke ba, duk wanda ya zo mukan duba yanayin karfin ka ne zamu ɗeba ma daidai da kudin ka. Haka shine mun yi justice kenan, kowa mun bashi abin da yake so.
1: Akwai mata da kuma mazan wanda idan suka kalla shago suka ga tana da girma sosai, sukan ga kai ai kudin su bai kai su tsaya a wannan shago ba.
0: To a gaskiya wannan ma na iya cewa sau tari mata ma in sun zo shigewa sukan tambaya wannan shagon kamar zallan farashi muke bayarwa, sai in ce miki a'a, ai kuma muna maraba da ku sosai da sosai, domin dama ai da pieces ne muke sayarwa har muka zo matakin da muke. To haga duk wanda yake dan halak bai mance mafari. To hakan yasa duk inda muka girmama su ma masu pieces muna sayar musu daidai da karfin su. Haka ai saboda haka ne ma yasa nake ce maka ai kaya ma muna ɗeba, ai muna ɗeba. To hakan yasa domin ka ji kai ma wanda bai da karfi, kai ma ka ji cewa muna kawo kayan ka, ba iya zallan manya muke sayarwa ba. Su ma masu saya, masu mai biyar mai goma, dukkan su muna maraba da su. Dan ka zo da kudi dan ka da hakan ba zai samu bata rai ba, domin menene ai daga biyar ne.
2: Madalla mai sauraro, ya abinda za mu yi ka kenan cikin shirinmu na mutum da sana'arsa. Sai a kasance tare da mu ranar Alhamis da misalin karfe 8:15 na dare don jin maimaicin wannan shirin. Yanzu kan sai a gyara zama don jin taskarar labaru cikin harshen Turanci. You're listening to the People Station BRC 294.6. At this moment, we invite you to stay tuned for the broadcast of Newsline and its magazine program.

0: broth to stews, from soups to sauce, Tastemaker seasoning powder makes everything taste so good. Sprinkle, stir, serve. Tastemaker.
1: Idan muka duba dimbin ayyukan rahi kasa da gwamnatin jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya shimfiɗa a kowane lungu da sako na jihar, zamu ga cewa tabbas aiki yayi kyau domin dorewar waɗannan ayyukan alheri da aka dauko. Gwamnan ya koma sabuwar tafiya a jam'iyyar Allied People's Movement APM. Ku lura da kyau, jam'iyyar APM ita ce mai alamar rogo. Saboda haka, ofishin babban mai bayo gwamnatin jihar Bauchi shawara kan harkokin yada labarai da fadakarwa ke kira da babbar murya ga dukkan al'umar jihar Bauchi da a gaggauta shiga sabuwar tafiya a jam'iyyar APM mai alamar rogo. Mu bi wanda ya san hanya don aikin alheri ya dore. Rogo abincin kowa. Wannan sako ne daga Comrade Mukhtar Muhammad Gidalo, babban mai bayo gwamnatin jihar Bauchi shawara kan harkokin yada labarai da fadakarwa. APM ta iso.
2: Daga nan biyar C2 FM ake sauraron mu akan mita 94.6. Yanzu karfe 5:30 kuma lokaci ne da za a saurari shirinmu na Duniya ina zaki da mu.
3: Duniya ina zaki da mu. Mai sauraro, barkanmu da arzikin sake saduwa ta cikin wannan wasan kwaikwayo da muka yi wa lakabi da hattara dai kashi na biyu. Sai mai sauraro ya biyo mu domin jin yadda za ta kasance.
4: Har ga Allah ne dai gidanmu zan tafi. Gaskiya irin wannan gashi layya guda sai kanshin suya nake ji.
5: Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum assalam.
4: Baba? Baba, kana zaune ne a bangaji nan yana yawo a lambatu ba, baba, ko sai gobe?
6: Waje ce nake gani kamar hajo?
4: Baba, ni ne ladidinka ne, baba.
6: Ai, ladidi?
4: Baba, ina wuni?
6: Lafiya kallon. Alhamdulillah.
4: Ya sallah, baba?
6: Sallah, mun gode.
4: To Allah ya taimaka, baba. Sai su Zainab kenan, mama ta je wai kauye ko?
6: Eh.
4: Allah sarki.
6: Ta je kauye, ina ganin ta ce sai bayan sallah da sati ɗaya za ta dawo.
4: Ai, su Zainab ma da su iya yankan, kuma gashi ma na dawo, baba, da su iya gyara nama. Ni kam, baba, na dawo. Gaskiya bai yi layya ba, baba. Bai yi ba, ni kuma ba dan iya zama ba. Ina jin kanshi. Sai na kwana uku ban ci nama ba. Na ce nemo bashi yaki, baba. Ni kwa na dawo gida. In zo in gyara maka kai ma, in kai kawai sai in gyara.
6: Gaskiya ne. To ai, hajo, tunda ba ni za a yanka a gyara ne ba, aikin ga lahiya kan bana ban yi ta ba.
4: Eh?
6: Eh, kwarai kuwa. Tunda shi kuma mijinki ma da bai yi ba, hajo, maimakon ki tsaya ki yi godiyan Allah wanda ya sallama da lafiya, alhamdulillah. Dazun fa a idi fa muna idar da sallah. Ake sanar da mu tsaya mu yi sallan wani bawan Allah, Allah ya masa rasuwa. To shi kuma in yayi yankan waye zai ci masa?
4: Kwanansa ya kare, baba.
6: To hajo, ki sa Allah zuciyarki.
4: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
6: Kuma maganan wai ki tsaya ko ki takura wa mijinki, idan har baki zamo mai baki shawari kudoro akan turba mafi alkhairi baladidi, to ba za ki so yaje ya ciwo bashin ba. To in ya ciwo bashin bayan sallan aka biyo shi da mai raku sayar ku biya bashin.
4: Ni fa, baba, wallahi Allah ka san, Allah anguwar mu ba a sadaka, baba. Yana kwana bi banci abin nan ba, wanda suka yi bara ne na gani, tunda bara mun samu mun yi ba, na kan bai yi ba. Ya iya ciwo mana dan bashin, baba, tunda yana albashi zai biya daidai wata shekara zai biya.
6: Yanzu ladidi maganan da kike yi, duk wanda ya ganki ai bai ganin wa a jikinki ba, ko wato dan wanda yake sayowa ma a kasuwan ku ci ga kinan. Har nake cewa kannenki Allah ya ba su gida irin wanda kika samu, shi kuma bari ki je ki takura masa.
4: A gaskiya, ka masa fada zuwa gobe jibiya siyo mana naman nan, in ba haka ba gaskiya ni ba bazan koma ba. Gaskiya ka siyo mana kai din mu yanka mu ci da kannena kawai.
6: To
4: gaskiya.
6: To ladidi, abinda nake so da ke, kina so mu samu zaman lafiya da ke?
4: Ina so, baba.
6: To yanzu ina bai san kin fita ba.
4: ya fita dai wai bari ya je zuwa kwana uku ne a layyani kuma nace na bashi yau ya siyo mana yau ne babban ranar yaki
6: to kaji mara hankali maimakon ki bishi da addu'a alama wani mutumin kirki ya dauka ya bashi ya kawo maki wai ke kuma ke ne mai kama hanya ki zo gidan nan to abinda nake so da ke ki ji ne da kyau umarni nake baki maza su lale ki tafi ma tun ma bai ma san kin zo gidan nan ba dan ni yanzu ai mu kawo mana ake yi ko ba haka bane kuma na san yanzu ina zaune zaki ga nama niki niki yazo gidan nan wannan alhaji yake tura min kai wannan bawo Allah Allah ya saka mai da kai
4: shi da yake mana rabo a garin nan
6: to
4: sai mai gidan hakimi amma irin su malahin ma Allah wadaransu a cimmawa gaskiyar magana
6: ba a shi ma yayi gurgudan yadda ya so ne a rayuwarsa yawa kin sa abin da nake so da ke tashi ki koma gida
4: baba kai din ba za ka yanka ba
6: ba zan yanka
4: abincin sallah
6: ai wannan alhaji ya kawo man ma ba zan baki ba
4: shi kuma bai zo ba fa baba kuma ya sanna ta kofa akwai kunya fa akwai kunya fa in koma ni dai
6: to ni na masa bi kon kama hanya ki tafi nace na masa bi kon kama hanya ki tafi
4: shinkafar ma ba da a dafa a gidan mu ba
6: na me ne
4: to
6: na ga ya miki alhaji shi yake kawo man komai in ya kawo ma ko kina gidan nan ladidi ba zan baki ba to na ke baki da da dawo mijinki ba haka zaki ne miki yamar kenan tashi ki bani wuri in kuma kika kin sa kanwan ki yanzu ta kawo min sanda in cin miki yanzu kama hanya ki tafi
4: to ni kan dai bari in tashi ga gidan mun ma nazo baba ya hauni da fada gashi shi ko shinkafar ma bai siyo ba da yanzu ina can ina gidan na kila da ya ma siyo dan shinkafar da dan koda naman kasuwa ne mun dafa a ga zuwa gobe jibi barin koma in silale in yace ina in je in ce na shiga makwabta ne ba lafiya wannan abun kunya da yawa yake in ka ki sharan masallaci ai baka ki ta kasuwa ba
7: salamu alaikum salamu alaikum
8: bintolo je ki duba je ki duba
9: ta faka masallama ake
8: eh ki duba idan
9: ba naka je ba
8: a'a ki duba idan alhaji garus ne mai saniyan nan
9: eh
8: ki ce masa bana nan ki ce bana nan
9: ba naka je
8: ki ce ki
9: to
7: salamu alaikum
10: wa alaikumus salam wa alaikumus salam sannu ina gajiya ya gida malam garus ne an yi sallah lafiya
7: alhaji garus lafiya
10: eh sannu alhaji garus ya shanu
7: ya mai gida lafiya kala wallahi
10: to sannu
7: an yi sallah lafiya
10: lafiya
7: kala
10: sannu
7: a mai gidan yana daga ciki dai
10: a mai gidan nan fa ya fita
7: to
10: eh dan dazu yana ce mun zai fita
7: eh lalle
10: yawa
7: eh haka ne kuma da ba kuma man na zo ne akwai zakka ne da alhaji kallamu can na gangare na cimmawa ya fitar
10: eh
7: shine ni da yake ya san muna dan tarayya da shi shine ya bani in kawo masa
10: amma
7: tun da baya nan sakon kudi ne dama ya bani na zakka shine zan kawo masa to tun da baya nan ni kuma zan gabara in yazo
10: ya
7: kawo masa
8: alhaji garus ina nan
10: ya naka fito
8: ke ina baki tuta ki leka kin ga mun ba ki ce mun alhaji garu ya fito in fito da wuri eh me yasa ke mun irin wannan ne din talo bana son hasada an ka mun kudi ki zo ki ce bana nan alhaji garus
10: je ka karbo
8: alhaji garus gani ina nan
7: kana nan
8: ina nan gani nan gani nan
7: haba
8: kan ai kan
7: malam himma
8: eh akai
7: malam himma
8: ya baka kai no
7: malam himma
8: no ne ya baka
7: wato shi hanyar kashe bera na da yawa in kaga dama ka kama shi tafiya ka zuba masa fiyafiya ko ka zuba masa cika dungura
8: na'am
7: ko ka make shi da sallah yanzu kaga wata hikima da ni ai kaga ka fito bul
8: kana ni
7: ko baba zan ka bani ba kudi na zaka bani mara mutunci ai dama mun yi da kai na ga maka nace maka kar ka karbi saniyan nan ka san ba zaka ban kudi na lokacin da nake so ba wato ka buya a ce bani nan da ka ji maganar zaka ne ka fito to ba zaka bane zaka u ne zaka bayar yanzu
10: to
7: ko abon kudi na ko jiki yayi la'asa
8: daka biki kudin ka kenan
7: ko ban biki kudi na ba ka ji a gaban hukuma ne ai ba zan bige ka ba balle in daura maka na laifi hukuma ne za ta raba mu da kai
8: to yanzu wannan dabaran kake tsammanin bindalo
7: ne ta karbi saniya na
8: jimana
10: ina jin ka mai gida malam himma kenan ka baro ta
8: ta kwabe ba
10: ta kwabe
8: wallahi a sai dai shi ya mun tarko ya dana mu kuma wallahi ya kama ni har iya wuya
10: to ashe sa kullun nake ce maka ka tsaya dan yi duba tukunna in ga abin ka fito da gudu ba shikenan ba yayi ram da kai
8: to yanzu da Allah ki taimaka min kina ina ina zuwa
6: Allah ki ce ki dan bashi hakuri ki ce dan ba mu lokaci
7: jin mana karka sai ka katan gaba
10: ai ba da yadda bane kaga yanda yake azabura din nan
6: ki bashi hakuri ni ne ba zai saurare ni ba
8: mina Alhaji Garus
7: gani
8: yauwa kaga yanzu dai abubuwa dai na san nayi ba daidai ba
7: eh wannan gaskiya ne
8: yauwa
7: ba dai da mahalinka ne
8: a ba halila ba ne
7: an san ka da haka
8: ana samun yanayi ne
7: me maganan ka yanzu
8: shine Bintalo
10: Alhaji Garus
7: na'am
10: yauwa nace barin dan shiga cikin maganan ku
7: eh
10: ka san abin yanda ya taho sai a hankali
7: haka ne
10: eh wani kira ta da umma kani ya kan an karba an cika
7: kwarai
10: yauwa to amma kuma
8: mun ci mai daci ci gaba
7: to wai nace ba
8: na'am
7: Bintalo kike ko wai nace ran da yaje karban nan kan kun je tare ne kika roke ni na bare kudin nan ko kuma shi da yaje
10: shi dan shi
7: to dan Allah don annabi ina roƙonki kina da girma a wajena kina da mutunci a wajena don Allah ki koma cikin gida ki bani ni da shi in karbi kudina ni ba ki karbi saniya a gona ba babu ruwa na yake
10: saniya ba
7: yauwa
8: Alhaji Garus
10: kuma ya kawo
7: madalla
10: kuma mun ci
7: kuma ke kika zuga shi karbo
10: a'a
7: to ki kuma daga ciki
8: Alhaji Garus
7: jin nauyinki
8: ina so ka fahimci
7: a an kaga da mama ka kira ni Garus din raranta
8: ka fahimta
7: kudi na ne yau sai amma
8: wato kana naka ne Allah na nasa
7: wannan gaskiya ne
8: to ina zamanin wasu yan kudade na yi cinikin wani dan gona a can kauye aka ce za a turo min kudin shi yasa kaga nazo na karbi saniya
7: ko kuma ka koma sana'ar ka ta da ba ka san kai sana'ar sai da fili ka sayar mu wannan da mu wannan da
8: wannan
7: ka sayar mu mutane
8: yanzu ne ka bani kwana uku
7: ba zan bayar ba
8: to shi ke sai da ka dauke
7: ni kenan da ma yau muka yi da kai
8: akwai mutuwa ne ta san inda babu
7: to in da ai amma
8: dai mutuwa ne ta san inda babu
7: dole
8: sai baka kuri
7: dole ko ƴaƴan ka su biya kai jimana ni fa ba wai ina jin tsoron
8: na ce kai hakuri kai hakuri zaka zauna kana daga mun jin wuya
7: kada
8: ina dai ina taniya
7: wai jimana
8: me zaka ka sani
7: ka dubi moli na ka dubi molin ka
8: to shine me
7: a doke ba ba dokuwa zan yi ba da karfin bala'i zan rike kan kai ka har police station wallahi
8: kar kumburin basir ya zuga ka
7: to kumburin
8: basir ne
7: jimana
8: kumburin ba
7: wai basir ne
8: da kata ko rike
7: basir ne
8: da kata
7: kai wannan basir ne
8: haram take ne ko hannu
7: ne wannan
8: kai
7: wai ma tukunna ban yi niyan daukan ka ba kenan
8: kai
7: da aban kudi na ne ko kuma ciki
8: ne da a baka a
7: to aban kudi
8: ne kan kan taba na za ka sama wa likita abin
7: ani ba na so
8: wallahi ka sama likita
7: ba na ma son ma in taba ka ni
8: to saboda haka kai hakuri zan ka maka
7: babu magana hakuri
8: a to shikenan sai ka zauna
7: wannan mun yi ne
8: sai ka zauna ka ga shi gida
7: wallahi shikenan
10: ni na shi gida wallahi
7: jimana malahin ma ina jin kunyan ka ba
10: sai kai ya ina ce kai hakuri kai hakuri ya kake so in yi da kai
7: to shikenan ni kuma ina nan anan
10: sai ka zauna ina da kofar bai
7: to haka ne ta ai baka san wata ba ta bayan ka tangan ka ma akwai yaro ne a wadan akwai Saminu ai na gama maka tarko
6: Sumaya kai Allah da ya albarka Allah ya miki albarka yaryan nan ki duba yadda sallan nan ta zo lahiyan nan akai shiru ba mu ba aka mana ba kuma mu ba mu samu mun yi ba amma kuma ke ba ki daga hankalin ki irin na sauran mata ba kai wannan abu idan na tuna ina kwance sai in ji farin ciki in je gare da Allah ubangiji ya hada ni tare da ni da ke kai zaman mu da ke ni ina jin dadi irin biyayyan da kike mu a ce wannan lahiya na Allah ki kafa shi wata 14 fifa ake yi kafin ayi lahiyan nan
11: ba amma kuma wannan abu ba samu ba ban katse ka ba baban yara wannan me abun godiya ina abun godiya ana komai fa Allah ne yake kuma abin da kake da shi ai shine a hannunka yanzu ni abin da ke damuna ma kaga yaran nan sun dan fuffuta kuma na san cewa bai zama lalle su je su gidi wajen da za a dan samu a ba su ko shinkafa ne su ci ba to shinkafan nan dai wangwani wannan shine nake tafasata
12: salama
6: alaikum salama fa
12: salama alaikum
11: wa alaikum assalam
12: Haji Asmaiya ya gida
11: ga wajen zama
12: ya gajiya na zo ne dan taba suyar dan ci shinkafar mu ce ke kin san daga ina nake ai mai gidanki ne a ciki
6: eh sannu da zuwa sannu da zuwa
12: baban yara ya gida ya gajiya ya sallah ya ban ga dan plate a gaban ku ba
6: to plate
12: na suyar dan hanji hanjin na zo in taba Asmaiya ba ku yi ba ne
11: ba mi ba haka muke
12: iye kuma kike zauna da shi shiru kuke ta hadin soyayya kike warga jabaki
6: to kaji wata irin magana kuma
12: a'a
6: eh
4: Baban yara barin kai ka kun yi layya ko ba ku yi ba gaskiya su mai ta daga maka hankali ko ba ta daga ba ta din soyayyar ku kuke
13: wallahi albarka ma nake samu da sakamakon irin
4: lallai sumayya wallahi kin zama munafika
14: gaskiya
4: wallahi baban baby ta je ta zuga ni
14: yaushe muka yi haka dai
4: ke man shiru mayar magana ashe ke kin lallabe mijinki su kaffa kaffa shinkafar ma ba ku dafa ba ni kwa gayi can kayan miyar ma da abincin watsar masanai ne gidanmu ta zuga ni nace mata dole sai ya nemo mana nama
14: wallahi ma dai tukunna ma da ki zo kina daga mun hankali a gidan mijina
4: ina so ki je ki zuga ni ke kina zaune da mijinki walfa arawa shi ko abincin sallar ma ba ku ba wallahi ki ji tsoron Allah wato saboda kawai ni na dau amana na baki na dauke ki amari a kawar kirki ashe ba kawar kirki bane
14: na kwana ina kwantaro mijina da hankali an wari gari da safe ina kwantar mishi da hankali yayi shiru yayi hakuri da babun shi mai hakuri da babun mu da akwai dinmu kawai ki zo da sassafen nan ki nemi daga masa murya da a wallahi ba zai yi ba ki zo gidana ki daga mun hankali ba
4: dole ki ga ya mun haka sumayya dole ki ga ya mun haka nan ba kika je kika samu kika ce me yake tsakani na da mijina nace miki gashi bai kawo min naman layya bane kika ce kar in yadda dan daga masa kokon hankali nace miki kwa zan daga masa ashe ke kina lallaba mijinki saboda ke kin fini iya soyayya kike warga jabaki to ni ma barin tafin gyara aure na
14: ai ba ni na saki ba ai ban saki ba
4: matar kan shugaban yan gulma ne na anguwa gaba daya cimmawa an santa da gulma gida gida take yawo take zuga matan mutane
14: ashe ki ta kashe mun aure ki ta zo
4: ni wallahi ni kwa zan je in gyara aure na karan koma gida ashe ku ko shinkafar
13: je ki gyara auren ki ki hakuri ki je ki gyara auren ki ladio ki hakuri ki hakuri
14: me gida akan me kake ba ta hakuri ne
13: ka ba ta hakuri yanda ta zo take ta horizon din mun nan a cikin gidan nan muna zaune lafiya da ke ko kuma ya kike irin wannan abun ne ni wannan abu ya dame ni wallahi ni da ta zo tana maganar nan ai shiru nai ma baki na sama da kasa ba zai iya magana mata magana ba wallahi saboda abun ya bani mamaki kuma ya bani tsoro yadda muke tare da ke din nan chip da taya hanta da ce waye kamar hanta da jini haka ba wani abun da yake shiga tsakanin mu komai lafiya yi nayi bari na bari in na sa miki kara ba za ki tsallake ba a sai na dauka biyayyen har waje haka yake ya daki je kuma wani gida ki tare musu da hankali ya zama ba ki tsoron Allah kenan ai ni kike tsoro kenan ba Allah ba ai duk abun da daki ki ji tsoron Allah saboda shine yake kallon ki a inda baki ganin sa shine a ko ina kina tare da shi ya za a yi ki tafi gidansu kuma yakin ki gyara musu aure tuna fa in mutun ya gyara auren wani fa to fa Allah zai bashi lada fi 100%
14: ba ba a sake ba amma kuma ainihin shawara na ba ta ya rage nata ta dauka ne ko kar ta dauka
13: kice miki kice masa in bai layya ba to yanzu mu da bai layyan ba yanzu ke kira ina ne yanzu
14: ni aina hakura ita kuma da na ba ta wannan shawaran sai ta dauka
13: to ya da ta yi ta dauka lada ba lada za ki samu ba ki kokari in kika gyara auren ki fa sannan ki je ki gyara wani auren ma in kika ga aure zai lalace kokarin gyara shi zaki ba fa na tashi zaki ba ya zaki haka
14: kai hakuri da Allah wannan magana ya isa
13: irin yanda ta zo din nan tazo ta same ni hankali na a kwance zuciya na yayi dadi ban ji bani abun din komai amma yanda ta zo take miki basiba nan kin san bani sa abun da zai taba
14: ki duk akan fushin wani
13: to bani sa abun da zai taba ki ne ai abun da zai taba ki
14: bani sa abun da ranka
13: zai Allah dan annabi gidan gaba kar ki sake yin irin wannan abun ki daina yin wannan abun ki ringa ki zama mai fada ki zama mai biyayya inda kike mun biyayya ki biyayya a ko ina
14: sharuwa
13: ya yawa to shikenan ba komai ai kin san ni ba mu fada tare
14: ai
13: da ni da ke ai kin san tip da taya ne yadda kike min biyayyan nan da Allah ki
14: yawa na wa a dan kudin ko da dan su
13: wala ko dan jin da dadu ko ba daga yau yau din nan fatan safi ba yaran nan ina suke ne kan
14: wala garin shiru ne
13: ka eh kuma ban ga inda yaran nan suke ba ko kina musu su da barbaru ne kan
14: ba da barba shine dai shinkafa ne nake maka yana ta bararraka nan gungun
13: ne su ma sun ga yana baraka ne suka fita wasa to ba damuwa dan je ni ma abin nan dan samu ai ina ganin dan samu mana naman ma bari a ce an yi sallan nan biki ga nama ko dole idan
14: ma ban samu wakar ka daga kanka
13: shikenan nagode to warin fita
15: Allah ya ja kwana ranka
16: Allah ya ja kwana mai sauka
15: amin
16: Allah shi kare lafiya
15: amin Alhaji Garus
17: an kai
15: je ka kawo kara malam himma
17: kwarai da gaske don
15: me ta abin da ya kawo ka jiya
17: ranka dai abin da yake tsakani na da shi kamar yanda na faɗa jiya ni dai ya zo ya same ni asan ina hidima na shanu ina bada shanu mutane da kuɗi ko babu kuɗi na kan bayar to a maganan hidiman sallan nan da ta zo ya zo ya zabi bujimi mai kyau wani bujimi da ma ban dade da kawo shi ba ya zaba muka yi ciniki da shi akan naira 250 don ka dade to amma mun yi kan sharadi zai biya ni kuɗi na zuwa ana kwana biyu da sallah
15: akan nawa
17: akan dai bani kuɗi ranka dade akwai zai bani kuɗi naira 350. Kuma ya amince kuma mun yi bisa kan shaidu akwai jama'a. To amma da nazo 250 shine ainihin kuɗi naira 350 ne zai biya.
15: Akan wata nawa?
17: Akan zai mun biya su biyu ne. Ranka dade. To amma da naje na same shi babu uwar kuɗi babu riba. Yauwa ranka dade. To shine naje na same shi na ga za mu ɗanyi cacan baki da shi sosai ne ce to da zauna muna yi ƙaran kawo shi ƙara shi ne jiya na kawo ƙara.
15: Haka ne. Malami maka ji abin da Alhaji Garo za faɗa?
8: Na ji ranka daɗe.
15: Haka ne?
8: Haka ne.
18: Hankara Malam Himma ka yi magana kai tsaye wa mai sarauta. Kana magana a fada ne.
8: Haka ne ranka daɗe. Amma da na karba Allah da ikonsa. Sai wani abu ya gilma sai ya zama na cewa ban samu kuɗin nan ba kuma gashi ba daɗe da sallah ba ina da tabiyan bashi suka ne to Allah bai sa layi ya zo kansa ba shi ya sa ban biya shi ba.
15: Malami ma bari mu maka tambaya guda ɗaya.
8: Na'am.
15: Shin wannan lahiya ya zama dole ne a kanka sai ka nemi bashi ka yi shi?
8: Wai ina so in kwantar da hankalin iyalaina ne.
15: To hankalinka kuma zai tashi saboda shi lahiya Ubangiji bai dora maka shi a dole ba ya ce in kana da hali ka yi in baka da hali ka bari akwai dubbai miliyoyi irinka wadda ba su da hali a nan cikin garin cima idan ka duba ɗaiɗaiku ne suke yin lahiya amma kai saboda ka burge matarka ka je ka ciwo bashin saniya naira 250,000 kuma an ƙara maka naira 100,000 akai ya zama 350,000 haka ne ko Alhaji Garo
17: haka rike ranka dade.
15: To Malami Himma na baka nan da kwana uku
8: a ranka dade
15: saurare ni a ranka
18: hattara Malami Himma
15: na baka nan da kwana uku ka nemi kudin Alhaji Garo naira 250,000 kudin saniya suka bashi
18: tarkashi Allah ya taimake mai sarauta
15: wannan ƙarin da ya maka bai ciki ka mayar masa da uwar kuɗinsa wannan ƙarin da ya ce ka ƙara masa naira 100,000 kuɗin ruwa kenan kuma Allah ya la'anci mai cin kuɗin ruwa kuma mai ba ruwa ma Allah ya la'ance shi
17: ranka dade dan wannan din ne muke samu kuma muke dan ƙara wannan
15: kamar da hankalinka ka gaya min inda Qur'ani ya ce maka ka bada kuɗi a ƙara ma kuɗi
18: wannan gaskiya ne
15: ka faɗa
17: babu
15: ka faɗa min suran
17: babu ranka
15: ko kuma ayar
17: babu wai
15: saboda haka in ka yi taimako babu hanyar neman riba daban in a lokacin da kace ka sayar

0: maganan fadar ta duba ta kara maka kwanaki ai alƙawarin da kuka yi da shi ya riga ya wuce
1: wannan shine adalci
0: kuma duk mutumin da yace ya ci bashi bayan sallah ko yau aka sako daga idi idan ya zo an ce ba ni kuɗi na sallah ta riga ta bada baya
2: gaskiya ne ran kai
0: da yawa saboda haka alƙawarin da ake dauka ba a cikawa ba daidai bane idan kai alƙawari kai alƙawari ka cika wannan ƙarin da ya maka kuɗin ruwa da ya ƙara maka naira 100,000 na hana ka biya a nan cikin garin cin ma ba ma wannan ba sama lokacin da Alhaji Garu zai fara irin wannan abubuwa ba da na san yana taimako amma yanzu kuma ya zama cewa zai baka naira 100,000 ya ƙara maka kuɗin ruwa wannan ba daidai bane Allah ya la'anci mai karɓa Allah ya la'anci mai baruwa saboda haka ka nemi kuɗin sa in baka kawo ba kuwa dan mika ka ga hukuma
3: ranka dai hukuma ranka dai
2: Allah ya taimake mai sarauta
3: hukuma baka ce ranka
0: nan fa fada ne
2: hattara
0: yanzu kira kulin zan yi in ce a zo a dauke ka
2: hattara
0: kira kulin zan yi in ce a zo a dauke ka
2: kai dai mun
3: ga ai haka
2: hattara
0: to na baka kwana uku
3: to
0: ngode ka je ka nemo masa naira 250,000 ka mika masa
2: kuɗin sa ne mai kayan mutane a mayar
0: musu
2: kuma dama tsuntsun da ya ja ruwa
0: dama
2: ai shi tsuntsun ruwa kan duka
0: kuma dama ina
3: son mutum da diba ai da kai ba da kai ake ba
0: ba da himma dama kullun ina son in ka zo fada in gaya maka ka bar dora kan nauyi wa kanka abinda Allah bai baka ba ka ce sai kai kana da matan da take tura ka cikin halaka
3: ita ma tana kokari kai dai kawai ni din ne
0: kawai amma kai din ma ka zama gagarare
3: wallahi
0: ka zama gagarare baka jin tsoron Allah tunda mata za ta ce sai kai abu ka ce kai kai
3: Allah wai ina son faranta mata rai ne
0: to sai to gashi yanzu ranka ya baci
3: rai ya baci ka
4: Bala Hassan
2: baka fakin
4: an yi sallah kalau
2: kai lafiya kalau wallahi
4: ya ya jakwaku ya na cimmawa
2: kai alhamdulillah mun gode wa Allah
4: to kaji abokina abin da yake ciki
2: kuma
4: eh malam himma ba
2: kai abun dai abun tsoro wallahi
4: abun fa an ce har ya kai ga sarki ba
2: me mata ba
4: yi
2: hakimi
4: eh ga hakimi wai shi da Alhaji Garus don Allah wai kaji malam himma ne da ya je ci bashin saniya na 250,000
2: 250
4: kwarai kuwa
2: ka sakin to da ya je sai da kansa ne ya biya 250 a wannan yanayin abinda za a ci ma fa gagara yake ba
4: gane ma hanya wai ma kawo ya so gulma to yanzu ma baka sani ba lahiyar ma fa da yafi ba lahiya bace ba tunda naji a jimana ai naji jama'a suna faɗa ka san an fi samun labari a wajen mata
2: eh haka ne
4: wai cewa a'a shi yayi ne don ya nuna wa makwabtansa ba shi yayi lahiya ko dan dani kara bayar wai har ake cewa ma wai dan sa ya dan turo matar da yake ka san ai tana da dama dama tana da eh ka san yar gidan manya ne sai ta dan dora wa yayan waya kai wa makwabta suna haduwa da yaron yace ko maman da nama
2: to wata abu baka fakin da aka ce wai kowa ya ci shi kadai shi kadai sai mutu in ji
4: magana
2: to kaga ai nama lafiya
4: fata lafiya
2: mu kaga Allah ya ce muke mu malahimma baka fakin malahimma ga gani har ya shiga a cikin
4: zuciya mu garka da
2: baka fakin kaga matana bata daga mu hankali ba
4: ka gani
2: yayana basu daga mu hankali ba
4: masha Allah
2: ban sa hakuri nace musu hidimar rayuwar yau in dai za su ci abinci so biyu a rana wallahi ban ce musu ya kun koshi ko ba ku koshi ba lami lafiya wallahi hankali a kwance matana kuma ta zauna lafiya
4: ita ba to malam Hassan ballanta na ma ni na wa matan ma bata nan
2: bata nan ma
4: eh amma alhaji ya turo man da nama ko wanda ya yanka iyaka kenan ka san duk shekara ni yana mun
2: kaga hakuri kenan
4: to yanzu daga hankali
2: na kaga hakuri kenan
4: to kaga irin sa ya ta a gidan aurenta ka dubi yadda yaro nan yake kokari
2: yana kokari
4: wallahi yarinya na wai ta taso ta daga masa hankali in bai lahiya ba ta zo gidan ubanta tana zuwa wallahi nace ki ko ma ki kar ma ki nuna kin zo gidan nan wai ai in ta je yanzu za ta ji kunya nace kunya yace ne to na masa biko tuni na kore ta
2: amma ba ka fakin ka buge ni ka guda mu wannan yarinyan kai ka haife ta kuma bara ta yi albasa a ce wai ba ta yi halin ruwa
4: ba
2: ai kai daidai abin da ka yi wallahi
4: alhamdulillah
2: ai na
4: yaro na in ya gani da ka can zai cire takalmin sa shi yasa ma ba na so ma mu hadu ai sir kai irin wannan alhamdulillah
2: to
4: sai mu hadu
2: to shikenan
4: ba da mu na ji malai ba ka ce in bai kada sabbin ba za a kai
2: shi zai shiga gidan maza ya tafi gidan maza
4: kar ba ya biya Allah ya sa a kai shi ba ya ci nama ba Allah ya sa a kai shi
2: ko ci shi kadai
4: haji Allah ya sa
2: ko ci shi kadai
4: sai mu hadu
2: shi kadai zai mutu to shikenan
4: ka
2: duba irin wannan rayuwa wai yanzu a ce mutum zai zo ringa sa kansa irin wannan damuwa menene a cikin lahiya wanda Allah ya ce maka Prime Minister Daha Elizabeth.

Thank you.

ሰይድ ልጅ ነኮ ጋ ወላይ ሰደ ኩነቴ

Thank you.

To madalla muna godiya sosai ga mai sauraro da ya kasance tare da mu duk da kasancewar mun je hutun dole sakamakon daukewar wutar lantarki daga can babban tashar mu da ke yalwa yanzu kan muna nan kan titin Amadu Bello ne inda dakin watsa shirye-shiryen mu yake kuma da yalwan da nan Amadu Bello komai yana nan tahe kamar yadda aka tsara wato wutar lantarki yana nan zamu ci gaba da watsa muku shirye-shiryen mita 94.6 masu ilmantarwa fadakarwa da kuma nishadantarwa sunana Awal Musa Yakubu kawai da zan jagoranci wannan zango tun daga yammacin karfe 6 har zuwa karfe 12 na dare to da fatar za a ci gaba da kasancewa tare da mu nan gaba kadan muna dauke da shirin nan na taskar labaru wanda shine mabudin zangon dare mahutar bawa zuwa karfe 8:30 shirin yau da gobe zai biyo baya karfe 9 kamar kowace rana na litinin zuwa juma'a muna dauke da shirin siyasa maji magani kunnan ka nawa tare da Altur Usman zai biyo baya da misalin karfe 9:30 karfe 10 saura kwata akwai mu dauke da shirin tambaya mabudin ilimi idan ya samu idan bai samu kuma zamu ci gaba da kasancewa tare da kuma sauraro ta hanyar watsa muku shirye-shiryen mu da dada dan kada-kade har zuwa karfe 10 Haji Mubarak zai biyo baya to yau da yake jajiberan sallah ne akwai mu dauke da shiri na musamman wato bayanin lokutan sallar Idi a nan Bauchi wanda zai zo mai sauraro da misalin karfe 10:30 karfe 11 saura kwata zamu biyo baya da wani shiri bayani kan lahiya shi ma dai shiri ne na shirye-shiryen gobe idan Allah ya kai mu ganin a wato ana ci gaba da shirye-shiryen yin lahiyan da yin sallar Idi a gobe to da fatar za a ci gaba da kasancewa da mu 11 dare akwai mu dauke da shirin a dawo lafiya wanda zai raka mu zuwa karfe 11 da kwata yayin da zamu gabatar muku da zaben a gobe take sallah tare da Ibrahim Cin da dan mutaliman katako to da fatar za a ci gaba da kasancewa da mita 94.6

0: Madalla, kamar yadda tsarin ƙasa yake, ya kasa matakan gwamnati uku, wato tarayya, jihohi da kuma kananan hukumomi. Haka kuma aka sake samun rassa na shugabanci, wato ɓangaren zattaswa, doka da kuma shari'a. Duka waɗannan ɓangarorin kowa zaman kansa yake, sai dai kuma aikin ɗaya ba zai tafi ba in ba ɗaya. Kenan hakan na nufin yayin da kowanne ke zaman kansa, tilas ne kuma a samu fahimta tsakani ta inda al'amuran mulki za su tafi daidai. Ɓangaren zattaswa shi ke kusa da al'umma, yake kuma jan ragamar al'amuran su kai tsaye. Shi kuma ɓangaren doka ko kuma majalisa shi ke samar da doka da shugabanni ke amfani da su wajen gudanar da sha'anin mulki. Matakin shari'a kuwa shi ke da alhakin fasara duk dokar da ta shige duhu, tare da hukunta waɗanda suka kauce hanya. Bisa tsari kamar yadda ta saba dai, majalisar zattaswa a jiha kan zauna duk mako, domin amincewa da wasu abubuwan da ake ganin za su kawo ci gaba. Kuma hakan lamarin ya kasance a wannan karan, inda ƙarƙashin jagorancin gwamna Bala Abdulkadir Muhammad, majalisar ta amince da wasu kudurori da suka shafi masarautun gargajiya, ayyukan hanyoyi, aiwatar da rahoton bincike kan badakalar kuɗi da kuma rahoton bincike kan matsalolin jami'a mallakar jiha ta Sa'adu Zungur da ke Gadau. To bayan kammala zaman ne, sai kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jiha Honorable Usman Shehu Usman ya yi ƙarin haske cikin harshen Hausa.
1: Gwamnati ta lura cewa waɗannan mutane suna da babbar rawa da suke takawa cikin al'umma, don haka mai girma gwamna ya ce ba za su ci gaba da cewa ƙananan hukumomi ko wasu suna miƙa musu abin da ya sawwaka. Ya kamata a ce yadda ma'aikata suke da tsari, ma'aikatan gwamnati ana biyan su kowane wata, kowa ya san nawa zai samu, kuma ana biyan albashi kowa ya ga alert ko kuma ya ji aljihunsa. Don haka mai girma gwamna ya ba da umarni a tsara wa manyan sarakunanmu masu daraja ta ɗaya, masu daraja ta biyu, masu daraja ta uku, da hakimai da kuma dagatai da ma masu anguwanni, a sa musu albashin da kowa a wata ya san nawa zai samu. Bayan ya ba da umarni an yi haka, sai aka yi ƙari mai girma, don ƙarin ya fi kashi 300 cikin 100. Ƙarin da aka yi musu ya fi kashi 300, wanda daga baya na san wasu kuma za ku yi ta jin yanda sarakuna za su ce abin da ke fadawa aljifinsu da mamaki, domin ƙarfafa su da ba su ƙwarin gwiwa na iya yin aiki tsakanin al'umma. Don ba zai yiwu kana sarki kana zaune amma kai ma sai an ɗan kawo maka abu kafin ka iya kulawa da gidanka. To bayan an yi wannan, an kammala, kun san dai dama an saya musu motoci wanda ba a taɓa yi ba. A ce dukkan hakimai da ke wannan jiha an saya musu motoci, waɗanda suke tsofi da ku muka zaga, kusan kowa an gina masa fada, inda a jihar Bauchi yake hakimi ne. Sannan wasu da aka yi sabbi yanzu haka gine-gine suna an fara aikin gina musu sabbin fadoji. Haka kuma sabbin sarakuna da aka yi manya masu daraja ta ɗaya da ta biyu, su ma yanzu haka aikin gina musu wurare na tafiya, bayan samar musu motoci, su bayan na hawa ma hadda na fadawansu ko kuma mu ce dogarawansu da mana jami'an tsaro, wato Hilux. To bayan samar musu waɗannan ne, mai girma gwamna ya tsaya cewa a samar musu albashi. Kuma yau majalisa ta amince da ƙaramin albashi da za a basu, ya danganta ga matsayin da kowa yake. Sannan kuma abinda aka tattauna a majalisa yau shine batun wato tsaftace harkar gudanar da mulki a jami'ar jiha ta Sa'adu Zungur da ke Gadau. Dama sanin ku ne, an yi wani kwamiti babba ƙarƙashin Professor Laraba Gambo da ya je duba matsalolinsu, ya kawo wani kundi ƙato ya gabatar wanda aka amince da shi. Sai aka ce to a kafa wani kwamiti da zai je ya zauna ya rage wannan kundi, ya ba da rahoto na musamman yadda za a ci gaba da gudanar da wannan, kamar doka za mu iya cewa ta tafiyar da wannan jami'a, da matsalolin da suke fuskanta, yadda za a warware su, da matakin da ya kamata a ce an aza jami'ar don ta ci gaba da tafiya da tsarin kowace jami'a a Najeriya. To wannan an amince da daftarin a yau, tun bara ake aiki a kansa, a yi shi, a sake a yi gyara. To majalisa ta amince tsarin ƙarin kama daga albashinsu da yanda tsakanin kungiyoyin da ke cikin kungiyoyin ma'aikata na kwadugo da sauransu a cikin jami'ar da ma tsarin daukan ma'aikata a wannan jami'ar da kuma yanda su kansu waɗanda ke shugabanta yanda za a riƙa zabansu da sauransu. Waɗannan abubuwa ne da aka yi yau don tabbatar da cewa jami'ar ta tsaya a ƙarƙashin tsari kuma ba a cika samun matsalolin da ake samu, domin ana son ilimi ya samu dole a samu daidaito a cikin jami'ar. To bayan wannan akwai babbar matsala da wannan jiha ta fuskanta wanda wasu ma za su kaɗu, wato na barnar kuɗi, handama da wawura da aka yi a wasu tun kama daga shekara ta 2021. To wannan binciken an yi shi ma an sa kwamiti na musamman, an sa lauyoyi da sauran jami'ai da suka goge a wajen aiki sun je sun zauna sun bincika duk waɗanda ke da hannu a wannan badakala da ta faru. Sun gano waɗanda wasu da ba sa ciki duk an cire su, wanda suke ciki sun same su. An rubuta rahoto na musamman, domin haka yanzu majalisar zartarwa ta amince kuma za a ɗauki matakin ladabtarwa da matakin ƙwato wannan dukiyar al'ummar jihar Bauchi wanda wasu ɗaiɗaiku wato suka yi awun gaba da ita. Nan take aka yadda kwamitin saƙon wato kundin da suka gabatar, kuma nan take za a fara aiwatar da shi kamar yadda na faɗa. Sai kuma batun hukumar ayyuka da sufuri wanda suka kawo bayanin da ya shafi sake gyaran wasu hanyoyi, wasu kuma wato inganta su, dama an yi su amma ba a kammala su ba. Wasu kuma tuni ma aikin an yi shi an tabbatar da biyan wannan kuɗin ne. Sannan kuma aka zo da batun samar da hasken wutar lantarki mai amfani da rana, wanda za a kafa a wasu tituna da dama sabbi da aka yi musamman a wasu anguwanni a nan cikin garin Bauchi.
0: Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa Honorable Usman Shehu Usman, hannu ɗaya kamar yadda masu hikimar zance suka ce bai ɗaukar jinka, tilas in ana buƙatar ganin sakamako mai kyau a haɗa tunani waje guda tare da tunkarar abin da ke gaba. Gwamnati a matakinta kaɗai ba za ta iya magance duk wata buƙata ta al'umma ba, me kenan ya kamata a yi? Sai a nata ɓangaren al'ummar ita kuma ta yunkura wajen ba da tata gudunmawar, kamar dai yadda ya faru a yanzu, inda wata ƙungiyar matasa ta Arewa Youth Environmental Hygienic Awareness ta gudanar da aikin feshin maganin sauro a unguwar Karofin Madaki da ke nan fadar jiha. Cikin jawabinsa, Isham Umar, jagoran kungiyar, ya bayyana dalilansu na daukar wannan mataki.
2: Wannan kungiya ta kuma yi da hankali akan abin da ya shafi lafiya, dangantana bada shawari ma mutane da take mu'amala da su dangane da tsaftan muhallinsu da kuma jikinsu. Kamar mata su san masu wane ne su tukunna kafin nan yanda za su lura da jikinsu. So bayan haka kuma yanda yau muka fito feshin sauran nan, mun yi la'akari da irin yaduwan cutar malaria da ta yi yawa. So sai muka zaɓi wannan anguwa don mu fito mu mata feshin sauro zuwa gaba kuma mu yi masoran anguwanni. Do daidai da ba da wannan anguwa muka fara ba, akwai anguwanni da muka yi da su da dama. So wannan kusa in a cikin anguwanni ita ne na biyar da muka yi, mun bambance ba. Yanzu muna Karofin Madaki muna feshi, wanda in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu shiga ɓangaren ta Doye ne hakan nan, mu musu feshin nan in Allah ya yarda.
3: To wannan kungiya gwamnati ne take taimako ko kuma a yokuyo ku kuke hada karfi da karfi kuke taimakawa mata kamar yadda kace ta?
2: Taimako akwai taimako duka bangare biyu, ba da a ce gwamnati ba ta taimako ba, tunda har gwamnati ta bar mu mu yi ta taimaka, kuma wasu daga cikin gwamnatin suna ba da gudunmawa wasu daidai gwargwaro. Mu ma daga cikin mu akwai abun da in ya faru muna yi, in abu ya faru na ojen mukan hada a tsakanin mu mu yi. Kamar in aka kawo mana yara aka ce ana da bukatar su fara makaranta, dan mukan maida yara makaranta daga kan matakin primary zuwa junior, amma na gwamnati. So sai mu ga menene ya dace mu nema ma yaro mu maida shi makaranta. makaranta. So bada a ce gwamnati ba ta ciki ba, tunda har ta yadda mu yin to gwamnati ta shigo ciki.
3: Wannan kafa kungiyar nan ya kai shekara nan.
2: Gaskiya kafa kungiyar nan at least yanzu zai iya kai shekara 10 kenan, tunda ina ga 2016 muka kafa ta. To kin ga an ka hada da yanzu da a ce ya kai shekara 10.
3: To wani abu kuka cimma wanda kungiyar nan ta ci gaba har aka san da ita kuka gudanar da ayyukan
2: ku? So alhamdulillah kungiyar nan ta cimma nasarori da dama, tunda a cikin ƴaƴan kungiyar akwai wanda ta biya musu kudin makaranta sun tafi sun je sun yi karatu. Akwai kuma wasu garuruwa da muke da su makotanmu sun buƙaci kungiyar da ta ba su goyon baya wajen fitar da ita ma kungiyar a jihar, wanda kungiyar ta ba su goyon baya sun fitar, wanda sun gayyace mu mun je lokacin da za su yi lancin kungiyar, suka yi lancin kungiyar kuma su ma suna activities irin na wannan kungiya. To kin ga wannan shi ma nasarori ne. Kuma bayan haka ita kanta kungiyar ta sa ka san filminka ya karu, ka san mutane daban-daban, kuma ta haɗa ka da wasu mutanen da baka ma yi tsammanin da ka haɗu da su ba, shi ma nasarori ne.
0: Isham Umar shi kuwa ɗaya daga mazauna yankin da kuma suka shaida wannan aiki Ismail Abubakar ga abin da ya ce kan wannan tunani da kungiyar ta yi.
4: Wannan kungiya Allah mata albarka, Allah kuma ya dada karfafa ta ya ɗaukaka ta. Irin kungiyoyin da ake nema kenan don ganin cewa sun taimaka al'umma da dukkanin abin da ya shafi kare lafiya da dukiyoyinsu da sauransu. Shi yasa a kowace muke kira ga irin waɗannan kungiyoyi su dinga creating irin waɗannan abubuwa wanda zai tabbatar da an samu kiwon lafiya, ba a tsaya abin da ya shafi political awareness, political process, political activities da sauransu. Amma yanzu ina koci sannan a wajen kun ko kun taimaki al'umma, to tabbas gaskiya muna fatan Allah ya saka muku da alheri, Allah kuma ya muku albarka. Ku da kuka ba da lokacinku da iliminku kuke wannan abu da kudinku, ubangiji Allah ya saka muku da gidan aljanna. Allah ya taimaki wannan kungiya sosai. Ko dan kira gwamnati ta shigo cikin wannan al'amari ta taimaka mata, ita ma kuma kungiyan da kanta zan yi mata kira da ta yi kokari ta hada kanta da irin donors association wanda suke approach din kenan don taimaka mata. Kuma wannan yana faruwa ne idan ya zama cewa kungiya ta yi dukkanin abu da ya dace, ta samu kama abin da shafi website da su abin da shafi dai all the social medias, tunda waɗannan yanzu irin waɗannan abin da kuke ɗauka shi za ku tura musu kuma suna gani su ba ku gudumawa. Allah kuma ya taimaka. Tabbas gwamnati gashi na ga arewa youth environmental hygiene awareness bauchi. So gaskiya mai girma gwamnan ƙauran Dola Usmaniya, muna roƙonka da ka shigo cikin wannan kungiya ka tallafa mu wannan kungiya. Ba ma kuma nan ba akwai shi wannan rubutu Dr. Yakubu PhD, shi ma in ya ga wannan abu tunda sa a media ne da ya shigo ya taimaka. Kuma ina kira mu wannan kungiya.
0: Ismail Abubakar.
5: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi.
0: Haka yake. Ofishin uwar gidan gwamna tare da haɗin gwiwar ma'aikatar mata ta jiha ta rabar da shanu da raguna ga ƙungiyoyi da matan siyasa a jihar Bauchi. Wannan dai wani mataki ne da ofishin na uwar gidan gwamnan jiha ya saba ɗauka a duk lokacin da ake gudanar da wani biki da ya jibanci al'umma. Manufar kuma shi ne don sanya nutsuwa musamman a zukatan waɗanda Allah bai ba su damar sayen abin da ya dace ba. Taron dai ya gudana ne a filin taro na Dr. Lanu Sulemanu Adamu da ke gidan gwamnati bisa jagorancin kwamishinan mata da inganta walwalan yara ta jiha Dr. Lidiya Haruna Tsammani.
6: Time.
0: kwamishinar mata ta jiha Dr. Lidiya Haruna Tsammani. Daga bisani ne kuma sai Hajjiya Talatu Musa Gar ta mika waɗannan kalamai.
6: A tsarin da muka yi don rabar da waɗannan dabbobi, mun yi ta yadda kowa tana zaune a nan, za mu fara da local government don su samu sayi. Za mu dinga kira local government ba local government. Mun bi shi alphabetical order, that is mun yi shi a jere daga alƙaleri zuwa zaki. Sa'annan kuma duk wanda aka ce su je su ɗauki dabbansu, an riga da an yi numbering dabba ba tare da la'akari da komai ba, bare wani ya tunanin cewa ko an ba shi babba ko ƙarama. Mun yi shi ne kawai bisa adalcin bayarwa. Duk wanda aka ɗauki number aka rubuta a yabi allocation ɗinsa shi aka dora. Sa'annan idan aka baku za ku ɗauki allocation ɗinku tukunna a bar ku ku je kuku ɗauka. Kuma kuna ɗauka za ku wuce da abunku. Duk wanda allocation ɗinsa abin da ya yi ridi shi ne a cikin saniyanku. Idan an rubuta muku number 2 to ku sani saniyanku number 2 ne. Sai ku ɗauki number 2 kawai ku tafi. Sa'annan bayan an gama na su masu shanu za a ci gaba da na masu raguna. Muna roƙon ku don Allah, wannan abu kyauta ne. Kada a ce maka ga kyauta wanda aka ce masa wai ga suɗi ya ce me ya gutsuri na. Don Allah duk abin da aka baki ki karɓa ki gode ki yi addu'a. Ba za ka dan kada ka samu matsala da jami'an tsaro. Domin ƙa'idan da aka ba su shi ne allocation kawai za su mika miki ki jawo, su jawo dabban ki su danƙa miki ki tafi. Don Allah mu ba da haɗin kai don mu samu mu yi mu gama.
0: Hajjiya Talatu Musa Gar. Yayin da uwar gidan gwamnan jiha ke kokarin sanya annuri a zukatan 'yan jiha, ita ma dai kungiyar mata musulmai ta Fomman ta bi sahu wajen ganin rashin wadatar aljihu bai hana mutum walwala ba. Inda a wannan talatar kungiyar ta jagoranci rabon nama da shinkafa ga mata guda 60 don gudanar da bikin sallah a nan cikin garin Bauchi. Cikin jawabinta yayin rabon, amirar kungiyar Hajjiya Lami Umar Hassan ta ce wannan wani mataki ne da suka ɗauka don sanyaya zukatan marayu a wannan lokaci.
7: To kamar yadda kuka ga mun taru a bana, dama wannan kungiya mai albarka, kungiyar mata musulmi reshen jihar Bauchi, tana gabatar da wannan a kowace shekara. To bana ma Allah ya nufa za a gabatar da shi. Mun shirya wannan ne domin tallafawa marayu su samu su ma su yi walwala yau ranar Arfa, a samu a yi walwala. Don haka mun raba shinkafa kuma an yanka raguna guda 2. Rago ɗaya dai daga gidan gwamnati aka ba mu shi, Allah ya saka musu da alheri. Saboda ganin yawan bukata sai mu ko muka ƙara ɗaya. Muka ƙara rago ɗaya sai aka yanka raguna guda 2. To Allah Ubangiji ya sa a yi sallah lafiya. Allah ya muku albarka wannan ya'ya marayu. Ubangiji ya raya ku cikin aminci. Allah ya albarkace ku. Waɗanda suka riga mu kuma mahaifanku, Allah ya gafarta musu. Mu kuma Allah ya kyautata mu. To yanzu za mu fara rabawa insha Allah.
0: Amirar kungiyar Fomman Hajjiya Lami Umar Hassan. Malama Aishatu Aliyu ce ta yi magana madadin iyayen marayun da suka amfana da rabon.
8: Allah ya ƙara albarka ma kungiyar Fomman, Allah ya ƙara buɗi, Allah kuma ya ƙara yawan arziki. Duk wanda suke taimakawa Allah ya ƙara musu buɗi da arziki mai albarka da yawan zuciya. Allah kuma ya ba mu lafiya da zaman lafiya dukkan Najeriya. Allah ya sa a nuna mana baɗin baɗaɗa. Allah ya zaɓo mana shugabanni na gari. Allah kuma mu ma saka mana da aljanna. Allah ya ji kan iyayenmu. Allah ya raba mu da aiki riya. Allah sa mana ikhlasa dukkan ibadunmu. Allah yi albarka, Allah ya ƙara buɗe. Allah sa mu sallah lafiya. Sunana Aishatu Aliyu.
0: Malama Aishatu Aliyu. Daga bisani ne kuma sai wasu daga marayun da suka karbi rabon suka mika kalaman godiya.
9: Sunana Abubakar Manga. Muna godiya, Allah ya saka da alkhairi da wannan alkhairin da aka mana, Allah ya ƙara buɗe.
10: Ake iya yin magana ya sunan ku?
9: Zainab Sani. Ashida Adamu Abdullahi.
10: To ga shi an ba ku tallafi, ya kika ji a ranki?
9: Mun gode sosai da tallafawa marayu kungiyar Fomman. Allah ya musu albarka, Allah ya ji kan iyayen mu, Allah ya sa abinda suka yi a saka wa 'ya'yansu.
10: Ya sunan ki?
9: Hafsa Yusuf Yakubu.
10: To Hafsa, ga shi an ba ku tallafi, me zaki ce wa
9: kungiyar? Mun gode. Allah musa albarka, Allah ya biya su da gidan aljanna Firdaus.
0: Wasu kenan marayu da suka shaida tallafi da kungiyar Fomman ta bayar. mai sauraro kuma da hakan shirin ne ya zo karshe a madadin abokan aiki Kamaluddin Nuhu Ilela ke fatar mu kasance lafiya.

0: Daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau,
1: ya tafi wurin wani daban wanda ba mu ba, da sunan ya karbi form cewa zai yi takara, kuma har an masa screening, an daddance shi kenan ko, har ma kuma ya shiga primary zaben fidda gwani duka an yi masa, kuma a nan jihar Bauchi dai ba mu muka masa ba. To ya yake manla?
0: Madalla masu rarren mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannunmu da arzikin sake saduwa. Har yanzu dai tsuguna bata kare ba a cikin jam'iyyar PDP, inda a wannan talata ce shugabancin jam'iyyar karkashin Pharmacist Sama'ila Adamu Burga ta kira taron manema labarai domin bayyana matsayarta kan zabukan fidda gwani na jam'iyyar a nan jihar Bauchi, tare da bayyana wasu muhimman lamura da suka shafi gudanar da PDP a nan jihar, wanda hakan ke tabbatar da cewar har yanzu dai akwai sauran rina a kaba kan rikicin cikin gida na jam'iyyar ta PDP. A cikin jawaban nasa wa manema labarai, Pharmacist Sama'ila Adamu Burga ya bayyana cewar duk waɗanda suka cike form na neman jam'iyyar ta ba su damar takara a mukamai daban-daban, muddin ba su cika form ta wurinsu ba, to la shakka akwai buƙatar su sake lale.
1: Mun dubi muhimmancin kundin tsarin jama'iyya. A kundin tsarin jama'iyya namu na jam'iyyar PDP, wato babu wani memba nata wanda ya fi ƙarfin dokan da ke kanta da ta INR. Kuma ita jam'iyyar an samo ta ne saboda tsarin mulkin Najeriya, wato section na 75 da kuma section na 40 sun ba da dama a kafa kungiyoyi har ma da jam'iyyu. Don haka ita wannan kundin tsari na Najeriya 1999 ta ba da iko a yi wannan, kuma wannan iko har idan an samu irin wannan kungiya ta yi rijista da Corporate Affairs Commission, to shikenan ya zama doka, ta zama kungiya wanda ba za a tsotsoma mata baki a cikin al'amuranta na yau da kullum ba. Sai babban abin da ya haɗa mu shine maganan Ibadan convention da waɗanda aka kora daga jam'iyya, wato shine su an yawo wanda a yanzu suke shugabancin wani bangare da ake cewa jama'an wuke ko. To Ibadan convention dai appeal court da kuma kotun Allah ya isa shine supreme court sun tabbatar da cewa bai yiwu ba, saboda an bada court order, umarnin kotu na cewa kada a yi wannan convention. Don haka aka ci gaba aka yi, saboda wannan dalili an canceling ɗinta. Ko da yake akwai wata kotun kuma mai kama da wannan kotun da ta bada wannan order, ita ma ita kuma ta bamu order ta ce mu je mu yi wannan kuma, amma dukansu ai ba su kai kotun koli ba. Saboda haka a matsayinmu na 'yan ƙasa masu bin doka da order, muka amince da wannan abun. Amma ita wannan kotu na koli kuma ta tabbatar da koran waɗanda ake maganan har sun yi ma convention a March ko April ne 2026 a wannan jam'iyya. To na farko kun ji tun daga baya cewa mutum 18 su ne working committee, ma'ana kwamitin zattarwa na wannan jam'iyya tamu ta PDP a national, waɗanda a cikinsu mutum 14 suka zauna saboda dalilu na cin mutunci da antipati da waɗancan mutane karkashin an yawo suka yi, aka yi suspending ɗinsu, ma'ana ga kore su na wucin gadi ko da aka tarwa. Saboda haka su waɗannan mutane su hudu, idan ka buga lissafi ba su kai 2/3 na waɗannan mutum 18 ba. Kuma doka ne a cikin kundin tsarinmu na PDP cewa idan za a yi mitin, ko da working committee mitin ne, matukan ba a samu 2/3 kuma suka taho daga 2/3 na Najeriya ba, mitin bai yi ba, ba za a iya ɗaukar wani doka kai a wannan mitin ba. To ina ga mutum hudu kacal su sun kai 2/3? Idan ba su kai ba, to an yi gini kenan akan toka ko akan ruwa? To abinda baya nan, kai kuma da hankalinka da tunaninka ka tuma ka je ka shiga ciki ka ce kai ka dauki abin a kirjinka, to kaga ka samu babban matsala. Kaddara ita national an rusa ta, to mu jihohi 26 tare da wasu zone kamar north east zone, north west zone, south west zone, the north central, dukkan mu gabaki daya babu wata kotu da ta taba mu don su da magun sun riga sun za zartar da zabe ainihi da ake magana kowa ya zo kuma dukkan mu har yanzu mu ne muke kan portal ma'ana kan jadawali na hukumar zabe in ko haka ne to ashe wani mutum kowaye shi ya tafi wurin wani daban wanda ba mu ba da sunan ya karbi form cewa zai yi takara kuma har an masa screening an dantance shi kenan ko har ma kuma ya shiga primary zaben fitta gwani duka an yi masa kuma a nan jihar Bauchi dai ba mu muka masa ba to yaya yake manza ɗan takarkaru da muka tantance waɗanda za su kai ga zaben fitta gwani muna da 31 a majalisar jiha wanda shine dama mazabu da muke da su a jihar Bauchi sannan muna da mazabu 12 na wato majalisar wakilai a Abuja shi ma muna da ƴan takarkaru waɗanda aka tantance su suna jiran zuwa zaben fitta gwani to 12 sannan akwai sanatoci guda 3 sannan muna da ɗan takarar gwamna wanda shi ma an yi masa abin da yake jira wato zaben fitta gwani don ba zai yiwu ka je ka bi hululu wani abu mai a iska kawai ya zama hujja gare ka har kai abin nan kuma don Allah jama'a mu riga aiki da hankali shi wanda ake cewa mutaninsa shine wuke ko minister FCT shi me yasa ya sa dan sa APC me yasa ya tattara jama'an sa gaba da yake zai APC Abdulrahman ma'aikaci ne a gidan Philip Aduda me yasa Philip Aduda ya bar dan sa da ya kawo cikin wannan kwama tala shi ya koma APC sannan da hankalinka da natsuwanka da komai saboda kafi kowa neman rigima ka tuma ka je ka ce wai ka je burin ne kai za ka shiga zaki I think wato gaskiyar magana mutane ya kamata su yi wa kansu kiyamun laili su nazo dan wasu mai da hankali kuma a ƙarshe kuma me yake faruwa game da jama'iyu ku ƴan jaridu a Najeriya kun sani wani abu ne wanda ya zo mana bako kusan dukkan jam'iyyu ana son a gama watakila ba za su yi tasiri ba wannan kuma ba jam'iyyar PDP kawai ya shafa ba a'a akwai SDP shekaran jiya can ne aka ce an soke dan jam shehu gaban da shugabanci PRP ga ta tana kokari anan garin za ta sai da zabe wani ya tafi kotu ya ce shine mai takara abin dai gashi sai dai mu ce Allah ya fishe mu da fatan in kunne yaji jike ya tsira
0: shugaban jam'iyyar PDP na jiha Pharmacist Sama'ila Adamu Burga cikin ganawarsa da manema labarai a sakatariyar jam'iyyar PDP na jiha a wannan talata 26 ga wata kamar yadda Bahaushe ke cewa hantsi leka gidan kowa haka shirin namu ya leka daga jam'iyyar PDP a nan matakin jiha sai shirin namu ya leka jam'iyyar APC biyo bayan zabukan fidda gwani da aka gudanar a matakin kasa an gaida wasu ƴaƴan jam'iyyar ke ficewa daga jam'iyyar ta APC har kuma suna nuna kin amincewarsu da zabukan da aka gudanar a matakai daban-daban na fidda gwanaye wanda sakamakon hakan a iya cewa an yi rabuwar dutse a hannun riga a nan jihar Bauchi ma bayan zabukan fidda gwani a matakai daban-daban da jam'iyyar APC ta gudanar an samu masu ficewa daga jam'iyyar har kuma sun samu karba irin ta tagomashi daga hannun wasu ƴaƴan jam'iyyun don samun damar tunkaran abokan hamayya a zabukan shekarar 2027. Honorable Shehu Aliyu Bardan Gabas ɗin Bauchi ɗaya ne daga cikin jigajigai a cikin jam'iyyar ta APC inda kuma biyo bayan irin wannan takaddamar zaben fidda gwani ya canza shiƙa zuwa jam'iyyar PRP har kuma jam'iyyar ta ayyana shi a matsayin wanda zai rike mata tutar takarar sanatan Bauchi ta kudu a zaben shekarar 2027 da muka tuntube shi kan batun canja shekar tasa da ma batun takararsa a sabuwar jam'iyyar da ya shiga Bardan Gabas ɗin cikin doguwar zantawarsa da gidan rediyon Bauchi ya bayyana makasudin barin jam'iyyar ta APC har kuma ya yi kira ga al'ummar mazabar Bauchi ta kudu da su mara baya ga sabuwar tafiyarsa a jam'iyyar ta PRP domin ceto demokradiya
2: hakika duk wanda ya san Bardan Gabas ɗin Bauchi ya san shi a cikin jam'iyyar APC ne tun 2013 muke cikin CPC har muka yi maja aka samar da jam'iyyar APC ina cikin wannan jam'iyya muna ci gaba da bata gudumawa har izuwa wannan lokaci a cikin waɗanda suka sha takara a cikin jami'ar nan ina gani daga cikin ɗaya tilo wanda bai taɓa barin jami'ar APC ba domin mu muka gina ta, mu muka raine ta, mu muka kawo ta yadda take. Tsarin da muka gina ta, muka raine ta, mun gina ta ne a bisa adalci da babu kowane ɗan takara haƙƙinsa musamman idan lokacin zaɓe ya zo. Wannan ita ce al'adar jami'ar APC, ita ce aƙidar jami'ar APC. Mu ban mu taɓa yin ɗauki ɗaura ba, ban mu taɓa hana wani ɗan takara dama domin ya baje kolinsa ya nemi ƙura a gurin al'umma musamman yayin jami'ar APC domin ya zama ɗan takara ba. Amma abu mamaki a wannan karan sai Allah ya kawo mana wasu shugabanni waɗanda kuma bi ma'ana irin niyyarsu ya saba da yadda aka gina jam'iyyar. To wannan sabani da aka samu a wannan lokaci shi ya jawo a wannan karan 'ya'yan jam'iyyar da suka fito suka cire kudinsu masu yawa suka sayi form domin su shiga takara. Har lokacin takaran ya zo aka zo aka sa rana, ana sa ran malaman zaɓe za su zo daga Abuja, suka zo daga Abuja, amma aka rasa a ina aka yi zaɓen, yaushe aka yi zaɓen, suwa aka yi zaɓen. Al'umma mu suna nan zugu-zugu a dukkanin mazaɓa, amma babu wani jami'i da ya zo, babu wanda ya zo ya ce mutane sannu, kawai sai dai mu ji an ce a rubuta sunan wane. An rubuta sunan wane, wannan ba a rubuta sunansa ba. Wannan ya saba da al'ada da haƙidar da aka gina jam'iyyar a kai. Jam'iyyar APC ba mu san zalunci ba, jam'iyyar APC ba mu san cuta ba, jam'iyyar APC ba mu san yaudara ba. So shi kuma gashi yanzu abin da aka shigo mana kenan. A zaɓe na zaɓen sanata, mun waye gari, mun tura al'umma duk birni da ƙauye, an fita mazaɓu, an yi cicirindo, an zauna ga shi, an yi rana, haka muka nemo ruwa da abinci, muka zaga, muka ta kai bayan Allah nan domin taimako, muna kuma ba su haƙuri a zauna. Malaman zaɓen nan da su zo, ba malamin zaɓen da ya so. Bayan sallar magariba da nabi wurin su shugabannin zaɓe sai suka ce su ai an ce musu ma su bar ma zaɓen, an ce su tafi abinsu Abuja. Kawai sai kashe gari muga cewa an rubuta sunan Yakubu Shehu Abdullahi, shi ya ci zaɓe da ƙura'a kaza, Janaral Gori shi ya samu ƙura'a kaza, Badar Gabas shi ya samu ƙura'a kaza, a ina na samu wa'innan ƙura'ar. Wannan abu shi ya fusata ne. Na tabbatar da cewa a wannan lokacin mun samu shugabanni wanda ba san Allah ba, shugabannin da ba su da niyyar adalci wa talaka, shugabannin da ba nasarar jam'iyyar APC ake so ba. Yau shekaranmu kusan takwas a ƙasa ba mu da gwamnati, kuma so ake mu sake shekara takwas babu gwamnati cikin uquba saboda rashin tausayi, saboda son zuciya. Yaya mutum zaka so zuciyarka ka halaka al'ummar da suka kai miliyan 3 a yankin Bauchi ta Kudu saboda simple personal interest ɗinka guda ɗaya? A cikin 'yan takarkarin nan dukkanmu kowa ya san wanda yafi a cikin mu, kowa ya san wanda yafi dacewa. Yau idan ka ɗauko wanda yafi kowa dacewa kace Bardan Gabas wannan ma yafi ka dacewa, bari kawai saboda raba gardama a rubuta sunansa, wallahi ba zan daga hankali ba. Saboda me? Saboda ci gaba muke so wa jihar, ci gaba muke so wa yankin namu. Amma ya za a ɗauko wanda ni na san na fi shi quality, wanda ni na san na fi shi experience, wanda ni na san na fi shi shekaru, sannan ka zo ka ce shi aka rubuta shi a matsayin wanda ya kamata a ce ya wakilci wannan al'umma.
3: Honorable, ganin yanzu ka shiga wannan jam'iyyar ta PRP kuma har ta ayyana ka a matsayin ɗan takarar sanata mai wakiltar Bauchi ta Kudu, to baka ganin cewa a cikin wannan jam'iyyar ta PRP akwai wanda za su yi ƙorafin cewa kamar kun shigo jam'iyyar har kun riƙe madafai na iko, domin dama kuma akwai complaint da kuke ko a ce ƙorafi kan jam'iyyar da kuka bari ta APC ta muku rashin adalci ya sa ku shigo wannan jam'iyyar?
2: To abin da zai baka babaki, jam'iyyar PRP jam'iyya ne na Ansaru, wato jam'iyya ne waɗanda mutane ne, mutanen arziki, mutane ne waɗanda suka san darajar baƙi, mutane ne wanda suka san darajar wanda suka fi su. An karɓe mu hannu bibbiyu, kuma har ana ba mu madafan iko ba tare da turjiya ba, ba tare da wani condition a cikinsa ba. Yanzu a kwanakin baya IPDP ne suka zo su shigo cikin jam'iyyarmu na APC. Ni na tsaya tsayin daka, saboda me? Saboda sun shigo da condition ɗin da mu ba za mu yi absorbing ba. Kai ne baƙo, za ka shigo gidana ka ce kai ga ɗakin da kake so in baka, ga in cire matana in sa ka a wannan ɗakin, cire ƴaƴanka ka bani in sa ƴaƴana a cikin wannan ɗakin. Ai kaga ba daidai ba ne. Ku zo mu zo mu zauna mu ga wasu ɗakunan za mu baku, wani filin za mu ba kuma ku gina, ku zo ku zauna a ciki. Wannan shine demokaradiyya, wannan shine abin da na faɗa a wancan lokacin. a wannan lokacin kuma wallahi jami'ar nan karbar mu ta yi hannu biyu ba tare da ma conditions ba kujerar sanata kake so to alhamdulillah babu ma wanda yazo neman kujerar sanata a wurin mu zo ka dauka on of us wannan shine abin da ya gudana haka matakin gwamna eh an samu su mutum biyu wanda suka nuna cewa suna sha'awa har sun fara ajiye kudin sa asusun jami'ar domin suna so su takara Allah bai kaddara cewa ma sun iya cikawa ba har shidan takarar gwamna yazo aka rarrashe su aka dora shi akan wannan kujerar kuma suka aminta wannan shine halin da muka tsinci kai a cikin jami'ar PRP jami'ar PRP muna mata godiya kwarai da gaske muna kuma addu'a Allah ta'ala ya sa ita ce jami'ar da za ta mai gurbin jami'ar APC a wannan lokacin mu kafa gwamnati domin mu taimakawa al'umma burin jami'ar PRP tun ne kai tun ne dan daga ne wata koma PRP jami'a ce ta talakawa jami'a ce take da muradin talakawa kuma al'adarta da muradunta yayi daidai da irin ni tunani na a siyasa duk siyasar da zan yi idan ba dan yi domin talakawa to gara washi halin da muke ciki a yanzu a kasar mu ta Najeriya musamman a yankin mu na nan da talauci ya mana katutu idan mu ban fito mun taimake kanmu ba wani mahaluki ne zai zo daga wani jiha ya zo ya taimake mu dole mu gyara siyasar nan da kanmu domin mu taimakawa al'umman nan da kanmu
4: to akwai wani shiri na musamman ne da Bardan Gabas ke da shi da ya shiga wannan sabuwar jami'a
2: eh hakika jami'in da muka bari ba mu muka gina a baya kuma a yanzu ma mu za mu gina wayannan din cikin nan karamin lokaci da yaddan Allah za mu shiga lungu da sako za mu tallata jami'ar mu al'umma da al'umma mu ba baki bane a wurin su sun san me muka yi a baya sun san me muka musu sun san kuma mu mun san irin fahimta da yake tsakanin mu da su wanda a yau na imani yadda talaka ya kalli baba Buhari in ka bashi Qur'ani zai ce maka wannan ba barawo bane wannan an ka dora shi akan wannan kujeran zai taimaki al'umma ni na ina da yakinin haka al'umma na suke kallo na a matsayin sun yadda da ni saboda sun gwada ni sun ga abin da nayi a baya kuma suna da yakinin goman Allah ta'ala ya ba mu wannan dama za mu ci gaba da gina su kamar yadda muka saba yadda za mu je a halin yanzu ba majalisar tarayya za mu je ba kujerar majalisar dattawa muke nema wanda yake yafi girma kuma yafi opportunities a kansa saboda haka irin abubuwan da muka yi a karamar hukumar Bauchi haka muke so mu fadada domin wayannan kananan hukumomi da suke yankin Bauchi ta kudu su ma su amfana insha Allah ta'ala za mu iya abin da za mu yi domin mu rage radadi wa talaka nan na sha fada abu kadan yake bukata ba mai yawa ba dan abu kadan yake bukata ya samu makarantar da yaransa za su iya zuwa ba tare da zangoma ba tare da an takura masa ya biya mahaukacin kudi ba ya samu asibitin da zai iya kai iyalansa ya kai kansa ya samu attention na likitoci ya samu magani ba tare da sha wahala ba ya samu dan ruwan sha da zai sha a ciki ya bar shan ruwa a rafin nan ya samu koda borehole ne yana shan ruwa a ciki wayannan fa su ne basic abinda al'ummar mu suke nema wanda tun da aka kafa demokradiya ake wannan babu taka har rana irin ta yau ba a wadata akan sa ba yaushe zan wadata
3: ganin irin gogewa da kake da shi a wannan harkar ta siyasa a yanzu dai kai ne dan takarar sanata a cikin wannan jami'a ta PRP kuma har an ganin cewar akwai wani dan takara da har ya garzaya ku wani rawa za ku taka ganin cewar kun dinki da wata baraka da za ta faru a cikin wannan jami'a domin a samu akai magaci
2: iya binciken da muka yi kuskure aka samu kuma ko a yanzu muna iyaka kokari domin muga cewa mun daidaita tsakanin wannan dan takarar ita jam'iyyar da yake ikirarin cewa ta masa laifi dan jam'iyya ne ya shekara da shekaru a cikin wannan jam'iyyar shi ma da shi aka gina wannan jam'iyyar sabani aka iya samu a wannan lokaci kuma don shi kansa ya san cewa tikitin da yake neman nan da gaske ba tikiti ne wanda ya san cewa zai iya nema bil haqqi da gaskiya ba amma shi ma yana yin wannan yayi wannan ne saboda ya kare jam'iyyarsa daga kunya a ce babu dan takara na gwamna dan haka yake tufafutuka yaga cewa ya zama dan takara na wannan kujera hakika idan da shi barista ya san cewa da sungu sanata Shehu Buba yana son wannan kujera kuma ya san da sungu sanata Shehu Buba yana da capacity na rike wannan kujera wallahi ba zai shakkan ya ce masa zo ka dauka mu za mu raka ka baya ba dama can shugaban jami'a ne shi siyasar jami'a yake yi ba asalin ground siyasa na neman fafutukan neman kujera ba so muna iyaka kokarin mu cikin yaddan Allah dan uwan mu ne kanin mu ne abokin mu ne insha Allah ta'ala muna rarrashin sa kuma za a samu wannan maslaha
3: da ƙarshe wani kira kake da shi wannan mun magoya bayanka
2: alhamdulillah abokan siyasa na musamman daga jami'ar da na fito wanda na san daga rana irin ta yau za a fara tururuwa ana hijira ana dawowa cikin wannan jami'ar abokan siyasa ne dama da kuma waɗanda muka samu hazikai na cikin jami'ar PFC din wanda mun gana kuma sun aminta da shigowa mu sun aminta da irin niyyarmu ina jan hankali lokaci ne na yaki lokaci ne na fafutuka duk lokacin da tashi neman kujerar siyasa ba ma neman ta da wasa mukan shiga lungu da sako yadda ba a yi tunanin cewa za mu iya shiga ba nan muke shiga muke ganawa da talakawa one on one ido da ido domin mu fahimci juna mu so juna mu rike juna da amana
0: dan takarar kujerar majalisar dattijai na mazabar Bauchi ta Kudu a ƙarƙashin jam'iyyar PRP Horrible Shehu Aliyu bardan gabas din Bauchi inda yayi ƙarin haske kan canza shika da suka yi daga jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar PRP daga jam'iyyar PRP sai kuma shirin namu ya koma jam'iyyar NNPP inda shi ma mai neman jam'iyyar ta tsaida shi takarar majalisar dokokin jiha na mazabar Darzo Alhaji Sabo Muhammad Tauye ne ya mai da form dinsa a ofishin jam'iyyar NNPP a nan Bauchi har kuma yayi jawabi kamar haka
5: abin da yasa nake neman takarar wannan kujera saboda in bada gudumawa na wajen ci gaban al'umman yanki na Darazo local government kasancewa na ma'aikaci kuma na yi retire naga maimakon zauna bari ni ma in zo in bada na gudumawa da dai gurgudu dalilin da yasa na fito kenan ita wannan jami'a na zabe ta ne saboda ina ganin Allah yadda za a yi mana adalci kuma manufofin su dai ya burge ni na ci gaban al'umma ma ino da taimakawa talakawa da sauransu shi yasa ne na zabe in shigo cikin wannan jami'a
0: Alhaji Sabo Muhammad Tauya mai neman jami'ar NNPP ta tsaida shi takarar majalisar dokokin jiha daga mazabar Darzo shi ma shugaban jami'ar ta NNPP a karamar hukumar ta Darzo yayi jawabin karfafa gwiwa inda ya bada tabbacin marabaya
6: adalci da kyautatawa ita kuma wannan jami'ar ma sunanta kenan walwala da adalci kuma mu mun ga shine ya kamata ya zama haka din ya ma zama haka ma yake fata na al'umma Darazo dai sun karba kuma insha Allah za su yi kamar yadda suka alƙawari domin a yau mun kafa tarihi mai so form din ma ba taba irin wanda muka yi ba ko ba ka bari wani abu na farko kenan sannan abu na biyu magana Alhaji Sabo ba magana ake magana ne ma ake mu yanzu damuwar mu ma mu je mu ci gaba da roƙon Allah bayan kujerar da ya bamu din muna so ya zama mana speaker a jihar
0: Shugaban jam'iyyar NNPP a matakin karamar hukumar Darazo Rabiu Usman yayi rakiyar tawagar mai neman jam'iyyar ta tsaida shi takarar majalisar jiha daga mazabar Darazo ya maido da form din da ya cike uwar jam'iyyar dake nan birnin Bauchi ita ma malama Jamila Garba da aka fi sani da Malam Kuje ta ziyarci mu domin nuna godiyarta kan wani alheri da ta ce Hassan Suleiman Saraki mai neman takarar majalisar jiha karkashin jam'iyyar NNPP ta ce ya mata
7: na zo godiya ne da murna barista Hassan Suraki honorable dan mai neman dan majalisar cikin gari insha Allah ina zaune ya aiko min da rago na lahiya ya bani shinkafa wanda zan ci da ƴaƴa na marayu ya kuma hada min da zani da yadin shadda ya ce in taimaka wa marayu mu ci to shine nazo in masa godiya nagode Allah ya saka da alheri wannan kujera da yake nema Allah ya bashi ya Allah ya ubangiji Allah ka sa ya zame mana alkhairi a gare mu ya Allah ubangiji Allah ya sa mu dace
8: shin dama wannan tallafi da aka baki ke kika nema ko ko su suka zakuloki da kansu
7: a'a su suka kira ni suka bani domin abin da yasa barista Hassan Saraki mutun ne me yi kuma yayi mun gani da karaman sallah ya ba wa marayu zannuwa ya ba da shinkafa ya ba da gero ya ba da siga wa marayun jahar Bauchi to ni ma ina daya daga cikin wayanda muka samu to wannan karo ma gashi nan ya kira ya raba sai dai mu ce Allah ya saka da alheri Allah ka ji kan iyaye Allah ka tabbatar mana da alheri wannan kujera da muke nema na dan majalisar cikin gari Allah ya bashi
0: Jamila Garba da aka fi sani da Malam Goje ki bayyana farin cikinta kan wani alheri da mai neman jam'iyyar NNPP ta tsaida shi takarar majalisar dokokin jiha ya mata to yanzu kuma bari mu karkare shirin da sharhin siyasar kasashen duniya inda wakili Mukasim Abdullahi Zango ya mana bitar wasu daga cikin jaridun kasashen duniya da suka kunshi siyasa
9: tsohon prime minister Faransa Gabriel Attal ya bayyana aniyarsa na takarar shugaban kasa a shekara mai zuwa lokacin da shugaba Emmanuel Macron zai sauka daga mukaminsa. Atlang ya zabi ya sanar da takaransa a ƙauyen Faransa, inda masu tsaka-tsakin ra'ayi ke fatan ya ƙara azama wajen zawurcin masu kada ƙuri'ar a yayin da za su fafata da jam'iyyar Rally National, wanda jaridan RFI ta wallafa a shafinta. A wani labari kuma, ƙasar Ethiopia ta buɗe gangamin yakin zaben 'yan majalisar dokoki a wani yanayi na rikitar-rikitar 'yan siyasa da taɓarɓarewar tsaro. A ranar Lahadi 1 ga watan Yuni mai zuwa, al'ummar ƙasar za su fita kada ƙuri'a a zaben 'yan majalisar dokokin, inda za a fafata tsakanin jam'iyyar adawa Ezema da ta Prime Minister mai ci Abi Ahmad, wanda ke mulkin ƙasar tun daga shekara ta 2018. A jam'iyyar Ezema ta buɗe nata gangamin zaben a birnin Addis Ababa. A zaben 2021, jam'iyya mai mulki ta yi gagarumin nasara, inda ta lashe kujeru 485 daga cikin kujera 502 da majalisar ta kunsa, wanda jaridan RFI ta wallafa a shafinta. A wani labari kuma, Wadagani ya karɓi ragaman shugabancin Benin a bikin da ya samu halartar wakilai. A wannan Lahadi ne dai aka rantsar da Romolana Wadagani a matsayin sabon shugaban jamhuriyar Benin, bayan da ya lashe zaben da aka gudanar a ranar 12 ga watan Afrilu da ya gabata. Tsohon Prime Minister kuɗin a ƙarƙashin gwamnatin Patrick Talon Wadagani ya yi rantsuwar kama aiki ne a gaban kotu na tsarin mulkin ƙasar, tare da halartar wakilan ƙasashe aƙalla 15, ciki har da ƙaramin ministan Faransa mai kula da hulɗan ƙasashen ƙetare. A wani labari kuma da jaridan RFI ɗin ta ƙara wallafawa a shafinta, Sierra Leone ta amince ta karɓi kashin farko na waɗanda aka ta sakeyyarsu daga Amurka. Sierra Leone ta ce Afirka ta baya-bayan nan ta cimma irin wannan yarjejeniya da Washington, kuma za ta karɓi dillancin dala biliyan 1.5 na tallafawa shirin. A ranar Laraba, ƙasar Saliyon za ta karɓi kashin farko na 'yanci rani da aka ta sakeyyarsu daga Amurka. Ministan harkokin wajen ƙasar Saliyon ya ce jirgin na farko na ɗauke da 'yanci rani 25 da zai isa Freetown, babban birnin ƙasar, a safiyar Laraba. A wani labari kuma da jaridan TRT ta wallafa a shafinta, Kenya za ta rage farashin man diesel bayan zanga-zangar da aka yi kan tsadar makamashi. A cikin wani jawabin da aka watsa da gidan talabijin, Shugaba William Ruto ya bayyana a ranar Juma'a cewa gwamnatin za ta rage farashin man diesel a ƙasar da ke gabashin Afirka domin tallafawa masu amfani da shi, biyo bayan zanga-zangar da aka yi kan tsadar makamashi sakamakon rikicin gabas ta tsakiya.
0: An gaida ɗan mutanen Zango da sharhin jaridun ƙasashen duniya da suka kunshi siyasa, kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Udubo da na ja ragamar shirin ke mana fatan alkhairi.

0: shirin siyasa na majima gani aka saurara daga nan gidan Radio Bauchi BRC tare da Abakar Umar Odubo. To da fatar an ji dadin kasancewa tare da mu nan gaba kadan. Akwai mu dauke da shirin nan na kunnan kanawa, amma kafin nan bari mu dauki wadannan sakonni.
1: Kaunar

0: TerraQ o Rapjoy. Unleash taste.
1: To madalla BRC 2 FM 94.6 ga shirin nan na kunan kanawa Altu Usman gareki.

0: gwamnatin jihar Bauchi tana kira da babbar murya ga dukkan al'umma daga shekaru 18 a tabbatar an karbi katin zabe. Tunu hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ke ci gaba da gudanar da aikin rijistar katin zabe. Dama ce ga waɗanda suka kai minzalin shekaru 18 hanzar ta zuwa domin ayi rijistar. Haka kuma waɗanda katin su ya salwanta akwai damar yin wata. Kazalika waɗanda suka canza wurin zama. Hukumar zabe ta fara rijistar kuma za a kammala a ranar 30 ga watan Agustan 2026. Ku je don yin rijista a yau ba sai gobe ba domin muhimmiyar dama ce gare ku. Kuri'arka, yancinka. Katin zabe sheda ce ta dan kasa na gari kuma ana buƙatar ganin katin a yayin wasu hidindimun kasa daban-daban. Don haka kada a bar ku a baya. Ku je harkotar karamar hukumar zabe da ke yankin karamar hukumar ku. Kada zaman layi ko dogon jira ya zama dalilin nuna kasala. Ku je ayi da ku. Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.
1: Sannunku, barkanku da zuwa wannan tashantawa. A yau zan nuna muku yadda nake sarrafa kwanon Golden Mon.
2: Yawa!
1: Da farko, nakan zuba Golden Mon ɗina a kwano tukunna, sai na zuba ruwa mai dumi, kawai sai na motsa na bar shi har ya koma da daɗin madara mai gina jiki. Abin morewa.
2: Amma yaushe kika haɗa madara?
1: Ai, ina amfani ne da Golden Mon 3-in-1, don haka ba a buƙatar madara.
3: Da matuƙar daɗi, mama.
4: Golden Mon 3-in-1 na tawowa da madara a ciki. Samo wa iyalinka a yau. Golden Mon. Rana ta kasance da armashi.
5: Ziyara ta farko a gidan sirikai na kusan kiran ƴan sanda. Bayan nan murmusa don kullum Mr. Chef, sai na ji miyan kukata ta fara turanci. Har ma an ta Amina sarauniyar iyayi ta ce, "A zuba min a kwano in tafi da ita gida."
6: Ji dadin dandanan al'adu tare da dunkule mai saukin marmasawa na Mr. Chef Beef mai dandanan daddawa da kuma hadaddan kayan kamshi. Mr. Chef, dandanan gida, dandanan al'ada.

Ba yanzu za mu tashi ba mai sauraro, muna nan tare da kai. Muna fatan gaskiya, ba zan yi fatan Allah kai mu goben da ba ta da gobe ba, gaskiya a Hams Breaker wannan goben taka gaskiya sai kai. To mai sauraro, kada dai kamance da misalin karfe 10:30 muna nan dauke da shirin bayanin lokutan sallar Idi. Zai yi kyau a matsayin ka na musulmi wanda kake shirye-shiryen zuwa sallar Idi gobe ka kasance da wannan shiri domin ka karu ka ji bayanin yadda za a yi sallar Idi din. Idan kuma Allah ya kai mu karfe 11 saurakwata, muna dauke da shirin nan na bayani kan lahiya. Shi ma dai koda ba za ka yi layyan ba, ka tsaya ka karu kafin Allah ya hore maka abin yin layya. Kaga kana samu daman kana da ilimin layya. To muna fatar masu sauraron mu suna jin dadin kasancewa tare da mita 94.6. Yanzu kuma za mu tafi mu barku tare da Muhammad Mukhtar Ibrahim wanda zai gabatar mana da shirin nan na Hajj Mubarak.

0: Miyako.
1: Gidan Radio Bauchi ke gabatar da shirin Hajji Mubarak. Mahajjata kimanin miliyan 1 da rabi suka gudanar da tsayuwar Arfa a Talata 9 ga watan Zulhijja. Kome ya kamata mani ya ci ya dabi'antu da su a ranar Arfa da kuma kashe gari? Malamai sun yi karin haske. Yankin harami masauki ne ba wai ga jinsin mutane da aljanu kadai ba har ma da sauran dangin halitta.
2: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
1: Mai sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin shirin Hajji Mubarak. Shiri na 20 tip kamar yadda muka hada a Talata 9 ga Zulhijja.
3: Muhammad Nabi
4: Shirin Hajji Mubarak ya samu tsayuwa da kafar sa daga muhimman abokan jera tafiya. Kama daga ofishin uwar gidan gwamnatin jiha Hajji Aisha Bala Muhammad Sarauniyar Bauchi ta farko, ma'aikatar hukumar Alhazai ta jiha, Alhaji Uba Ibrahim MD na On Time Printing Press, masu yin plastic ID card, key holder, invitation card da sauran duk wata rajista a yanar gizo da ke daure da ofishin UNICEF a Bauchi. Hukumar tsara birane ta jiha karkashin shugabanta Alhaji Ibrahim Muhammad PhD. Barista Suleiman Saraki cika sauran sarkin Bauchi dan takarar kujerar majalisar jiha mai wakilar Bauchi ta tsakiya. Haji Hadiza Faruk Mustafa, Alaramma Muhammadu Sanusi Adam shugaban majalisar malamai masu wazi na kungiyar Fitianul Islam ta kasar reshen jihar Bauchi. Ibrahim Bajoga Bajoga Global Investment Bauchi, Ismail Babaji mai provision kasuwar Wunti, Alhaji Abubakar mai kayan waya kasuwar Wunti Oga Habu Communication mai sayar da kayan waya a kasuwar Wunti. Alhaji Abdulbaki Sarkin Mulak mai kamfanin Bar Silver Rice da ke Ministry of Box. Alhaji Sadis Abdul Mumin Usman Yawan Ayi Walintama, Alhaji Yahya Garba kasuwan Shanu, Dr. Fatih Shak Dair Usman Bauchi babban limamin masallacin Juma'a na Turuwan kuma shugaban kungiyar malamai Fulani na kasa. Basmala Kitchen Decoration and Kitchen Utensils Plaza da ke kan titin Sulakatagun Azare. Alika kamfanin man gyada na Alika Global da ke Kujitu a nan Bauchi. Haji Aisha Yakubu Adamu PhD da kuma abokan hulɗa waɗanda suka kunshi kungiyar mata musulmi ta Foreman Region jihar Bauchi, Ihsan Zakat and Wakaf da ke nan Bauchi, sai Jami'atul Birri da ke nan Bauchi. Da ikon Allah, shirin Hajji Mubarak zai rinka bibiyan halin da alhazan jihar Bauchi suke ciki har ma da na makwabta tun daga nan gida Najeriya har zuwa ƙasa mai tsarki da ma dawowarsu. Don haka sai a kasance tare da mu inda muke yi wa dukkan alhazan duniya fatan Hajji Mabrur.
1: Tsayuwar Arfa ɗaya ce daga cikin wajiban aikin Hajji. Hasalima rasa ta tamkar rasa aikin Hajji ne a cewar malamai. Kamar da yadda yake, alhazai a ranar 9 ga wata sukan fita zuwa filin Arfa daga masaukinsu na Muna, inda suke tsayuwar kuma babban abin da ake yi a wannan rana ita ce addu'a. Wannan kuwa kan kasance gwargwadon yadda mahajjaci ya iya jurewa, ma'ana ana iya yi a tsaye, a zaune ko ma a kwance. Manufar dai kawai guda ɗaya ita ce kasancewa cikin ambaton Allah Maɗaukakin Sarki. Shirin Hajji Mubarak a ci gaba da zantawarsa da Farfesa Zubairu Abubakar Madaki ya taɓo kaɗan daga cikin abubuwan da ake yi a wannan rana da kuma kashegarin sallah. Amma kafin mu je ga tattaunawar, sai mun fara da fassara hudubar Arfa da ta gudana a masallacin Namira da ke birnin Muna. Wakilinmu Yahuza Doka ya bibiyi hudubar ga kuma bayanin da ya hada mana.
5: A wannan Talata 26 ga watan Mayun 2026 ne aka gudanar da hawan Arfa na aikin hajjin shekara 1447 bayan hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musulmai sama da miliyan 1 da rabi ne ke gudanar da aikin hajjin a Saudiya. Aikin haji na ɗaya daga cikin ginshikan addinin musulunci wanda ake son kowane musulmi yayi idan ya samu hali. A cewar malamai, ranar Arfa ce mafi falala a cikin ranaku. Hudubar Arfa wadda ake gabatarwa a dusan Arfa cikin masallacin Namira a lokacin aikin haji na daga cikin mafi muhimmancin hudubobi a musulunci, kuma miliyoyin musulmai a faɗin duniya na bibiyar ta a kowace shekara. A don haka ne ma mahukuntar ƙasar ta Saudiya a wannan shekara suka bada damar fassara hudubar ta ranar Arfa ta hajjin shekarar 2026 zuwa harsuna 35 na duniya, ciki har da Hausa da Yarbanci daga nan Najeriya, domin baiwa miliyoyin musulmi damar sauraron saƙonnin hudubar cikin yarukan da suka fi ji.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: Shigowar Sheikh Ali bin Abdurrahman Al-Hudhaifi kuma guda cikin manyan limaman masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dake Madina domin gabatar da kudubar ta bana.
0: Alhamdulillah al-Malik al-Quddus as-Salam farada 'ala al-muslimin hajj baytihi al-haram wa ja'alahu ruknan min arkan din al-Islam.
5: Kamar sauran kudubobi ya fara da godiya wa Allah da ya bo a fiyayyen halittar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma cikamakin annabawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Fa ya ayyuhan nas alaikum bi taqwallah fa biha najatul abdi fi akhiratihi.
5: Sai ya ce ya ku al'ummar musulmi dake wannan farfajiya ta Arfa, ku ji tsoron Allah. Daga nan Sheikh Ali ya fara da karanto ayoyin farko na suratul Hajj da suke ishara kan wajibcin aikin haji a musulunci. Sai ya ce rukunan musulunci su ne
0: fa hadhihi arkanu dinil islam,
5: kadaita Allah, shaidawa da babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzansa ne, sai da sallah, bada zakka, sai azumin watan Ramadan da kuma yin aikin haji ga wanda ya samu iko da kaskantar da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki tare da jin tsoron azabar sa.
0: Ma'a tawsiyati bil khawf min Allah ta'ala.
5: Sheikh Ali Abdurrahman Huzaifi yace mahajjata sun hallara daga wurare daban-daban na duniya domin neman yardar Allah.
0: Qadima al hujjaj min kulli fajjin amiq,
5: kamar yadda Allah madaukakin sarki ya alƙawarin kare ɗakin sa kuma ya kare shi da babu wani abu mai muni da ya shafe shi kuma ba zai shafe shi ba har abada nan gaba.
0: Fi mawqifi Arafat yubahi Allahu bikum mala'ikatahu,
5: da ya juyo ga mahajjatan da ke tsayuwan Arfa a wannan shekara ta 1447, Sheikh Ali bin Abdurrahman Al-Huzaifi ya ce wannan shine tsayuwa mafi daraja da Ubangijin talikai da kansa yake sauka a wannan guri. Sai ya karanto ƙarshen kutubar bankwana ta fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
5: Sheikh Ali yace za ku yi sallan azhar da al'asar tare, sannan ku ci gaba da tsayuwa a wannan guri har zuwa maraice, daga nan kuma sai ku wuce Muzdalifa. Yace bayan kun waye gari a ranar sallah, sai kuma ku sake komawa Mina kamar yadda Allah ya ce.
0: Allahu ta'ala thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim.
5: Daga bisani Sheikh Ali yace daga nan sai ku yi jiban jamra, ku yanka lahiyarku, ya ci gaba har zuwa ƙarshen kwanaki ukun ƙarshe na aikin haji.
0: Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
5: أكرشان كودي باركما سي أدوا وشو غبانن كسر تسعودية دماء الله رم مسلمي تارد كرا كرع سياسا تدع الدين المسلمشي دومين أبنجيجين دي القور انكاريشي سي تشغبادة كاريشي هار يوم التنادي.
0: اللهم انصر بهم دينة وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
5: سيكما أكا سيد سلر أزار دل أثر ننتاكي.
6: استو استو اعتدلوا استو. الله أكبر الله أكبر.
5: دي زما كرم فاركو دا دما هفي سكيجا غورانت السلة ألوكا تشيقودا إندا شيخ آلي بن عبد الرحمن الهزيفي ya gabatar da sallah tare da kutubar ranar Arfa, yayin da ɗansa Sheikh Ahmad Ali Al-Huzaifi kuma zai gabatar da kutubar Idi na Idul Adha a masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ranar Laraba 27 ga watan Mayun 2026.
1: Yahuza dauke da fasarar kutubar Arfa. Jim kaɗan kafin tsayuwar ta Arfa, wasu daga cikin mahajjatan jiha sun miƙa saƙon fatan alkhairi musamman ga waɗanda ke gida, haɗe da fatar a yi bikin sallah da ke tafi lafiya.
7: Ni ne Honorable Isaac Muhammad Jauro, ina gaishe da ku ina muku fatan alkhairi daga nan kasa mai tsarki. Gashi nan muna shiri za mu yi arfa nan da dan awa 1 zuwa 2 kuma kuna ta shirye-shiryen sallah kuma Allah karba mana wannan ibada. Allah ya sa wannan sallah da za mu yi alkhairi kuma Allah ya sa ita ce sula na budewan hanyoyin sula na arziki a gare mu baki daya. Ina gaida jama'an mu kowa da kowa da wanda sako ya riske shi wanda ya isar da wanda bai je ba. Mun gode sosai, Allah ya saka. Nini naku Isaac Muhammad Jauro a huta gajiya.
8: Sunana Daudu Ahmad Katagum, wanda aka fi sani na da Daudu Yarama Katagum, wanda nake cikin garin karamar hukumar Zaki local government. Alhamdulillah jama'a, muna mika gaisuwa ga godiya ga dukkan al'umman da ke ƙasa, muna kuma ƙara muku fatan alkhairi. Alhamdulillah mun samu kanmu a ƙasa mai tsarki, kuma a yau da nake muku wannan magana a yanzu muna nan filin Arfa, kuma muna nan kan ibada, muna kuma addu'a ga dukkan al'umman Najeriya da jihar mu da kuma local government dinmu da ƙasar mu gabaki ɗaya. Ubangiji Allah zannar da mu lafiya, Allah ƙara mana zaman lafiya, kuma Allah ka kare mu gabaki ɗaya. Allah ya samu dace.
1: Wasu daga cikin alhazan jiha a birnin Makka. Shi ma dai mataimakin Amirul Haji a karamar hukumar Katagum Usman Muhammad Bulkatuwa ya biyo sahu ne wajen bayyana halin da suke ciki tun daga barin su Makka zuwa Muna da kuma wannan lokaci da suke tsaka da aikin Hajji.
9: Alhamdulillahi lallai mun tashi daga Makka zuwa Mina cikin kwanciyar hankali da lumana. Hukumar jin dadin halaje ta jihar Bauchi ta kawo motoci kuma cikin nutsuwa da kwanciyar hankali da fahimtar juna da ba da kima da daraja malhajin jihar Bauchi gaba daya, da kuma ba su shawarwari akan yadda za su kasance wajen yin shiri tun daga dakunan su kuma sa haramin su kulla niyya su kama talbiya zuwa har lokacin da za a je filin Mina. Cikin ikon Allah da yaddarsa, lokacin da aka je aka sauke mutane a mota cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, mun yi kokari wajen yaya za mu yi mu ga cewa a matsayinmu na jami'ai waɗanda alhajin Katagum ya kamata a ce mun ba su kula kamar yadda aka ɗora mana. Mun yi kokari wajen ba su kula domin samar musu masauki a nan Mina yadda za su kwanta cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Kuma alhamdulillahi daga zuwanmu an yi kokari, an kawo abinci a cikin wannan daren, kowa ya ci. Sannan mutane suka yi kokari suka kwanta suka huta kamar yadda aka nuna cewa zaman Mina zama ne na hutu don yin shiri don tsayuwar Arfa. Alhamdulillahi lallai an samu kula mai karfi daga hukumar alhaji jin dadin alhaji ta jihar Bauchi, domin suna bibiya da mu tare da su a matsayinmu na wanda muke aiki kafada da kafada tanti domin ganin cewa su alhajin ba su samu wani damuwa ko rashin jin dadi ko kuma rashin samun wannan dama na hutu da aka ce su yi a wannan wuri na Mina ba. Don haka an zauna a Mina cikin nutsuwa, an zauna cikin kwanciyar hankali, kuma babu wani alhaji da muka samu wanda ya nuna cewa shi bai ji dadi ba. Hasali ma su alhaji da suka saba zuwa Makka sun yi magana cewa lallai tsarin da ake da shi bana da kular da aka ba wa alhaji bana ya bambanta da yadda ake yi na sauran shekarun baya, wanda lallai hakan ya tabbatar mana mu ma a matsayinmu na wanda muke sabon zuwa abubuwan da ake faɗa da yadda abubuwan suke cikin fargaba da damuwar da ake da shi, wallahi babu. Mutane suna cikin nishadi, suna cikin kwanciyar hankali, babu abin da suke yi sai addu'o'i ma kasar mu Najeriya da jihar mu ta Bauchi da kuma kananan hukumomin su da al'umomi da su kansu. Don haka ana cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, haka muka zauna a Mina har zuwa wani lokaci aka dauko mutane cikin nutsuwa kamar yadda aka yi a wancan lokacin zuwa filin Arfa. An kawo motoci, an shiga layi, ana yin talbiya, mutane kuma suna cikin jin dadi da annashuwa. Sannan hukumomi suna iya abin da za su iya yi tare da mu don ba wa su alhaji na kowane sashi a ƙananan hukumomi guda 20. Don haka alhamdulillahi lallai an samu canji, an samu yanayi mai kyau, mutane sun samu nutsuwa, ba wani alhaji da yake daga hankalinsa ko damuwa. Abubuwan da aka faɗa masa a Najeriya bisa yanayin yadda aikin zai zama ma ya ga abubuwan duba haka ba. Lallai muna cikin kwanciyar hankali, muna cikin nutsuwa, muna kuma yin godiya ma ainihin shi mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad Abdulkadir Kauran Bauchi bisa yadda yake yin kokari a matsayinsa na wanda ya san cewa lallai wannan abu ne wanda ya zama haƙƙi gare shi, yana kokarin saukewa. Lallai an samu kwanciyar hankali, an samu nutsuwa.
10: A daidai yanzu kuna filin Arfa, ya yanayin karfin zafin rana da ake ta kira ma mahajjata akan su zauna a cikin tenti din su musamman a wannan fili na Arfa don kauce ma matsaloli abin da zai iya kawo rashin lafiya ko wani abu musamman ma mahajjata?
9: To lallai maganan zafin rana akwai, kamar yanda aka yi asashe da zato akwai, kuma mutane sun karbi shawarwari da aka basu domin shiga tenti su guje ma wannan zafin rana don kar ya illata su. To amma dai ko ya za a yi baka rasa mutane waɗanda su suna ganin kaman wannan din ba komai bane, suna dan zurga zurgar su, amma dai su ne takaitattu, su ne kadan, domin mafi yawan alajin har ga Allah sun karbi wannan shawarwari. Ana zauna a tenti, mutane an kawo abinci sun ci, mutane da yawa mafi yawa an kwanta ana bacci, wasu kuma suna addu'o'i. Don haka a nan din a filin Arfa ma har ga Allah mu dai alajanmu na jihar Bauchi ba wani rahoto ko wani abu da muka samu wanda aka ce yau gashi wannan yana cikin galabaita ko yana cikin damuwa. Don haka suna cikin nutsuwa a nan din ma da kwanciyar hankali, kuma ana ta bibiyan su daga maluma da aka dauka don gudanar da wa'azi da bayani, da kuma mu ainihin Amir al-Haji da kuma mutanenmu na bot. Ana bibiya duk wanda aka gani cewa zai sake layi ko zai sake hanya ko zai yi wani abun da ba daidai ba, to ana bashi shawarwari, ana gaya masa cewa ba abun da ya kamata a yi ba kenan, ba don komai ba, don kula da lafiyarsa, da nuna masa cewa lokaci ne wanda ya kamata ya samu nutsuwa domin aikin yana buƙatar a kwantar da hankali, a yi shi cikin sauki don samun nasararsa. Maka hakika akwai zafin rana, amma dai mutane sun karɓi shawara, mafi yawa ana cikin tenti alhamdulillah.
1: Mataimakin Amirul Hajji na ƙaramar hukumar Katagum, Usman Muhammad Bulkaciwa.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Sanin me ya kamata a yi da kuma tabbatar da yin sa kamar yadda ya dace nauyi ne da ya dauro akan malamai magada annabawa. Wannan ya sanya za mu kawo ci gaba da zantawar mu da Professor Zubairu Abubakar Madaki wanda ya ƙara fito da abubuwa fili musamman da suka kamaci mani ya ci yayi a wannan rana ta 9 kashe garin 10 ga watan Zulhijja.
2: Lokacin da aka gama tsayuwar Arfa daman za a dawo a zo Muzdalifa a kwana. To wannan kwana na Muzdalifa yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda dawainiyar da aka yi filin Arfa ba abu ne wanda aka saba ba. Akwai takuri kuma akwai gajiya. Shi yasa ake so mahajjata idan suka zo Muzdalifa wato in suka yi sallar magriba da isha'i su kwanta domin su huta sosai. Washe gari kuma in suka yi sallar asuba idan da hali su tsaya a Mash'arul Haram ranar sallah kenan wato ranar 10 ga watan Zulhijja. Su dan tsaya su dan ambaci Allah subhanahu wa ta'ala har gari ya waye. Sannan kuma sai su gangaro su zo su yi jifa na ainihin shaidan a babban jamra wanda za su yi jifa na farko kenan. To wannan aiki yana da wahala, shi yasa ake son da daddare a Muzdalifa a kwanta ba a kwana ana sallah ba ko kuma a kwana ana ambaton Allah ba. Tunda an yi abin da za a yi a filin Arfa to sai a kwanta a yi bacci sosai a Muzdalifa domin saboda washe gari a samu wannan kuzari. Da safe bayan sallah asuba a tsaya a Mash'arul Haram idan ya yiwu, in bai yiwu ba kuma a gangaro a zo Mina a yi jifan shaidan na farko. Daga nan kuma masu aski za su yi aski ko masu tsaitsaye su yi tsaitsaye wanda za su yanka hadayen su yanka hadaya. Da yake a wancan lokaci akwai wajen yankan hadayen a kusa ana gangarawa ba tare da matsala ba, amma a yanzu yana da wahala. Mafiya yawa mutum ya biya kuɗi shi kenan ya huta sai ya gangara ya je Makka. Idan ya je Makka sai ya tawaful ifada kamar yadda Allah ya ce sumafidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah inna Allaha ghafurur rahim. Wato ku kwararo ta inda mutane suka kwararo. Ana magana ne da Qurayshawa da wasu manyan mutanen da ba sa abin wato yarin mutane ko ayarin mutane suna bandarewa. Aka ce a biyo a zo a yi tawaful ifada domin wannan dawafi rukuni ne daga cikin rukunan aikin haji. Saboda haka a ranar 10 ga watan Zulhijja a ranar sallah ake wannan dawafi. Kuma yana yiwuwa mutum ya cire ma tufafin ihramin sa, in ya cire tufafin ihramin shi kenan. Saboda in mutum ya zo ya yi jifan jamra to ya riga ya gama da labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik a lokacin ake ajiyewa. Saboda haka mutum ya ga dama zai iya sa kayayyakinsa na gida, zai zo ya aski da kayan gida, zai yi da waful ifada da kayan gida, sannan kuma idan ya gama sai ya kamo hanya ya dawo Mina saboda kwanakin Mina da Allah ya ambata a cikin Qur'ani waskurullaha fi ayyamin ma'dudat wa man ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa, na kwanaki biyu ko kwanaki uku. To waɗannan su ne kwanakin da za su biyo bayan ranar sallah wato ranar 11 da 12 da 13 ana jifan jamrori guda uku sabanin wanda aka yi a ranar sallah guda daya.
1: Professor Zubairu Abubakar Madaki. Masallacin Haramin Makka masauki ne ga kowa, ma'ana abinda ido ka iya gani da kuma wanda ba ma ya iya gani daga jinsin halittar dan adam, aljanu, dabbobi da kuma waɗanda ma sani bai kai kansu ba. Kamar yadda aka sani, farauta a yankin na Haramin Makka ya haramta a cewar malamai. Wannan shi ya bada dama ga jinsin halittu daban-daban su samu damar watayawa ba tare da uzuri ba. Jinsin tattabaru na cikin ma'abota rayuwa a kusa da harami. Wakiliyar mu Hafsat Abubakar ta rerayo mana dogon tarihin waɗannan halittu da ke rayuwa a wannan bigire mai albarka.
3: Tattabarin da ake gani a Masjidil Haram suna daga cikin shahararrun abubuwan da suka dade suna jan hankalin mahajjata da masu umra. Ana kiransu da suna tattabarun harami ko tattabarun Makka. Tarihinsu yana haɗe da addini, al'ada da kuma martabar garin na Makka. Tun ƙarni da dama da suka gabata, an san cewa tattabarun suna yawo a kusa da Ka'aba da harabar harami ba tare da tsoro ba. Mutane da yawa suna kallonsu a matsayin tsuntsaye masu aminci saboda suna rayuwa cikin kwanciyar hankali a wuri mafi tsarki ga musulmi. Akwai ruwayoyi da dama da suke cewa tun zamanin Annabi Ibrahim alayhi salam ko kuma daga baya a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tattabarin suke yawo a wannan guri. Kasancewar tattabarin a Makka ya zama wani bangare na tarihin birnin. Akwai abubuwa da dama da suka sa tattabarin suka yawaita a Makka. Mutane suna ciyar da su watsi da abinci. Ba a yarda a cutar da tsuntsaye a harami ba sai da wani dalili na shari'a. Yanayin zafi da gine-ginen harami suna samar musu da wuraren zama. Mahajjata daga ƙasashe daban-daban suna kula da su saboda suna ganin hakan a matsayin alheri. Musulunci ya koyar da tausayi ga dabbobi da tsuntsaye. A cikin yankin harami akwai lada na musamman ga wanda ya taimaki halitta mai hanta. Saboda haka mutane da yawa suna kaucewa tsoratar da tattabarin ko cutar da su. Tarihi ya nuna ana danganta tattabarin Makka da labarin hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inda tarihi ya nuna yadda tattabara ta yi gida a bakin kogon. Amma wannan ba yana nufin duk tattabaran Makka suna da wata tsarkaka ta musamman ba, sai dai kawai yana nuna yadda musulunci ke nuna tausayi ga halittu. A yau tattabaran Makka sun zama wani bangare na hotunan da ake dauka a harami. Majata da masu umara kan tsaya su kalla yayin da suke tashi sama kusa da Ka'aba. Sai dai hukumomin da ke kula da masallacin na a biranen Makka da Madina suna kula da tsafta da lafiyar yankin, saboda yawaitar tattabar na iya haifar da datti ko yaduwar cututtuka idan ba a kula ba. Tattabarin Makka suna burge mutane sosai, suna rayuwa cikin natsuwa a tsakiyar dubban mutane, ba sa jin tsoron jama'a sosai. Yawansu da yadda suke tashi lokaci guda yana bada kyakkyawan gani. Sun zama alamar zaman lafiya da kwanciyar hankali ga wasu mahajjata. A takaice, tattabarin Makka ba wai tsuntsaye bane kawai ga mutane da yawa. Sun zama wani bangare na tarihin harami da abubuwan da mahajjata suke tunawa bayan ziyartar Ka'aba.
1: Hafsat Abubakar. Kuma da haka za mu dakata cikin wannan shiri. Za a iya sake sauraron sa a internet adireshin www.brcradiobauchi.org da sauran kafofin sada zumunta. A madadin abokan aiki da aka ji muryoyinsu a yau, Shehu Muhammad, Yahuza Yahaya Doka, sai Aliyu Zakari wadda ke hada shirin a na'ura mai kwakwalwa. Aliyu Adamu Rafin makaranta shine shugaban sashen addinin musulunci. Sai Rabi Ilyasu, daraktar shirye-shirye kuma jami'a mai sanya ido kan yadda shirin ke tafiya. Babban jagora kuma manajin daraktan BRC Umar Muhammad Shira. A madadin Kamalu Nuhu Ilela wadda ya tsara shirin a yau, Muhammad Muktar Ibrahim nake cewa ayi sallah lafiya.

0: 하고
1: Tuagaida Muhammad Mukhtar Ibrahim do ya gabatar mana shirin Hajji Mubarak gobe karfe 7:30 na safe muna sa ran insha Allah za mu kawo muku maimaitin wannan shiri na Hajji Mubarak. To da fatar za a ci gaba da kasancewa tare da mu nan gaba kaɗan karfe 10:30 akwai mu ɗauke da shirin bayanin lokutan sallar Idi. To da fatar za a kasance da mu don sauraron wannan shirin.

0: Toka da ya shafa ana tare ne da gidan rediyon Bauchi BRC akan mita 94.6. Kuma kamar da muka yi mai sauraro bayanin zamu kawo masa shirinmu na bayani kan lahiya ai kan sallar Eid. To wannan shiri za a yi mana afwa ba zai samu ba saboda wasu ɗan dalilai mai yiwuwa. Insha Allah a cikin shirye-shiryenmu na sassahiyar gobe a ji wannan shiri bayani kan sallar Eid. Yanzu mu je ga shirinmu na bayani kan lahiya da fatar za a kasance tare da mu.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala mallan nabiyyi ba'dahu sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jama'a assalamu alaikum. Barkan mu sai saduwa cikin wannan lokaci na mai tarin albarka shine na bayani akan lahiya. Yanzu mun shiga wannan lokacin muna kan gaba yau 9 ga wata gobe za a yi lahiya wanda dai samu hali zai yi lahiya. Kuma shi lahiyan nan yakan zama cewa in ka samu iko ne don lahiya karka matsa maka kanka je ka ci bashi ka ce sai kai lahiya, karka ce a wannan dole ka dauki abin da ka sai abinci ka je ka ce sai kai lahiya da shi. Wannan ba akai aikin addini ba, don addinin musulunci abu ne mai sauki kuma yana sauƙaƙe mutane da abin da ya bi dace. In ma ka ce kai baka da baka samu damar yin lahiya ba, alhamdulillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da lahiya guda biyu yaje Eid da shi, yace wannan nasa ne da shi da iyalansa, yace kuma ga ɗaya na yayanka ta al'umma annabi wanda duk bai samu damar yin lahiya ba sai a bashi wannan. To kuma idan Allah ya gore maka samu abin lahiya din, to in za ka yi lahiyan kuma kana ka raba naman gida uku, kashi ɗaya na iyalanka, kashi ɗaya ka yi sadaka, kashi ɗaya ka yi kyauta ma wanda suke suka cancanta a ba su wannan bukata. Wanda suke kaga wanda aka ba su kyautan nan su ne irin makwabtanka wanda suke hagun da dama wanda ba samu wanda ba su yi lahiya ba, ba wanda suka yi lahiya ka ɗauki nawa kai musu ba ƙara musu akan abin da kake wannan abu ɗin, wannan kuskure ne a cikin addini. To kuma na biyu da kira da su iyalan wanda duk ba su samu damar yin lahiya ba, kar su matsa musu, kar su takura su, kar su tsananta musu. Wannan wajibi ne a kanka, duk abin da yake Allah ya dora maka karɓe shi a cewa lallai wannan abin ya zama kaddara, haka Allah ya so ya ganka a wannan lokaci din. Sai ka gode ma Allah, in ka gode kuma Allah zai ƙara maka, sai ya buɗa maka tunanin abu. Ai babban abin da ake so da ma ka ɗan ciyar da iyalanka ne su ji daɗi. Yau in ka za Allah gode maka ba an ce ma ka samu ladan lafiya ba, amma ka kyautata kai abinci mai kyau a ranar sallah ne, ranar farin ciki ne, sa sutura ne a ci abinci sa sutura ne. To ke kuma uwar gida karki ce lallai sai an kawo miki rago ko ta yaya a ce a kawo miki rago, to wannan babban kuskure ne wanda kuma Allah shi ne kyakkyawa guda yake so a yi. Ke ma zai bikin ma cewa kuma an zo an taru a gidan ki shanu an yanka miki shanu uku, da kuma ba da kyan cewa da kyan in ba a samu rago ba ce ba ki tana gidan ba. To kin ga irin wannan kuskure ne, baka san inda Allah ya shirya maka ba, kai dai kai fatan cewa Allah kai ka nabadi lafiya gare da lafiya. To duk ba a san inda za ka dai faru maka an jawo ma balanta gobe balanta zuwa wani shekara. To ya kamata in dai kana da rai kuma abinda aka gode maka ka same shi, sai gode ma Allah. In ka gode ma Allah, Allah zai kara maka. Allah in shakartu la azidannakum wala in kafartu in azabi la shadidul azab. In ka gode Allah zai kara maka, kuma in ka godiya ma Allah to azabin Allah fa mai tsanani. To ya kamata iyaye, iyayen mata su yi hakuri da abinda mai gida ya kawo musu, da abinda aka samu aka yi. In ma an samu kazan, in ba a samu ba aka samu dan nama ne ko dan kifi ne, a samu ne a canja, a canja abinci ai hakuri. Dun ya lokacin da ake ciki da in ka duba irin abubuwa da ake ciki na yanzu da tsadukan abin hawa abin ne ne abin yanka din abin ya sun yi tsada. To kaga da a ce a zo ana ku a ci abin a ci namu kwana uku kwana daya eh kwana daya biyu uku kuma zo a shiga kwana a ce ka kusan wata shida ana ta ta dingishin mu anan a yi da a ci gobe dai an samu haka to a ci biyan bashi naman da gaci. Wannan kuma ba a ce maka yi bashi kai ba, saboda kai ka jefa kanka cikin halaka. Allah ya ci kar ku jefa kawo naku cikin halaka. To addinin musulunci abu ne mai sauki, babu tsanani a cikin sa, babu wani abu duk abin da ka yi tsanani a cikin sa to ba din kike ba. Ya kamata mutane su mai da hankali, suna da kwazo yayin mata su bi hakuri da abin da aka kawo musu da ni'an su, kuma ƴaƴan su ma yawanci sun fahimci abin da ake ciki. Kai ba za mu ce alhamdulillah
2: yawancin matan ma yanzu
3: kowa ta sani
2: wallahi gaskiya tsakani da Allah
3: zai akwai ne muke shi
2: ya kuma yanzu abun ya fadada
3: zasu zuba kajin su ma
2: zasu zuba kaji a zuwa ba mai gida ai bashi a cikin gida har a kare ma ba san ba in ji ba shi to alhamdulillah kaga wannan muna yaba musu mata da suke irin wannan abuwa din kuma Allah ya kara musu gode Allah ya kara mu yawan dukkan ayyuka na alheri akwai wazire ma masu kokari suna aitar da sako din
3: yawanci
2: wani waziran suna nan suna aitar da sakon akwai wanda ake sa su a sa su din su ma suna akwai cikin su akwai masu kokari amma cikin su kuma akwai wanda suke barbara gurbi to muna kira su ji tsoron Allah
3: gaskiya
2: ne ji tsoron Allah tunda kan rijiya ba da ruwa kar guga shi mai girma gwamnati Allah ya saka masa alheri ya bayar yayi yana ta yi kowa yana gani dama shi aikon sa ba yana so a fada bane kowa yana gani kowa kana gani wani ma baka san ma ce ya ce zo ci muka bigira wannan da ya bashi to ya kamata cewa lallai ayyuka dama na alheri haka ake so a yi shugabanni su yi su kwatanta saboda na bayar su masu su masu arziki suna kwatanta irin nasu akwai masu kudin da suke irin su ma ba su a fada
3: haka su a fada
2: wallahi suna nan da yawa yanzu ma ba zan iya faɗa su na san su wanda suna yi tewa wala ba su suka ji sauran su don Allah suke haka ake so a faɗa da irin wannan abu in shugabanni suka yi to na kasan ba su yi wanda aka ba su amana abin su yi kokari su yi tsoron Allah su isar da sako zuwa aka ina kira ga al'umma su wanda aka ba su wannan amana su isar da wannan sako din zuwa ga ainihin wanda aka ce ba su su wanda aka ba su su yi tsoron Allah su yi abin da aka ce su na alfuma ne mu sallallahu alaihi wasallam
3: karfa aina wannan a tsallake a gida ɗaya ma nan zaka ga cewa an kawo naman an tsallake wannan dakin
2: akwai wani shirme ke na kai ko kuma ina gaba da kai ko ina jin haushin ka ba zan ba ku
3: ba ba ta ka ba ka ne ka shi ba
2: ai in je kana cikin gidan
3: he a gidan ba ne gidan ba
2: duk wani abin da ake shi yanzu wanda zai yi wannan abun ai ji duk gidan yake ba
3: sai da shi sai
2: a ji a ji ba da labari shi to gaba da shi saboda Allah kar ka ware wani duk in ka je wariya kuma ya zama cewa ba don Allah kake ba kana da kai sadaka zakai kuma an ce ka bada duk wanda baya da yake da bukata ne to in ka bada wanda yake bukata nan da ka samu lada wanda ya zo da kwariya mai kyau Allah zai ba shi irin sa goma
3: kamar dai yanzu wanda yayi shi za a tsara masa ba
2: ba ba kar ka rama kai da ma shi abin da ake nufi cewa ka bi kyauta ta mu wanda bai da shi ka bada wanda bai yi ba ba wanda yayi ka kara masa dari ba sai ka samu a gida kuma an kawo sadaka goma kuma shi ya tani ya yanda zaniya ga wani mabucin sa can da ya yi komi ba ko kazan ma bai zama mai yanka ba shi wanko sai dai ya ji gajin kanshi haka wannan ba ba ba ya shuta masa ba
3: kuma nan wani ta haka ne za a yi ga masu fida alhali an biya su kudin su na fida
2: duk abin da kace duk abin da kace abin da aka yi jinga da kai kace ka dauka ba an baka bane zalunci kai haramun ne in kai kai shi kai ba shi yace maka gashi na baka wannan sadaka ko kyauta ba amma an yi jinga da kai da kai katsa duk karka taba mu har a ce makarka taba mu ka zo ka taba to wannan abin ga zalunci kai yawa kai ka aikata haramun abin shari'a din sun ji fashi kaga Allah ya kamata ji kai duk da kowa ji tsoron Allah duk kowa ji tsoron Allah kuma Allah ya ji mikin Allah sa ya sa ya zama hanyar tsira mu to Allah ya riba ta
3: akwai wani jan hankali kuma ni ne kisa kai ga mata da ɗayan su wanda zaka ga mace dan ke a kawo nama ne da guda me kwanta bincike shi to tarin kamar nan daga gani dai ka san wannan nama ba fa me yankan ne ya bashi
2: eh to in yazo da laida guda wajibi ne ai ka bincike wani aiki yayi aka bashi wannan nama a kaso aka yi dauki nasa kaso in ba kaso bane to ya yi samu sun kuma aiki yayi mai abin ne ya dauka ya bashi wannan wajibi ne akan iyayensu bincike masa in ba haka ba shi Allah fa tsarkakiyar ku bai karba ba sai da mai
3: tsarki
2: shi bai karba ba sai inna Allah dayyibun la yaqbalu Allah dayyib in yazo miki miki wuta kin dauka abin ne miki wani shi kuma Allah tsarkakiyar abu ne tsarki mai tsarki ne kuma yana karba abu mai tsarki yake ruwa to ya kamata ki bincike halaccin abin kafin ki ci saboda akwai abubuwa da yawa da
3: yake kanji ka a ci abu ba
2: ya ce shi ne saboda an je an yi abu sai ka zo ka zo ai kana cin abu kuma ashe ana gama cin abu sai a zo a biyo baya shari'a a zo a ce a da maka dibi na mu ne a ga na wani ka dauka kan me da zaka saka abuwa da
3: suka ga abun kunya
2: kada ka kunya zo kaga an ba bincika ba in ma in sai tun sai aka bincika ne aka samu
3: yawa
2: sahihin abu in ba wa ka to bayan mutum kan haka kin koya ma yaro kikkiawa ba kenan in yi ta mayar da yi daraja ke ma zaki daraja ya akai ada na diba ne sai ka bai dace ba na da mu shi wallahi me shi in na kware ne sai ce kai kai a sha kake ba kai ga ga to je kana baka nan kuma ka ga me ya rada dawo ka cikin ga zai saka akan amana su kenan to wannan abu ne mai kyau in mutum ya mai da abin da ya muni in yi aka masa nasiha ya bi to dai samu daraja iyayen sa ma samu daraja
0: To an saurari shiri na musamman akan hidimar sallar gobe bayani kan lahiya Aliyu Malam Aliyu Illela da Alti Usman To da fatar mai sauraro ya ji dadin kasancewa tare da su yanzu bari mu je ga shirin nan tare da Uzairu Dauda Bunga shirin nan na adawo lafiya shi ma dai hidima ne kan sallah
4: Matafiya adawo lafiya Matafiya adawo lafiya
5: Matafiya adawo lafiya
6: Adawo lafiya
7: To masu sauraron mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum muna muku marhaban da sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na musamman shirin adawo lafiya biyar sai Bauchi a yau zamu tattauna maudu'i na musamman kamar yadda aka sani cewa a dukkan lokuta na bukukuwa wannan shiri na adawo lafiya kan tattauna da jami'ai da suka kamata domin kiyaye ako haɗura a waɗannan bukukuwa a ciki da kuma wajen gari mun tinkaro babbar sallah a jihar Bauchi a shi yasa kamar yadda aka saba wannan hukuma ta kiyaye ako haɗura ta ƙasa wato Rosafti idan aka zo wannan bikin sallah kusan su ne jagorori kan gaba ko mu ce kan wa'uwar gami wajen gudanar da ko tabbatar an yi bikin sallah a ciki da kuma sauran ƙananan hukumomi da ke faɗin wannan jiha a sallar bana shekarar 2026 a babbar sallah ba a bar wannan hukuma a baya ba a yau zamu tattauna shiri na musamman da shi jami'in wayar da kan jama'a na wannan hukuma ko mu ce jami'in ilmantar da jama'a na wannan hukuma ta Rosafti wato PO Musa Kayo PO Musa Kayo muna maka marhaban da sake kasancewa da mu a wannan shiri na musamman
8: assalamu alaikum jama'an jihar Bauchi da ke waye gaba daya na muku gaisuwa
7: To a masu sauraro kafin mu je ga shi wannan jami'in wari da kan jama'a na hukumar Rosafti na jihar Bauchi za mu je ga jagoran wannan hukuma wato lamba 1 kenan wannan jiha ta Bauchi a hukumar Rosafti domin daukar sakonsa na sallah ga al'ummar jihar Bauchi kuma mu ji irin shirye-shiryen da suka yi takeice ranka dade muna maka marhaban kuma zaka fara da gabatar mana da cikakken suna da matsayinka a wannan hukuma ta Rosafti
9: to jama'a jihar Bauchi assalamu alaikum ni ne mai suna Commander Caleb Luka ko Commander ni ne shugaban jami'ar rage hatsuruka a Bauchi state gabaki daya na Rosafti kenan lokacin bukukuwan sallah nan za mu yi aiki tare da wasu jami'u na uniform kamar civil defense yan sanda wato police kenan da sojoji da sauransu mu tabbatar cewa an samu a gama bukin sallah ba tare da an samu hatsari ba za a ga mu kuma kota ina a Bauchi state musamman a Darazo Nengi Toro Bara akwai makatun mu wurin Misau Gamawa Alkalari Azare da sauran local government a Bauchi state wannan wuraren ma za a same su za su hada kai da sauran jami'an uniform masu sa kayan sarki kenan so da tabbatar cewa ba samu hatsaruka a Bauchi state da ba ko an samu ma a samu ba yi rasuwa ba so that za a samu a gama sallah lafiya ma'aikatan sarauta 13 nan ma duk za a zaga mu tabbatar cewa a samu ai hatsaruka ba jami'an mu da za mu tura zuwa waje sun kai 334 wanda za su kewayewa na wuraren duka motoci guda 10 da za a samu a sa hanya so that ba za a yi hatsaruruka ba, ambulances guda hudu, so that a samu ko an yi ma kadan za a tsoka a kai mutane asibiti da tow truck guda daya, so that a samu a clearing obstructions. Jama'a mutanen Bauchi, na roƙonku a bi doka a kwana lafiya, a yi sallan, a yi bukin sallah lafiya. Allah ya taimake mu duka. Nagode.

0: thoma sauraron mu a sakon CC Caleb Luka kenan shugaban hukumar Rikiya Akwa Haddura ta jihar Bauchi a kan batun sallah kamar yadda muka muku alƙawari a wannan shiri zai tattauna kusan mintuna 30 da shi a jami'in wayar ko ilmantar da al'umma jihar Bauchi kan kiya ako haɗura a wannan hukuma ta Rosafti dake jihar Bauchi wato a PO Musa Kayo PO Musa Kayo bayan mun saurari jawabi ko sakon shi jagoran ku kuma ce jagoran wannan hukuma ta Rosafti a jihar Bauchi mun ji kaɗan daga cikin ko ire-iren shirye-shirye da kuka yi a mafara tunda iyayen ƙasa kusan su ne jagorori a jihar Bauchi idan aka yi batun bukukuwan sallah waɗanne irin zama kuka yi da su da kuma irin haɗin kan da lallai kuka tabbatar za su ba wa wannan hukuma don ganin cewa wannan bukin sallah ya kasance cikin ƙoshin lafiya a jihar Bauchi ba haɗura
1: to jama'a assalamu alaikum mun gode da wannan tambaya da kai a kullu yomi jami'an yake a tsaron jihar Bauchi da kuma ƙasa gaba daya burin ta shine a yi duk wani abin da za a yi a gama lafiya musamman wayanda suke amfani da abin hawa mun gode Allah Allah ya kawo mu wani sabon shekara wata sabuwar sallah kuma ta zo mun ba da gaskiya kuma muna fata za a yi bukukuwan sallah cikin ƙoshin lafiya ba tare da hadura ba a kullu yomi abin da muke yi in biki ya tashi kamar haka mukan hada kai da sauran jami'an tsaro su police da su civil defense da duk sauran wanda suke da hannu a ciki saboda kiyaye hatsari kan hanya mukan yi iya kokarin mu muga cewa ba yi hatsari ba a lokacin bukukuwan sallah dadin biki a yi shi a gama lafiya shi yasa mun sassaka motocin mu gaba daya kamar yadda shi shugaban mu ya fada masarautu gaba daya na jihar Bauchi mu mai da hankali cewa ba sa matsara ba lokacin bukukuwan sallah saboda haka akwai su ambulance da su tow truck da sauransu ba don wani abu ba saboda biki a yi shi a gama lafiya
0: menene amfanin waɗannan motoci
1: wayannan motoci su patrol car saboda tabbatar da cewa an bi doka ambulance kuma ba ma fatan hatsari wani lokaci hatsari yakan faru ba da sanin mutane ba amma in ya faru a samu yadda za a taimaka mutane ba su mutu ba ko mutane ba su galabaita ba an kai su asibiti cikin lokaci su kuma tow truck saboda mai yiwuwa ko mota ta faɗi a kan hanya ko an yi hatsari ko abu ya tare hanya maimako ya sa mutane su ji jiki game da hanya wannan tow truck kuma za a ciccire abubuwan a kan hanya da sauransu
0: irin wannan biki idan ya zo a fiye kukan ziyarci idan Christmas ne kukan ziyarci a coci-coci tun kafin lokacin domin kugo nemi goyon bayan su malamanmu jami'a to a wannan sallah kamar yaya lamarin ziyartar masallatai domin neman goyon bayan su a jagorori na addini su wayar da kan al'umma kafin shigowar sallah
1: hakika haka ne ko da yau juma'a ne yau din nan da kake gani yau za a tafi masallatai a je a samu limamai a musu magana saboda a yi magana ma mutane abun ba wai na Rosafti kadai bane hadari in ya tashi yakan hada kowa ne shi yasa mukan je coci-coci da masallatai mu yi magana ma jagororin majami'u da kuma masallatai su yi ma mutane magana game da tuki cikin natsuwa saboda kar a samu hatsari yau za mu je sallan juma'a za a yi farkarwa a wurin ranar lahadi hakan nan za a yi saboda lokacin sallah kowa yana nan a cikin gari da wanda sai tafiya da sauransu saboda a tafi a dawo lafiya ba an samu damuwa ba
0: shin me ya kamata su al'umma su lura ne a lokuta wato tsarin irin ka'idoji na tuki da ya kamata su lura da shi a lokacin zirga-zirga a wannan sallah
1: yana da kyau kana da abun hawa ka sani ba kai kadai kake kan hanya ba idan ka hau kan hanya bayan kai akwai masu tafiya da kafa akwai masu tafiya kan keke akwai kuma masu ma sai da abu a gefen hanya da shi ke ba shi da kyau amma baraka rasa daya ko biyu ba saboda haka idan ka tashi za ka yi tuki ka san cewa ba kai kadai ne kan hanya ba ba kai kadai ne kuma kake da iko da yawa kan hanya ba saboda haka kana tuki dole ka samu natsuwa ka yi tuki cikin mutunci ka mutunta waɗanda kuma suke amfani da hanya tare da kai saboda ka tafi ne zaka tafi lafiya wayanda kuma suke amfani da sauran hanya su ma su samu su biya bukatun hanya lafiya saboda haka abu na daya kai matuki ka make sure kana seat belt naka
0: ka tabbatar ka sassa
1: seat belt naka yana nan tayanka lafiyansa kalau motanka lafiyanta saboda baraka cutar da kowa ba lokacin da ka tashi tafiya yawa
0: a piyo Musa akwai wasu dabi'a yanzu da suka fara kunno kai a jahar Bauchi ga matasa da aka ga wasu akwai yan taya wasu kuma akwai irin yan keke ba wai keke na fe ba keke wanda aka sani na asali yara ne kanana wanda yaran ma ba ma a ce matasa ba yara za a ce suna ta wasa da ke kuna akan titina ga sallah ta zo ba a sallah ba ma su kan fito su yi wannan da sunan irin rally ko wani abu ya ku kuka kallo wannan lamari ko wannan dabi'a wajen barazana ga rayukan al'umma da kuma su waɗanda suke wasa da kuma wani mataki za ku dauka akan lamarin
1: yawa ka ce matasa shi yasa wani lokaci muka yi magana a majami'ai da kuma masallatai ba dan wani abu ba wani lokaci iyaye suna wannan wurin idan aka bada wannan sako yawanci sakaci yakan zo ta wurin iyayen ne ana bukin sallah yana da kyau yara su yi bukin sallah amma abu har zai kai kan hanya kowa ya san cewa akwai hatsari masu tafiya da takalmin taya ko kuma su dauki keke suna gudu akan hanya yara kanana iyaye ya kamata su yi magana kar su bar yara su hau hanya ranar sallah saboda me akwai masu mota akwai manyan mota akwai wanda ma su wuce garin ne ba ma su tsaya gari ba garin wasa akan hanya sai ga mota ya je ya bige yaro ko kuma ya bige masu takalmin tayan nan ba shi da kyau inda aka ci gaba na ake wasa da takalmin taya ai ba hawan kan hanyar da motoci suke bi akwai haihuri musamman wanda ake kebewa saboda wasan taya amma mu wannan ne sai kaga yaro ya dauki takalmin taya sai kawai ya hawo babban hanya da motoci suna wucewa ko kuma hanyar da mutane suna da yawa suna amfani da shi yana hawa kai anan zan ja hankalin iyaye da kuma waɗanda suka manyanta suka san abin da suna yi yara idan aka gansu da wannan kar a bar su su kawo kan hanya ayi ma yara magana saboda ayi bukin sallah a gama lafiya sallah rana ne ta murna ba ran da kuma za a yi bakin ciki ba shi yasa muke kokari a kulle yomi a ja kunne saboda a gama bukukuwan cikin koshin lafiya
0: to su kuma masu wannan keke fa kaga sun fito ga zau kananan yara ba su ma kai su matasan ba
1: duk dai maganan daya ne akan iyayen ne iyaye ne suke siya keke ma yara wasu yaran ba su kai su siya keke ba iyaye ne suke siyan keke wani yaron an siya masa dan ya je makaranta da shi ne ba wai ya yi wasan sallah da shi ba idan za a yi wasan sallah ne akwai wurare da yawa wanda aka kebe saboda irin wannan wasan wani lokaci zaka je ko da kofar sarki akwai wurare filaye da sura zaka ga yara suna especially sarakuna da suke dan bayan gari akwai filaye da yara suna wasa amma ba wai ka hau hanya da motoci suke bi ba akwai hatsari sosai saboda hawan kan hanya baka san waye zai biyo ya bige yaron ba shi yasa mukan ce a nemi wuri in ma ya zama dole yara za su yi wasanta amma ba da kan hanya da motoci suke bi ba saboda a kiyaye hatsari
0: wataƙila za mu iya cewa wannan hukuma tana da tsare-tsare da bisa dokoki na wannan ƙasa Najeriya da aka tsara kafin ma a ce yau an baka sitayarin mota kana tukawa akwai ka'idoji da ya kamata ka cika da shekaru da sauransu irin bukukuwa irin wannan zaka ga kananan yara sukan yi gudu a mota ko aje musamman a fili na tsohon airport din nan wasa da mota ko kuma a shigo cikin gari yaro dan karami in an duba shi ma bai ma kai shekarun da ya kamata ya hawo mota ba wani mataki kuka dauka dan

0: ka tabbatar ya kai shekara 18. A cikin shekara 18 din ma zaka ga wani shekaran ta 18 amma kuma bai mallaki hankalinsa ba. A shekara 18 din ma ka tabbatar ya mallaki hankalinsa. Sai ka nema masa inda akwai driving school, akwai su a nan jihar Bauchi. Ya je driving school inda ake koyar da koyon tuki. Idan ya gama koyon tuki a wurin driving school, makarantar koyon za su ba shi shaidan takarda cewa eh ya koya. Idan ya koya, takardar nan zai dauka tafi wurin VIO da shi. VIO kuma za su gwada shi. Wannan za su dauki mota ne su ba su ce gashi tunda ka dawo da takarda a wurin koyon tuki cewa ka koya. To gwada mu gani. Idan ya gwada suka yi masa duk gwajin za su yi suka ga ya kwarance, za su sa masa hannu akan takarda su ce to wannan ya koya, je ka wajen road safety su maka lasisi. Shine dokan. Idan ka zo wajen road safety kuma da wannan takardan da aka baka a wurin koyon tuki, sai a yi maka lasisi ka koyi tukin mota. Amma ba kawai ka ɗauki mota ka hau kawai ka dan kaga gidan ku akwai mota ko kuma ka sayi mota ba. Ba a yi haka, za ka jawo hatsari. Ba wanda ya san cewa ka iya tukin mota. Shi yasa jami'an mu in suka same irin wani a hanya su tsayar da shi, abu na farko in suka gaishe ka sai su ce ina lasisin tukin ka, sai ga an fara kame-kame. To irin wani abubuwan ne ba a so din. Saboda haka in kana so koyi tuki, ka bi hanyar da hukuma ta shimfiɗa. Bayan haka ina kira ga iyaye, yawanci za ka ga yaro yana tuki mota a gida sai a bar masa mukulli. Wani lokacin ma ba da sanin iyaye ba za su aje mukulli yaro ɗauka kawai ya ɗauki mota ya fita. Ya ɗauki mota aka ce an gulo bai san kuɗin doki ba, ya kama gudu kawai a cikin gari. Shi gashi ya samu mota a gidansa kawai ya ɗauka. Irin wannan abubuwan su suke jawo hatsari akan hanya. Bai san hagu ba, bai san dama ba, ta inda ya ga dama zai yanka. Saboda bai san ka'idojin tukin ba, sai ka ga ya jawo hatsari akan hanya, ya kashe mutane, ya kakkarya mutane. Daga baya a zo a tattara a tafi asibiti ko kuma a zo gaban hukuma, a zo ana ta roƙo abin da ya kamata a kai tun kafin ya faru. Iyaye ba su yi ba. Saboda haka ina jan hankalin iyaye su sa ido ga yara. Barin yaro da mota wai ba shi ne gurinta ba. Idan ya je hatsari mai yiwuwa shi ne mutu ba, ka kai asara. Amma yana da kyau in yaro ka tabbatar zai koyi mota, ka bi ka'ida yadda ya bi. Driver license nan takarda ne wanda ba ma wai ya tsaya akan tuki kadai ba, zai taimaki mutum har rayuwa. Za ka fita kasan waje ne, za ka je ina, duk bankuna duka suna amfani da shi. Ba lallai akan tuki ba, amma yana da kyau ka bi ka'idodi ka samu wannan ƙorin cewa na tuki, saboda ka tsare hanya.
1: Mu dawo zuwa ga filin Idi a ranar sallah. Shin yaya jami'an ku za su ba da gudunmawa wajen wato shawo kan matsalar cunkoso da yanayin tsarin ajiye ababen hawa a masallatin Idi?
0: Yawo, a kullum kowane sallah dole ne jami'an mu za ga su a wurin Idi. Ba su kadai ba, akwai police, akwai barota, akwai civil defense, duk jami'an tsaro da ka sani, DSS, duka za ka ga mu a gurin. Kuma ba dan wani abu muka yi ba waya mu je kallo bane. Mukan je wurin ne mu tabbatar da cewa an yi sallah cikin tsari da kuma ba tare da damuwa ba. Saboda idan ka bar mutane, wani ma har kan filin Idin zai je aje motar sa gurin. Shi yasa da sassafe karfe 6 na safe zaka samu jami'an mu a gurin da sauran jami'an tsaro. Saboda a tsara yadda za a je mota, ana zuwa abin da za a yi za a ce to nan wurin nan za a je mota. Iya daidan nan kar a bar mutane su wuce da mota. Za ka ga akwai inda in ba sarakuna da su shugabannin su gwamnoni da sauransu ba, ba a bari ma mota ya shiga wannan wurin. Saboda a tsara shi yadda za a samu a yi sallah a tsanake ba tare da cunkoso ba. In ka bar mutane, mai keke ma zai zo ya aje mota inda ake sallah. So wannan sallah ma haka za mu je wurin yadda muka saba yi a kullum, za mu yi shi saboda a gama bukukuwa cikin koshin lafiya.
1: To menene jan hankalinka ga al'ummar jihar Bauchi ko shawaranka?
0: To shawara na ga jama'an jihar Bauchi shine duk a wannan bukukuwan sallah da za a yi, son samu a yi shi a gama cikin koshin lafiya. Guje-guje akan hanya, musamman yara, iyaye su sa ido, shugabannin gari, shugabannin addini su sa ido, su yi magana ma mutane, saboda a gama boko na cikin koshin lafiya. Masu tafe-tafe

0: kuma in kana cikin mota in kaga driver yana gudu wanda ya wuce imani kai mishi magana kar kai shiru ya je ya jawo muku hatsari yin shirun ba shine abu mai kyau ba kai magana saboda ka sauka cikin koshin lafiya drivers kuma ai tuki cikin natsuwa a sauka inda za ta bi kuma cikin koshin lafiya jan hankali na biyu da nake so in yi shine akan iyaye su yi hakuri su rike yara ranan sallah abubuwa da yawa kan faru akwai masu hawan dokuna akwai masu wucewa akwai yara kankanana wanda shekarunsu bai kai su kula da kansu ba iyaye ayi hakuri a rike yara a gida idan har ya zama dole za a tafi gidan yan uwa a hada su da mutum wanda ya mallaki hankalinsa wanda za a tafi gidajen a dawo cikin koshin lafiya ba kuma wanda za a bar yara su yi ta wasa kan hanya ba wasa kan hanya zai jawo hatsari Allah ya taimake mu
1: to haka yake mun gode sosai a PO Musa Kayo da wannan tattaunawa kan shirye-shirye don gudanar da bikin sallah lafiya a jihar Bauchi bayan ji daga hukumar Kiyaye Aukuwar Haɗura ta ƙasa reshen jihar Bauchi bari mu je ga hukumar yan sanda a reshen jihar Bauchi domin jin irin tsare-tsare da hukumar ta yi ita ma a bangaren ta don tabbatar an gudanar da bikin sallah lafiya a lungu da sako na fadin jihar Bauchi tare da kakakin rundunar yan sandan a da farko za mu fara da shi sunan wannan jami'i
2: Assalamu alaikum warahmatullah jama'a jihar Bauchi mai albarka ST na shi Habibu Nana Jami'in Hausa da jama'a nan jihar Bauchi dangane da shirye-shiryenmu na wannan sallah shine kamar yadda muka saba da wannan yan sanda ta wannan jiha mun saba abin da ake ce mu proactive measure wato ɗaukan rigakafi da ya fi magani ba muna jira sai an aka ce laifi wa makama don haka ni kwamishinan yan sanda wannan jiha idan kuka duba kuka bibiye kafafen yaɗa labarai za ku ga duka a Najeriya mu ne muka fara fitar da bayanin manema labarai akan shirye-shiryen sallah tun kwana uku da ya wuce tuni ya ba da umarnin tura dandazon jana-jana masu yawa a dukkan filayen masallatin idi da suke fadin local government kananan hukumomi 20 na wannan jiha da filayen wasannin yara da duk wani filaye da ake gudanar da bukukuwan sallah a cikin jami'an tsaro wanda aka saba gani yau da kullum akwai kuma na musamman da kota kwana akwai jami'an yan sandan kwantar da tarzoma akwai kuma na farin kaya wanda za su shiga cikinku sannan akwai wasu kula da kiyaye haɗura da kula da hana cunkoso a kan hanyoyi don dai a tabbatar cewa an yi wannan hidiman sallah lafiya kamun lokacin ranar sallah da ranar sallah da bayan sallah
1: to kamar a bangaren su ko mu ce tunda local government guda 20 ne kamar ya yawan jami'an tsaron da aka jirge a wannan gurare sannan ga sabbin masarautu da aka kirkira
2: insha Allah akwai an zuba jami'an tsaro da yawa sannan na lissafa muka bangaro da dama na bangaren yan sanda bayan su kuma muna aiki kafada da kafada haɗin gwiwa kamar yadda muka saba don mutumin kirki a anguwa idan ana biki gidan shi ba ayyalan shi ne kawai za ka gani ba in ka ga gida ya cika to da abin uwa da abokan arziki to don haka muna aiki kafada da sauran hukumomin tsaro da suke wannan jiha na gwamnati bayan wa'annan ma da kuma ƙungiyoyin tsaron sa kai wato wanda ya shafi ƙungiyoyi na banga wato vigilanci da civilian JTS neighborhood ga sunan da yan danga suna nan da yawa dai to abun da yawa su special constabulary suna nan da yawa gungiyoyi da dama masu kishi da ba mu haɗin kai to gaskiya akwai jami'an tsaro sosai shi yadda yadda ake tsammani kamar da yake wasu kuma ma ba za su gan su ba suna cikin ana hidiman shagulgunan sallah ne da zaran wani ƙungiyar mutane sun taso da wani abu da ba shi ba ne suna cikin koyar za su ba da rahoto cikin gaggawa ko ga an kawo ɗauki ko ƙara ƙwari ma waɗanda suke ƙasa.
1: To PPRO na FIO me kuke so ko me wannan runduna ta yan sanda reshen jihar Bauchi take buƙata daga gurin al'ummar jihar Bauchi?
2: Abin da muke buƙata shi ne haɗin kai an samu ba mu haɗin kai a wannan jiha shi sa kaga ko shi sai kaje an ce kana cikin da take zaman lafiya a Najeriya ba arewa ba cikin ba ma jami'an tsaro hadin kai a duk inda suke sannan ake gaggauta kai duk wani bayani hoto na wani matsala abin da aka fuskanta wani abu da ba a gane mishi ba ko motsi ko ba ko kusa ko wani abu a ofishin 'yan sanda mafi kusa sannan ake taimaka 'yan sanda da bayanan turi na abubuwa da ke faruwa tare da ba ma mutane wani jiha tabbacin cewa duk da ya ba da wani bayanan turi Allah da ba za a bayyana cewa ga inda abin ya fito za a kare mutuncin shi da bayanan shi insha Allah.
1: Ta menene sakon barka da sallah na hukumar 'yan sanda rashin jihar Bauchi ga al'ummar Bauchi?
2: Sakon mu shi ne idan ka ga wani abu ka ce wani abu don 'yan sanda fi wani abu. Na biyu kuma mu yi cikin tsoron Allah abu ne na shagali na bukukuwa kuma na ibada ne to mai sa tsoron Allah kai zama lokacin ibada da ya kamata mu samu lada mai zumunci sai kuma a zo ana fatawa ana karewa da daukan alhakin mutane da samun gumi wanda karshe sakamakon da zai fara a duniya shi ne ka shigo hannunmu mu gaba sanar da kai a gaban kuliya. Sako na karshe shi ne yadda da sakon a wajen Bauchi, Bauchi waras da irin.
1: To, fifiyarwa na fi muna godiya kuma wannan shiri ko hukumar gidan rediyon Bauchi na yi wa 'yan sandan jihar Bauchi barka da sallah.
2: Muna godiya ma BRC da gudunmawar da suke ba mu jami'an tsaro da al'umma muna godiya muna muku fatar barka da sallah gwamnatin jihar Bauchi BRC da jama'ar jihar.

Yalangida Abuzaki, give me a higher delegate.

Thank you.

me saro da ji da gani dai na san lokacin da aka yi ba shirin na filin zaɓen gobe ta ce sallah ya kawo jiki a madadin hukumar gudanarwa ƙarƙashin shugabannin sassa daban-daban na nan gidan rediyon Bauchi. Jagoran gidan rediyon Bauchi, manajan gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira, wanda ya tattake sadan da ko a daren yau mun yi aiki da Awan Yakubu dan mutanen wanka Ibrahim Chindo dan mutanen liban katagun ke cewar zaman lafiya kwanciyar hankali tare da karo arziki Allah ubangiji ya sa mai waye gari lafiya ko mai sallah mu tunama a hankali.

0: Ageda Ibrahim Chindo Elmutali man katagun da ya gabatar mana zaben gobe take sallah. To masararu ya sallan ya shirye-shirye. Gashi lokaci ya ci mana filin mu na ban kwana da mai sauraro. A yau wala mu same shi yadda muke so, to amma dai ba za mu rasa lokaci ko minti biyar mu ji wacece wane ne kike masa tanadi a gobe sallan nan. In Allah ya kai mu kake mata, za mu so mu ji daga gare ka mai sauraro. Wani tun kafin in ba da namba har ya yi saurin kira, to bare mu ji waye.
1: Assalamu alaikum, sannun mu da dani.
0: Wa alaikum salam, sannun ka da hutawa.
1: To masha Allah, da fatan kuna lafiya.
0: A lafiya, kalau waye namu kuma daga ina?
1: To kuna magana da Abubakar da ke ofin tajan a karamar hukumar
0: da. A Malam Garba Habu, barka da dare, ya shirye shiryen sallan gobe.
1: To shirye-shirye ne, sai godiya wa Allah, tunda don muna da lafiya kuma mun samu abin da ya damu.
0: To kada a manta in an ci fa na wannan fa, ai mana tanadi.
1: Insha Allah za a yi muku tanadi.
0: To masha Allah, muna godiya Abubakar, bari mu ba mutum ɗaya da yau ba mu da lokaci sosai. Muna so mu ji muryar juna ne kawai. Madalla Abubakar daga Bagel, ƙaramar hukumar DAS, muna godiya. 0806975579 ita ce nambar da mai sauraro zai kira. 0806975579 muna godiya sosai. A cigaba da kasancewa da BRC2 FM kafin mu karkare.

0: To muna da wani alayi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Waye namu a gurguje? Aliyu Carol, barkanka da dare. Ya shirye shiryen sallah na sai yanzu bakin kura ba ai bacci ba, ana ta gan dokin sallah. Yawa, to ya kake ganin goban nan hidiman nama fa? Dan hidiman nama ne ko ba wanka bane? Yawa, a dan taba hanji da tafashan kayan cikin nan a hankali, ka gane ai? To Allah yasa zan iya amsa ma.
1: Yawa, an je dawakin da ba ka sarauta amma kuma ka zo mana sarautar ka je ka gaya ma.
0: A'a, santurakin dawaki ne, ai ba wata boyayya ba ce, santurakin dawaki. Haƙiƙa santurakin dawaki ne Aliyu Carol, kuma ranan wanka na nan za mu gayyace ka. Yawwa Aliyu Carol, to na gode sosai. Hausa sun ce zo ka ci tuwo ya fito da daɗi, faɗan haka da kai ma har ya sa ina tunanin kai ma zan ɗan kara ka. Mun gode sosai Aliyu Carol, Aliyu Carol na bakin kura. Mai sauraro kana iya kiran 08-69-75-95-70 sai mai musharaka da kai. Assalamu alaikum. Barka da dare, barka da wannan lokaci, waye namu a layi? Na gode. To ya menene labari a tanan wajejen ku?
2: Labari dai ba na mara shirin kuma sannan
0: Allah ya yi. To ka san
2: ba ta yi mutum ba ta da maka wani kuma dura ma yi wanda ba ta yi ba Allah
0: ya yi. Haka ne, gaskiya kan. To mun gode sosai da kasancewarka tare da mu. To Allah ya taimaka. Mun gode, a cigaba da kasancewa da BRC2FM, a cigaba da kasancewa tare da mu. Muna godiya. Muna da ɗan sauran mintuna wanda muke so mu yi musharaka da mai sauraro a cikin wannan mintuna, kafin kuma sai mu karkare.

0: Eh haka ne, amma kuma duk girman shi ai bai kai Muhammadu ba ko?
1: Bai kai Muhammadu ba, amma dai tunda na kuka fada ji ke ni Annabi Muhammadu.
0: Hakika hakika ko na hannun dama ma kuwa.
1: To, dan
0: ka sani abinda ma yake ban mamaki ne tunda nake bude layin nan awwal ba ya kira.
1: To, ka ga.
0: Nace irin wani al'amari.
1: A'a
0: kashi kai kuma fa ka fara subul da baka. To shikenan malam malam Abubakar, gashi dare yayi, ga lokaci ya kure, gashi kuma na san zaka je yanzu ka fara kula da dabbobi, a ƙara ba su harawa su ci su koshi su yi nauyi gobe kafin Allah ya kai mu.
1: To sai ma da izinin Allah, domin ko yanzu masu da na zuba musu kafin nake zuwa nake sake kira.
0: Ka ji zance, a ci gaba da kokari fa, su gani sosai yadda za mu iya gaftara musu haƙware.
1: To sai ma Allah ya tsaya ya tsaya domin dabbobin masu lafiya ne.
0: Masha Allah. To a dai kula da yara. Ka san gobe za a tafi masallacin nan, in an tafi da su ayi kaffa kaffa da su yara. Kada hada yara da yara su tafi masallaci.
1: Haka ne wannan ranka ne, za mu tafi tare da su ko mu tsaya tare da su, mu sa musu idanu a hanya.
0: Hakika hada su da masu wayo domin kula da kaya, aka ce yafi bancikiya.
1: Yafi bancikiya, haka ne ranka ya dadi.
0: Kwarai kuwa. To Allah Ubangiji ya sa ayi da mu.
1: To amin amin, dan san mu ayi.
0: Muna yawwa, to yanzu kai zaka to min da waɗannan ɗin ne guda ɗaya daga cikin ukun da ka daure.
1: To ni da ina ce za ku zo daga ɗan uwan ku anan dan azumi ke na bakin titi bakin, ba za ku zo ku yi gaisuwa ba?
0: Ba ruwanka da naman da zamu zo mu ci, na dan azumi special ne naka, kuma da zaka zo cin nama to yaka to mana da rago.
1: To ai mun saba kiyayya, ni wannan ya fito da nasa rago, hannu wannan ya fito da shi, sai mu haɗu kofin mai maraka mai girma sarkin bazar.
0: Kaga kyakkyawar al'ada, abin ta ban sha'awa wallahi. Ye to ya batun irin a fito da rago ne ya bankare a gasa kamar yadda nake ana a Sokoto da Niger.
1: Ito ba za a dai fito da shi duka a bankara ba, amma dai kowa zai fito da yankin nasa a gasa shi a bakin titi, ka zo ka dan yanka ka ci ka wuce.
0: To shikenan, yanzu kan aje a ci gaba da hidima goben nan, na tabbatar ana mata shiri har kusan asuba idan ba a gajiya. To Allah ya ba mu sa'a. Amin suma amin, muna godiya da kasancewar ku tare da mu. Madalla. Masu sauraron BRC 2 FM mita 94.6, zangon nan ne na bankwana da mai sauraro, wadda kuma ita ce zango na ƙarshe da muke kawo muku shirshirenmu na ƙarshe a daren yau ɗin. To muna godiya da kasancewar ku tare da mu, muna godiya mara adadi, fatar za mu yi sallah lafiya, mu ƙare lafiya. Fatar Ubangiji Allah ya sa mu haɗa fuskokinmu mu ta dariya tare. Kuma kamar yadda muka yi ta ba da shawara, a kula da yara, a kula da yara, a kula da yara. Domin hidima nan farin ciki sai kaga an sake, ana ganin kamar yau kawai ana cikin tsaro, babu komai. Wani yaro bai da hankali. To da na ce mutum na ƙarshe wannan zai ji ina magana, ki kula shi, ba zai ji daɗi ba. To kuma ma alhamdulillah ya katse da kanshi, to muna godiya. Mun ma rufe layinmu duka. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu ƙarfe 5 na asubahi, za mu sake dawowa don gabatar muku da shirye-shirye masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa. Yanzu kan a madadin hukumar gudanarwa ta wannan gida, farar gida, gida, tashar al'umma, uwa maba da mama, a madadin dukkanin abokanan aiki da suka taimaka, komai ya zo maka yadda ka ji mu. Ƙarƙashin jagorancin jagoran tafiyar limamin sahun Alhaji Umar Muhammad Shira, Awal Musa Yakubu Wanka da na jagoranci zangon, nake cewa mu kwana lafiya, Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Amin.